0: adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 12 in the morning, mga katropa, alas 8:12 na. Sa sayong kabutagon, may zone din karon sa atong padayon kapag pangalagad sa programang Bullseye, mga higyan. Pagpagyan ko ninyo sa katropang Vicente Pichon IV, mga igsuon, din karon sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye. Nabagan mga igala sa ato mga technical partner engineer sa technical side, kauban ato karong buntaga. Ato mga technical partner engineer si katropang engineer Ken Acevedo o katropang engineer Virgil Picong Ordinesa. Bantayin ninyo mga higala ha ang paghato ni katropang Ken Acevedo sa labang nag-una nga mga balita, mga higala, sunod sa 24 oras mga katropa. At Lunes hangtod sa Biyernes. Alas 6 sa sayong kabuntagod, paingon sa alas 6:45 mga higala. Pinaagi sa Express Balita sa Buntag. Huwag ang ato, Bullseye Weekend Edition, mga katropa. Sa matang Domingo, mga igsoon, si katropang Ken Acevedo ang inyong mga kauban. Dari sa Bullseye Program, mga katropa. Ha? Ika na alas 6:30. Ayon sa alas 8 sa sayong kabuntagon sa matang adlaw nga Domingo, mga igsoon. Bullseye! Now, dari na ta, mga higala, sa laing panatong mga iskutanan. Busy karon ang atong OIC, Officer in Charge, mga higala, sa Davao Oriental Police Provincial Office, in the person of Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. Sa iyang mga courtesy calls, mga higala, sa mga nagkadaiyang kalungsuran o munisipyo, mga higala, diri karon sa probinsya sa Davao Oriental. Ibisita, mga higala, ni Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. ang mga munisipyo, mga higala, sa Lupon, Banay-Banay, Gobernador Generoso o Gaginiang San Isidro, mga higala, dili pa lamang dugay aron na personal, mga katropa, nga makahimamat ang atong mga local chief executives para maisgutan, mga higala, ang aspeto sa kahapsay o galinaw diha karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga munisipalidad. Abtik po, mga higala, ang atong bagong officer in charge sa DOPO, mga higala. Doon ay inisiyatiba, mga katropa, sa pagsuyod, mga igsuon sa mga lokalidad nga iyang nasakupan karon, mga higala, ubos sa Davao Oriental Police Provincial Office. Importante, magod ni mga higala, kining personal, bitaw nga pakigalayon yun. Dili lamang, mga katropa, sa formality. Apan na masayran yun, mga higala, direkta, mga katropa, sa mga lokalidad. Kung unsa ang panginahanglan, mga katropa, sa atong mga constituents, mahitungod niining kahapsay o isgutanan sa kahapsay o kalinaw, mga higala. Luwas pa niini, mga katropa, gibisita usab ni DOPO OIC Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr., si Mati City Mayor Joel Mayo, si Almario Drigaron sa atong syudad sa Mati, mga higala. Aron isgutan usab, mga katropa, ang panginahanglan, mga higala, ang buot o gusto, mga higala, ng ihangyo sa atong syudad. Mahitungod sa atong local peace and order sa Mati City, mga katropa. Gawas pa niini, mga higala, anibisita usab, mga katropa, ang atong DOPO OIC, mga igsuon, sa nagkadaiyang mga buhatan, mga higala, sa mga ahensya para, mga higala, ma-align ang direksyon karon sa DOPO sa ilang peace and order endeavors and efforts, mga katropa, sa mga nagkadaiyang ahensya o opisina, buhatan, usab, mga katropa, diri karon sa atong probinsya sa Davao Oriental. Nagpahigayon usab, mga higala, ang atong DOPO, mga katropa, o usa ka anti-drugs, anti-illegal drugs info meeting, mga igsuon, kung sa diin, mga katropa, ang atong OIC nga si Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr., siya ang nanguna niining nisigutan nga Provincial Oversight Committee on Anti-Illegal Drugs at info meeting, mga higala, gagiatinan sa mga chief of police sa tibok probinsya sa Davao Oriental. Provincial staff officers, mga higala, section heads o mga representatives gikan sa ato mga force battalion, mga higala, sa ato mga force commander gikan sa 1st o 2nd Provincial Mobile Force Companies, mga higala, ang maong meeting, mga igsuon, nakapokus, nakasentro, mga higala, sa pagpalig-on sa province-wide anti-illegal drugs campaign. Nining number one, mga higala, nga prioridad sa atong kapulisan. Dari karon, mga katropa, sa probinsya sa Davao Oriental. Makita man po dato, mga higala, nga left and right karon, mga katropa, ang accomplishments sa atong mga kapulisan, mga higala, Baguhay lang gani mga katropa sa Luzon ba to katropan gen? Lupon no? Lupon? Doon na sila nakuha mga higala ditong high value target og nakuhaan kini mga higalag sobra usa ka milyon ka pesos. Nga illegal nga droga mga katropa nga dakong kadaugan mga igsoon sa atong kapulisan sa probinsya mga higala sa ilang paningkamot usab mga katropa nga malhinluan mga higala og mapakgang nagayod kining mga illegal nga droga diri karon sa atong komunidad. Kasagaran mo kun ani mga katropa. Doon na lang sila ay ginasabot diri sa atong probinsya. Pero ang source ani mga igsoon gikan pa sa gawas ingon ani ni sila mga higala ka desperado. Ingon ani mga katropa ang ilang pamaagi para dali mo kita og kwarta. Ato na expense mga igsoon nga gubaon mga higala nining illegal nga droga. Ang mga nindot nga kaugmaon sa ato mga kabataan, mga igsoon og sa mga tagpamilya, mga higala nga dunay nahilambigit sa droga. Mogid ni mga katropa ang epekto niini dili lamang sa tao mga higala nga naisugamak nining illegal nga droga. Ang pamilya mga katropa gubon gyud mga igsoon. Ang trabaho mga higala mga wala gyud mga katropa, pati ang relasyon mga igsoon sa matag pamilya mawala. Likayan mga higala sa iyang pamilya, sa iya mismo mga kabanay, kining durugista mga higala nga individual. Wala ang iyang trabaho, matanggal sa trabaho mga higala. O guban mga katropa, mahilambigit pa sa mga ngilngig ya krimen mga igsoon. Ingon ani ang epekto sa illegal nga droga mga higala, wala o niya mga katropa ang imong gininiang praktikal nga pangunahuna na makahimo og maayo mga katropa. 8:19 in the morning mga igsoon na bago sa atong commercial break. Ang ginahulat nato karong buntaga mga katropa ang atong dinapit nga bisita gikan sa Mati City Police Station. Agi mga higala sa atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station, the person of police Captain Ariel A. Esmael. At mga higala kay mo bisita karon ang atong mga katapos sa kapulisan sa syudad mga higala para ila pong mapaambit. Kinini ang kuan mga katropa. Kinini ang mga accomplishments sa atong Mati City Police Station sulod sa usa ka semana mga higala. Commercial break sa ta mga higala, samtang ka commercial break mga higala, timpla sa mo mga igsuon ini atong lamian og healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pugong mga higala sa mga sakit og baladian. Pagkasugod ang atong kalawasan og maregulay na pagpitig sa atong kasingkas. Balik mga katropa ang programang Bullseye og si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye.
2: Ora, kapitan.
3: Kung gwapo gani ang mutapat, unsay tawag?
2: Soulmate.
3: Kung pangit gani ang mutapad,
2: Eddie Hood Apple. Exciting. Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kahit kong paminaw, lami na kahit kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Kanya, Permi Mabilar. Kay paggabi man ang duty. Ako nga batiyon ako. Ang magsakit sa akong mata. Kanya, mangmular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Sitistingan ako. Kanya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kining nga sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Nya sukad nga gatumbar ako Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, jubay kayo, sir. Tagamatan-aw.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure, Tavis. Dalong ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sulayon na ako na, Miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Ito
16: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Manami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
18: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, dili na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamulinom o kaduha or katulog.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
19: Kung mamino ka sa XFM.
20: Par, par, alay pa, gumpar? Pakuratira ko na yung gumpari nga. Daasay mo hayang asawa?
2: Exciting!

0: nga angay mong masayran tungod kay ikaw kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pumbusaan programa sa XFM Philippines, magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pumbusaan dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye.
1: 8:26 in the morning, mga katropa. Diri karon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga higala. Kung maghihapon ninyo karong buntaga, mga igsoon, si katropang Vicente Pichon IV. Napaganda, mga higala, sa ato mga technical partner engineers, technical side. Gawin nato karong buntaga si katropang Engineer Ken Acevedo, katropang Engineer Virgil Picong Ordinet. Bullseye. Yogi ninyo, mga igalang, inyong Mr. Bullseye Mati, mga katropa, hangtod alas 9 sa iyong kabuntag. Bullseye! Tapos gani, mga igalang, atong dinapit nga bisita karumbuntag, mo extend lang ta, mga igsoon, ha? Kaya importante po nga ito, masayran ang tanan ka mga paningkamot sa atong kapulisan. Sa Mati City Police Station, pinaagi mga katropa, pagatod din ni Police Captain Ariel A. Ismael, atong Deputy Chief of Police, mga katropa, sa Mati City Police Station. Dalita, mga higala, sa nahitabo kagahapong adlawa, mga katropa, na humana, mga higala, ang impas, mga higala, ug balik trabaho na karon ang Philippine Senate, mga higala. Nagpahigayon sila sa ilang regular session kagahapong adlawa, ug dunay na-elect nga bag-o, mga higala, nga Senate President pro tempore, nga mo karoy nag-acting Senate President, mga igsuo. Si Senator Win Gatchalian, mga katropa. Yung atong mga Philippine Senators, mga igsuon, ha? Pila ni sila kaadlaw, mga higalawa, na narbaho, mga katropa, na status quo ang pagpanarbaho, mga higala, tungod aning tag of war. Kung kinsa bagayoy angay, mga katropa, nga magdumala diha karon sa Senado, mga igsuon, human, mga higala, nga ang bagong mayorya ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakuhaan, mga higala, og duha ka mga pwede nga mo boto, mga igsuon, nga mga senador. Kay wala may voting in absentia, mga igsuon, or online voting nga gitugutan, mga higala, diha sa Senado. Dapat personal presence nimo, mga higala, ang pagboto. Mao ni, mga higala, nga ang kanhing 13 kontra sa 11, mga higala, nabali. Nabalyable ang ihap, mga igsuon, human nga nagtabla, mga higala, ang ihap sa kanhing mayorya o karon, mga higala, niining minorya sa pagbali, mga igsuon, o pag-abot kagahapong adlawa ni Senator Chis Escudero. Una na usab, mga katropa, nga nagpahayag o nagpadayag sa iyang opinion si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dapat mabalik na sa pagpanarbaho ang ato, mga senador, kay daghad kaayo, mga higalag, naka-bin-bin diha karon. Nagbitay nga mga balaod doon, mga igsuon, nga wa gihapon, mga katropa, mahatagan ng igong pagtagad. Now, ang breakthrough, mga higala, ang nagpabag-o na ini, mga igsuon, human nga nag-anunsyo ang atong presidente tungod sa pagkaparelisa, mga higala, ni ining regular session sa Senado sa dispute, mga higala, between the previous majority and the previous minority blocks. Ha? Kung sa diin ang minority, mga igsuon, nanawagan sa pag-resign ni incumbent Senate President Alan Peter Cayetano. Kailang giakusahan, mga higala, si Cayetano nga wa ni ini, mga higala, magampanan. Ha? Feeling, mga higala, in his duties after the Senate failed to convene in the past 2 days, mga igsuon, tungod ni ining status quo nga nahitabo after all the fiasco that happened in the Senate, kung sa diin mga katropa, una niini mga igsuon ni Escapo sa Senado batod pa sa kapulisan, si Senator Bato de la Rosa, katong Mayo 3 mga igsuon, o gisundan mga katropa sa pagserbe nining warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan sa kasong plunder kang Senator Jinggoy Estrada. Now, nganong kinahanglan mga higalang duna karoy panaghiusa ang mga senador? Tungod kay kining atong Senado mga katropa should be a stable political body and this cannot be pressured, influenced, or divided mga igsoon in the sense nga maapektuhan ang ilang mga responsibilidad isip mga importanteng legislator sa atong nasod Pilipinas.
0: Bullseye!
1: Now, giaprubahan usab mga higala ang pag-aminda nining resolusyon sa Senate impeachment kining rules mga higala to allow for the election of a presiding officer in cases involving the president. Bago pa man mga katropa, nagbag-o mga higala ang pamunuan karon sa Senado. Now what will this entail mga igsoon? Huna-unaon na to mga higala nga katong bag-ong Senate minority.
0: Bullseye!
1: Sila Senador Marcoleta, Robin Padilla, Rico Estrada, nga naa na karon sa sulod sa prisuhan sa CIDG. Or dito mga higala gi-commit na sa local penal facility. Ilotong na ilog mga higala gikan kang Senate President Vicente Tito Soto III. Ang pamunuan sa Senado and nabalaka mga higala ang kanhing mayorya o nahimong minorya. Nga basig maimpluensyahan kining naisgutan nga impeachment case nga ana-ana karon sa Senado o pagasugda na mga katropa ang pagtaral sa impeachment complaint nining pagpalagpot sa iyang posisyon kang Vice President Sara Duterte. Now karon mga higala, posible mga igsuon nga bag-o na ang mahimong kahimtang sa Senado human mga katropa nga na-elect karon si Senator Wid Gatchalian as Senate President pro tempore og posible mga higala nga sunod sa sunod nila nga mga sesyon ideklara nga nga bakante na usab ang pamunuan og tanan nga komitiba diha karon sa atong Senado mga igsuon after the 2 days impasse mga higala or kining waiya lihok mga igsuon nga nahitabo way sesyon nga nahitabo sa naisgutan nga legislative body mga igsuon kay maningkamot magyud karon mga katropa ang mga kaalyado ni ining bag-ong Senate President pro tempore nga si Senator Sherwin Win Gatchalian nga mailog ang liderato karon sa Senado mga igsuon una pa man magsugod mga higala ang impeachment trial. And remember, kining bag-o mga higala, kining grupo mga katropa ni Senate pro tempore Sherwin Gatchalian mao ni mga higala ang giingong kaalyado usab sa atong administrasyon. So ang tug of war mga katropa ginikanan ngayon na hitabo diha karon sa atong Senado dili imposible mga higala nga posible kining dunay kalambigitan sa umabot mga katropa nga pagsugod sa pagtaral pagdungog mga higala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Bullseye!
1: He who holds the number controls the outcome mga igsoon. 7:35 in the morning mga katropa, dire karon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye.
0: Bullseye!
1: Habang kapaabot mga higala ka Police Captain Ariel A. Ismael ang atong Deputy Chief of Police sa Bati City Police Station. As nindot mga higala nga motimpla sa atan, hining atong lamian o healthy nga mga kape. Hining atong Santon Plus Coffee Mix mga higala, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mga igsoon. Kaya kinimagun atong mga lamian o healthy nga kape mga higala, makatabang gayud kini mga igsoon sa pagpugong nining pipila ka mga sakit o balatian na mauhinungdan mga katropa sa pagkaluya sa atong pamilya. Utabang po kini atong mga lamian o healthy nga mga kape mga higala nga ma-regulate ang pagpitik sa atong kasing-kasing o mupakalma kini sa atong nervous system kay all natural mga katropa ang ingredients sa atong mga lamian o healthy nga mga kape. Kining Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mga higala. Gawas pa din ni mga higala, FDA approved ang ato mga lamian o healthy nga kape. Walay caffeine mo nang watay dapat kabalakan misan pag kapilata mga higala. Mutimpla ni ini sa usa ka adlaw mga katropa. Kung kape nga healthy ang imong gapangita mga higala, kape nga makatabang, malikayan ang mga sakit o balatian sa atong pamilya. Tungod kaya doon na kini mga nindot mga katropa nga mga natural ingredients sama sa malunggay, mangustin o soya beans mga higala. Utabang po mga katropa ang atong Santon Plus Coffee Mix sa pagpagawas. Yan ang mga diligi, kinahanglan mga higalang mga toxins o hormones. Kini mga bad hormones sa atong kalawasan mga katropa. Gawas pa niini mga higala. Utabang po ang atong mga lamian o healthy nga kape mga higala. Nga mga pugngan mga igsoon, kini mga ngilngig nga balatian mga higala. Susama mga katropa sa kining mga heart attack o high blood mga igsoon. Tungod kay wala kini side effects mga igsoon o mupanormal mga higala kini sa atong immune system mga higala o mupaligod pa mga katropa. Kining ato mga lamian o healthy nga kape mga higala ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Premium D3 Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix mga higala, available kini mapalit o makita sa inyong mga suking butika nationwide. Order mga higala sa Shopee o Lazada para din ang kamahago o door-to-door delivery na. Og mapalit mga higala sa ato mga suking butika o Yes to Health Clinics nationwide. Kining atong Yes to Health Clinic mga higala na himutang ni mga higala diri karon sa ground floor, A Square Building mga katropa, Barangay Central sa may Quezon Street lamang mga katropa ning siyudad sa Mati mga igsoon. Pakita alamang ninyo ang bag-o nga Pag-ibig Office mga igsoon. Naalamang yun kaya kita mga katropa nga itong Yes to Health Clinic na himutang siya sa ubos o tungod nga bahin sa bag-ong Pag-ibig Office mga katropa. Nililisod pangitaon ang atong Yes to Health Clinic diha mga katropa tungod kay dako o klaro ang atong karatula mga igsoon. Naapo diha mga higala ang atong mga nindot nga mga produkto mga igsoon, kining atong mga food supplements o kining atong ascorbic acid mga katropa nga Santon Vitamin C. Kaya kining atong ascorbic acid mga katropa nga Santon Vitamin C. Ano na kini mga higala ay ingredients nga spirulina nga puno og vitamin A og 10 times kini mga katropa nga mas daghan og vitamina kaysa carrots kita nga makuha. Dakong tabang kining atong Santon Vitamin C mga higala aron munindot mga katropa usab ang atong pananaw. Mutabang usab ang atong Santon Vitamin C mga higala sa pagpalambo sa atong immune system mga higala aron ang atong pamilya dili dali magkasakit og magmalipayon sa kanunay mga katropa. Kining atong Santon Vitamin C, ang atong ascorbic acid mga higala mo kini ang alkaline nga vitamin C mga igsuon. Gawas pa niini mga katropa, kining parisin ninyo mga ginikanan. Kining atong primera klase nga food supplement mga higala nga mo'y atong panangka sa mga viruses o bakterya. Kining atong premium D3 mga higala mo ni ang atong soft gel capsule nga makahatag gayud og instant nga energy tungod kay adunay kini taas nga medium chain triglyceride. Kaya kung musulod sa atong kalawasan, mudiretso kini sa atong mga tay og mamahimo kining instant nga tinubdan sa kusog mga katropa. Kining atong premium D3 mga higala mo ni ang atong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oil extract mga katropa. 8:40 the morning mga igsoon, diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Kumalik mga higala ang atong tulumanon og si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby.
0: Mga isong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
2: kanan.
3: Unsay kalahian sa una ug karon?
2: Ani niya siya, kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
3: Oh! Unya karon di ay?
2: Karon, kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
3: Asya manding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ang buto rin mo, dahi kagyog o. Sige, talaw nang bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang presyo sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Kulay si Bal, 40 anyos na, kagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos bagyo, daghan akong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragyud ang nakapalagsik na ko bali. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumanda og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw na magkadakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahig yun. Basta naka-turbo.
10: Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: to pain.
1: Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: 8:46 in the morning, mga katropa, alas 8:46 na. Tayo pagdagon mga eksodre karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Nauban gihapon ninyo karon putaga mga higala. Extended ta hangtod ta alas 9:30 mga eksod. Ini nga tong pagpangalagad sa programang Bullseye mga katropa. Nauban ninyo karon putaga si katropang Vicente Pichon the Fourth. Ana sa atong studio mga higala nga atong dinapit nga bisita karon putaga mga eksod. Atong abdikon mga higala nga atong snapping Deputy Chief of Police. Sa Mati City Police Station, mga igsuon. Representing Police Lieutenant Colonel Frederick Sisao, ang atong Acting Chief of Police. Si Police Captain Ariel A. Ismael. Atong Deputy Chief of Police, mga igala sa Mati City Police Station's paghatod, mga igsuon. Ining mga accomplishments. Programs and plans sa atong kapulisan, mga katropa. Ba ang gipaninggamutan sa atong Mati City Police Station sa linabay nga semana. Unsa pa karon mga katropa ang direksyon sa atong kapulisan sa pagkabot nining hingpit nga kahapsay ug galinaw mga katropa sa atong komunidad. Atong dawaton mga higala, welcome nato sa atong programa si Police Captain Ariel A. Ismael, ang atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station. Good morning, Captain Ismael sir. Welcome back to sa atong programa ang atong Mati City Police Hour.
1: Sir, good morning. No? Labi na sa ato ang mga suking tigpaminaw. Good morning. Sa ato ang mga kapulisan na nasa kadalanan. Labi na sa ato ang local government unit and stakeholders. Labi na sa atong mga community na ever supportive sa ato ang public safety. Good morning sa tanan.
0: Alright, good morning sir. And sa kuha, no? Sa makausap pa, Abo Kalipay, ngayon mo may gibisita din eh. Ano natong mapalakbit sa atong komunidad sa tanang Matinyans nga naminaw ug nagtan-aw karon? Kung sa karon ang gipaningkamutan sa atong Mati City Police Station sulod sa milabay nga semana, unsa kining atong mga dagkong accomplishment ug unsa karon ang kasamtangang direksyon sa paningkamot sa atong kapulisan sa syudad para sa kahapsay ug kalinaw? Kumusta sir ang general peace and order situation sa atong syudad?
1: So far sir, in our data we have a normal situation, manageable sa ato ang City of Mati. Actually sir, we have a accomplishment on our illegal drugs and on our illegal fishing. So may accomplishment po tayo. Then illegal logging. Sa Cleo naman sir, we have a actually awardee po yung acting chief of police natin during Monday flag racing for the accomplishment. And then yung patrolling po natin is always naman po 24/7 na nagkakandak yung personnel natin.
0: Mm-hmm. And this is very good news, no? Kay bago lang, I think kagahapon adlaw, nagpahigayon po ang atong pamunuan sa Davao Oriental Police Provincial Office, Captain Ismael sir, nining atong Provincial Anti-Illegal Drugs and EMPO meeting, no? Whereas gisgutan ditong dapita ang tanang gikinahanglang estratehiya para gayod atong mapaggang kining illegal nga droga diri sa tibuok probinsya, let alone diri sa ato sa City of Mati sir. Kumusta, unsa ba ang unsa ba kadaghan ang atong na recover nga droga sa atong latest nga successful drug anti-drug campaign operation?
1: So ubay-ubay sir, no, atong mga na-recover sa ato ang anti-illegal drug operation. Dili lang sa Baybas, naapod tayo sa search warrant previously na mga operation nato sir during sa Cleo. So it is a very ano sir, positive impact para sa community. Labi na sir na dili lang ang ato ang kapulisan ang nagalihok karon together with our BADAC and MADAC. So mismo ang community na sir ang nagaduol sa amo, nagahatag ang information through sa ato ang BADAC ug MADAC operation sir.
0: And this is also in line sa atong Safer City initiative sa Captain Ismael, no? Kining atong pagpalig-on sa police visibility and kining atong mga anti-criminality and drug operations nga ginapahigayon karon sa atong syudad. Baguhay pud lamang nagyay salmot ang atong Mati City Police Station ining atong pag-able through a motorcade, no? And gisalmutan po sa atong local chief executive sa syudad, si Honorable Mayor Joel Mayusi Almario, kining pag-able sa atong brigada eskwela. Sa pipeline, no? Sa atong security plans and

0: niyang implementation para sa atong pag-abli sa klase sa umabot?
1: So actually, sir, ang ato ang kapulisan, led by our very own acting chief of police, Police Lieutenant Colonel Frederick C. Sao.
0: Mm-hmm.
1: So nagde-deploy po kami doon sa mga areas, labi na, sir, kanang tabukanan sa mga bata.
0: Yes.
1: O, to assist our schoolgoers, mm-hmm. labi na, sir, karong abri eskwela. Actually, nag-appeal mi sa ano, sir, sa Brigada Eskwela.
0: Mm-hmm.
1: So it is our mandate to collaborate, coordinate with our DepEd sa tuang mga teachers.
0: Yes.
1: Sa tuang mga PTA
0: mm-hmm.
1: na members. And then kauban na tong atuang LGU, sir, headed by our honorable mayor Joel Mayo Almario, sir. Good morning. So actually, sir, naatay mga pahigayunon, no, na mga symposiums,
0: mm-hmm.
1: coordinations, information operation, aside sa ato ang mga security coverage o mga pagpahimang, no, sir, na ginatawag nato na offline bandilyo or ato ang mga rekorida
0: mm-hmm.
1: sa ato ang mga schools. So that mga crime prevention, crime solution, mapahigayon nato, sir, working hand-in-hand with our community.
0: Unsa ka importante, Captain Ismael, sir, nga proaktibo ang atong mga lakang para ato yung mahatag kining luwas nga kahimtang sa atong komunidad, sir.
1: Number one, yun, sir, napakusgan nato is ang atong ginatawag na information operation.
0: Yes.
1: Through information dissemination, mga leaflets, ato ang mga ginatawag na santinig, sir, namin ginatawag na offline LOI santinig, which is a communication with the community through
0: yes.
1: information operation. Kani, sir, nagapahigayon taog mga information dissemination through leaflets, so pwede na siya, sir, or ang kanang mga pakighistorya, pakighignabi sa ato ang mga ginikanan sa mga bata.
0: Mm-hmm.
1: So kung mas maayo, sir, upon opening sa school, mag-conduct nami og mga symposium. So crime prevention, makabalo sila unsa ang paglikay,
0: mm-hmm.
1: unsa ang pag-iwas sa mga daotang butang, or unsa ang mga malikayan nato na mga para dili ta makaingon, sir, na ang ato ang mga batan-on is equipped sila mismo
0: mm-hmm.
1: na makalikay sila sa mga krimen.
0: And one of the most notable welcome development sa atong syudad, Police Captain Ismael, sir, no, kining wala na tay na monitor kaayo nga mga kagubot involving ining mga minors, which was a headache to the city in the past, no, and we can easily credit this to the strong police visibility that we have in the city, Captain Ismael, sir.
1: So it is a very positive impact sa community na naatay ginatawag na offline sambukan, sir.
0: Mm-hmm.
1: Kaning offline sambukan, again, I reiterate, it is a police operation together with our local government unit with the help of our stakeholders. So
0: yes.
1: Naana diri, sir, ang ginatawag nato na offline kapkap or bakal sita.
0: Mm-hmm.
1: So nag-add to ta sa mga areas, crime prone areas, labi na, sir, kanang paggabi natay mga restaurants,
0: yes.
1: mga financial establishment. Pagbuntag, sir, nag-add to me sa mga financial establishment to that.
0: Mm-hmm.
1: So to see to it na kanang ato ang mga kabatanunan na nagalaro-laro during wala pa ang klase,
0: yes.
1: is ma-reprimand na muna unsay ginahimo ninyo diri.
0: Yes.
1: Nagalaglag lang ba mo o nag-create mm-hmm. na diri o grupo-grupo.
0: Mm-hmm.
1: And then naatay mga ginatawag na riot prone area, sir. So mm-hmm. ginadtuan nato na together with all public safety o an ato ang mga stakeholders. And then ang ato ang ginatawag, sir, na drug race areas.
0: Mm-hmm.
1: So actually, sir, kabalo man ta mga kabatanunan pag medyo burnout na ang ilang
0: yes.
1: area, mangita na pug laing area. So actually, tanang possible area ginaadtuan jud mm-hmm. nato na, sir. Gina-prevent nato na mag kung naanay magtapok-tapok o bisag mingon na, sir, naalang mi diri sa kilid.
0: Yes.
1: Amuan ang ginapahimangnuan na unsa inyohang tumong diri, naaba mo'y lisensya, unsa ba ang inyohang ginabuhat. So actually, sir, ang mga kabatanuna nato karon, sila na mismo ang nagaingon na, sir, naay nagatapok-tapok dito, sir, ingani-ingana. So actually, we are very thankful, sir, no, sa atong mm-hmm. community na very responsive sila na mismo ang nagaingon na para malikayan jud ang diskrasya na mahitabo, hilabi na sa riot or sa drug race.
0: Oo, and this course of action is proving to be effective, no? Kaya makita yun na to Ako, Captain Ismael, sir, I go around the city in the wee hours of the evening. Kaya mapun na kung saan na ito, kanang ganahan na ito, mag-drive-drive lang. And we can easily see na grabe ka-bustling ang atong mga night markets, kining atong mga, kung saan ba itawag, kanang mga coffee shops nga naa sa kilid sa dalan. Walay ka ba ang atong mga, kining atong mga local residents nga magawas sa tinion sa kagabihon tungod kay epektibo ang ginahimo karon sa atong Mati City Police Stations paningkamot sa tanan natong kapulisan sa pag-maintenance sa kahapsay ug kalinaw.
1: So ang ato ang kapulisan, sir, no, we are always very active on our crime prevention and crime solution. Hilabi na, sir, kanang gabi. Kaya actually ato mga night goers kabalo man tang ubanan na is time to relax.
0: Yes.
1: Time to unwind. So we are here to keep them safety, sir, no. Hilabi na ang ato mga patrollers from time to time, sir, we are community communicating with our community kung kumusta ba ang ilahang pagstay ani na coffee shop. Mm-hmm. Kumusta ang mga services? Halimbawa, sir, nagakandak mi og offline kap-kap bakal sita sa mga resto bar. So dili lang atong security personnel atong ginakumusta, pati ang atong mga naga-serve, ang ato ang mga goers na kumusta ang inyong pagstay? Na ba mo'y nahibalaan or okay lang ba? So sila, so far, sir, very appreciative ang atong community. Hilabi na sa ilahang pagstay diri sa Mati katong mga dili taga-Mati, sir, na nagaanhi diri.
0: And bisan gani kining entrada lang sa atong syudad, no, whenever they enter the city of Mati, ma-feel na gyud sa atong mga turista, sa langyaw nga mga bisita, ang kinini ang strong presence sa kahapsay ug kalinaw because of the strong presence of our PNP personnel that's manning our checkpoints also, sir. Kumusta ba, sir, ang atong checkpoint na batay mga na sarap diha nga mga illegal nga kontrabando or kining mga dautang elemento?
1: Previously, sir, we have a operations conducted during checkpoint na may nakuha tayong baril. So actually it is a very sir, ginatawag nato na tactically na tungod sa support sa community. Yes. Na nagsumbong na, sir, na atay approaching na naana siya dalang baril. So actually naman, sir, makita naman nato sa checkpoint, we are always conducting on a plain view.
0: Yes.
1: So nakita na mo siya, sir, na pag-ingon na mo, sir, ang siya isulod sa imong bag, pwede na mo siya i-verify. So pag open niya sa iyahang bag, sir, wala naman siya mahimo, na naman siya sa checkpoint. So we apprehended and then we premanded na kani siya, gidakop ka na mo. Through Miranda rights, gihihatag na mo siya, sir, na gidakop na mo siya for illegal possession of firearm. So at least ma-aware po sila, sir, na dili lang mi nagakandak og checkpoint para lang maghatag og citation, ticket for our violators sa atong traffic or sa ato ang violators sa ato ang 4136, sir, or the traffic law. So naga-implement po mi, sir, og thorough checkpoint para makitaan ko na batay mga kontraband. Hilabi na, sir, dili lang diri sa ato ang sentro sa Mati.
0: Yes.
1: Actually, recently naka-apprehend ta og anti-smuggling, sir, no, of illegal cigarettes dito sa area sa Tua sa Laloka through the initiative yahapon, sir, of checkpoints sa ato ang team dito sa tourist police sa may Laloka, sir.
0: Speaking of Laloka, bago lang migikan dito ang among team sa XFM Tagum City o Mati City, tungod kay nagpahigayon mi og team building o outing. And usagyod ka sa na-mention sa ato mga local barangay official sa ilang pagpasalamat dito, Captain Ismael, sir. Matod pa ni Kapitana, punong barangay Rubilin Linlin na basas nga dako ang ilang pagpasalamat sa ato pag-deploy sa atong tourist police o wala gyud in town po putol o wala gyud na pakya sa atong kapulisan sa tourist police ang pagronda ditong Dapita, which makes the place safer para sa atong mga local residents. Kaya medyo layo gyud ni sila. Wa bagani ko nagdahom ngayon na ito po na yung dalan ditong Dapita. But it was really mentioned to me by punong barangay basas na dako ang ilang pasalamat sa atong deployment sa atong tourist police itong Dapita.
1: So I'm very thankful, sir, liban na sa ato ang mga punong barangay diya sa Langka, Luban o Kabuaya for their support. Actually, sir, we have a problem on a mobility.
0: Yes.
1: Kasi yung personnel natin na deployed, they are utilizing their own personal vehicle to utilize as mobility. So, sariling ano po, sir, sikap ng mga personnel natin.
0: True, tinood.
1: Yes, sir, to give services. Sabi nga ng aming acting chief of police na we are here to serve the people by hook or by crook. Kung kailangan na gamitin natin yung sarili nating resources, gagamitin natin to implement the peace and order mismo doon sa community. So sabi nga ng barangay sa Kabuaya, sir, na mismo sila, sir, is medyo luya na sila, sir, kasi malayo daw talaga yung area nila. So yung sabi ko nga, sir, we have the tourist police na from time to time pupunta dyan sa inyo, sir, para mag-check ano ba, kumusta ba, merong bang mga violators dito. So, kaya nga, sir, recently nakakandak tayo ng illegal fishing at saka anti-smuggling. Tapos naka-implement din tayo ng anti-illegal gambling operation, sir, dyan sa area ng Laloka through the help of our punong barangays in the community so that we can implement a safe implementation of our law enforcement, sir.
0: And this only proves to show na taas kayo ang kumpiyansa o kining pagsalig sa atong mga local community counterparts, no? Kay dako ang ilang pagtuo, morning sila pod naningkamot nga matabangan ang atong kapulisan diri siyudad, Captain Ismail, sir.
1: Yes, sir. Actually, kabalo man ta, sir, ang city, daghan jud na siya mga modus operandi, sir, no? Hilabi na recently lang katong nagpaila ng mga taga-os, kasi ra?
0: Oo.
1: Yes, sir. So, actually, sir, ang modus ana is nagapaila sila, sir, na naa sila'y tambal na i-offer sa senior citizen.
0: Yes.
1: Mostly, sir, ascorbic acid.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, ano, sir, ilahang lipat-lipaton, sir, ang mga senior citizen na to. So, actually, sir, na-preso na nila sila, sir, no? Kaling mga alleged, ano, sir, way back 2021 dito sa DCPO, sir.
0: Oo, so, repeat offenders.
1: Yes, sir. Actually, dakpan gapon sila, sir. Naka-bail lang. Pero kami, sir, still on monitoring gapon me about ani mga ingani na mga scam, sir. And yeah, we are always nagapahimang no sa atong katawhan na be vigilant sa tanang butang. Hilabi na kung involved na ang kwarta unsa man ang mga kabtangan ninyo.
0: Yes, and this also proves to show nga ang intelligence gathering nato sa Makati City Police Station is really on point, no? Sa paningkamot aron na ma-intercept kini mga ingon ani nga mga illegal nga modus o kining mga dautang elemento, sir, and nakahinabi nato tong kuan didto mga residente nga paspas kayo ang pagresponde sa atong kapulisan, sa atong SWAT unit nga mo'y ni-accost, no? O mo'y nidakop, dibasa sa ilang mga katungod sa mga individual.
1: Yes, sir. We are very thankful, sir, no? Kasi actually, di man ta pareha sa unang panahon na mubaktas pa kagdo kabukid. So we have all the means na atay cellphone,
0: yes,
1: na atay social media. So we can report immediately. Actually, muna siya ang inatawag na to, sir, na result of a operation through the partnership with our responsive community.
0: Mm-hmm.
1: So salamat kay Mr. sa community na naghatag sa amuha og again with the cooperation para successful ang ato ang mga operation, sir, hilabi na kanang mga ingana, sir, mga modus operandi.
0: Mm-hmm. And kumusta, sir? I know for a fact na dako pong tabang ang pag-utilize nato sa mga gihatag ng mga mountain bikes, no? Kining mga durable mountain bikes gikan sa atong People's Administration. Kumusta, sir, ang atong pag-utilize niini? Nakita ko ni nga mulag body system bisag asa sa atong syudad na agyud sila. Bisan pa man nga manual nga pagpadyak, pero kita nato nga kuan, no, nga ang determinasyon sa atong mga personahe naagihapon sa matag higayon nga sila muronda, Captain Ismail, sir.
1: So we have deployment on this bike patrol, sir, no? Through foot patrol. Actually, mga foot patrollers to, sir, na utilizing the bike. So bike patrollers. So yes, we have three sectors. Actually, yung three sectors natin, sir, morning at saka afternoon yan, sir, no? Nagkakandak ng patrolling.
0: Yes.
1: So, through bike, actually, sir, daghan ubay-ubay na po ang natabangan nila, sir. Hilamin at mga gamay ng mga, ano lang, sir, mga police assistance na gipangayo sa community. So actually very effective ang ato ang approach. Actually kanang mga iskinita nato sir maglisod man jud sulod ang atong mga kapulisan. Hilabi na mobile patrol. Ako mismo sir gahapon nakawitness ana sir na during our police operation naglisod jud mi gawas niya sa may tambiling sir.
0: Oo, pintigutan
1: na gamay jud kay siya sir. So ang SWAT mismo nato na sakyanan is mismo kami sir nanganaog nami og alsa sa mga sakyanan na mga bike tricycle na naa mismo sa kilid kay maglisod jud og gawas ang atoang patrol.
0: Yes.
1: Kung mga ingana na area. So actually very effective ang atoang approach sa bike patroller sir. So again sir, thank you sa atong community and again we are continue to conduct our bike patrol operations.
0: Yes.
1: Para mahatag pa ang mga serbisyo sa atong community.
0: Mm-hmm. And kinimagupong road clearing sa dalan mga katropa, para lang yun klaro. Iyan ang responsibilidad sa local barangay units through the DILG memorandum on a national scale ng mga katropa. And obligado ang atong mga barangay officials nga ipatuman kini mga igsuon. Dili lang sa pagresponde sa atong kapulisan na Captain Ismael, pero sa uban pang mga emerhensya sama sa sunog, no? Mauni ang isa sa gi-open pod gyud diya karon sa atong 8 City Council, sa atong hepe sa Bureau of Fire Protection diri sa Mati City Fire Station nga matabangan sila nga ma-open pinaagi sa koordinasyon o kooperasyon sa atong mga barangay nining mga piot o guot nga mga dalan na Captain Ismael sir. Nonetheless, unsa pa ba ang mga lain pa nga mga nindot nga katikaran sa atong paningkamot karon sa Mati City Police Station na ubos sa atong pagdumalahan o sa atong acting chief of police nga si Police Lieutenant Colonel Frederick C. Sao, sir?
1: So recently, sir, we have a meeting together with other agencies.
0: Yes.
1: So, kahapon lang po, mismo I myself nag-attend po sa meeting which is the Socio-Civic Parade.
0: Mm-hmm.
1: 2026. So it will be commence on June 12, sir, no?
0: Mm-hmm.
1: So sabay siya sa Independence Day, sir.
0: Yes.
1: So it is an interagency parade to showcase yung mga law enforcers natin o men in uniform together with our local government unit.
0: Mm-hmm.
1: Mismo po kahapon is instruction by our local government unit executive LCE.
0: Yes.
1: To facilitate. So actually may meeting pa po na makakandak. So makikita po natin doon ano po yung mga other agencies na involved in implementing law enforcement.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang yung Coast Guard, hindi lang yung Philippine Army.
0: Yes.
1: So yung mga other agencies like under sa PNP, like Maritime,
0: mm-hmm,
1: the PECO o the EOD units, mm-hmm, ng PNP. So we'll showcase po during that time. Then we will be having a tinatawag po natin, actually yung PNP po natin, everyday naman po kami nagkakandak ng simulation exercise.
0: Yes.
1: So soon to be po, baka makakandak po tayo together with our local government unit at saka yung ating stakeholders. Although recently lang sir, nagkandak po tayo ng MPO challenge.
0: Yes.
1: Which is nagkakandak ng mga scenario, various scenarios to conduct, which is together with our local government unit,
0: mm-hmm,
1: to showcase, sir, paano yung response time natin,
0: yes,
1: during any calamities or incident na mangyayari.
0: Oo, importante po na just to create check and balance, no, sa kaandam sa itong mga personnel, sir. Dili lamang sa itong kapulisan, pero sa uban po nga mga emergency response units, no?
1: Yes, sir. Actually, sir, mas maayon karon sir na naana tayo mga communication device.
0: Mm-hmm.
1: Pero mao na ang ginapangitaan natog pamaagi sir, hilabi na na ang ato ang way of communication karon is through CDRMO.
0: Yes.
1: So nagtatap muna kami sa CDRMO if ever sila na yung nagre-relay sa other agencies.
0: Mm-hmm.
1: So it is a very sir, one of the best practice na makakandak kaagad tayo ng tinatawag na response time, effective response time dun mismo sa insidente or sa any crime incident na mangyari, sir.
0: Mm-hmm. Balikan na nako, Captain Ismael, sir, ang upcoming nato na June 12 Independence Day, no? Atong 128 Independence Day celebration sa atong nasog. Long weekend mangod siya because the 12 falls on a Friday, no? And we will be expecting a lot of tourist influx na sa diri sa atong syudad sa Mati. Pero the good thing about this is bisag dili siya on-season nga mga panahon, makita nato og makita sa atong komunidad, bisag sa atong local community na naa sa mga shoreline communities, ang presensya sa atong kapulisan, ginabisitahan gyud kanang atong local tourist site diri kaning Dahican Public Beach. Ako mismo personally on a weekend makita nato ang atong mga tourist police nga musulod diha, ha? And even ang atong maritime police nga musulod para tanawon gyud ang lugar, Captain Ismael sir. Duna na ba tay is this something that we need to be focusing about sa atong security plans, or duna na tay existing ilatag na lang?
1: Based on our deployment plan, sir, daily deployment plan, we always deploy our tourist police. So actually, sir, may dalawa tayong tourist police, sir, no?
0: Mm-mm.
1: We have the Dahican tourist police composed of our foot patrollers, mobile patrollers, and the horse patrol.
0: Yes, which is guwan, no?
1: Yes, sir.
0: Parte rin sa atong tourism, guwan eh. Activity sa mga turista pag nakita nila.
1: So we have a daily conduct of that, sir,
0: horse
1: patrol. So actually, sir, it is one of the showcase of Mati City Police Station.
0: Yes.
1: Na natay horse patrol. Then aside of that, sir, sa ato ang Dahican tourist police, we have also the Laluka tourist police.
0: Mm-hmm.
1: Actually, dili lang man diri sa ato, sir, ang naay tourist destination.
0: Yes.
1: So we have also the parplang areas nato, sir, which is agihan pa nato sa Gobjin, is the Laluka, sir.
0: Oh, and nakita nako personally pod during sa atong littoral live fire exercise recently, nga nga tong tourist police very accommodating, kaya nagka-problema man ko tong usan na makakauban sa media. Nawigit ang iyang cellphone. Ug kusa sa among giantuan pinakauna, pinakaduol, nga tong tourist police nga station, no, which is very welcoming, and naka-alerto gyud ang atong kapulisan dito, Captain Ismael sir.
1: So we have a 24 hours, 7 days
0: Mm-mm.
1: a week na deployment plan, sir. So
0: Mm-mm.
1: actually hindi po yan sinasabi, sir, na on weekend doon lang kami magdi-deploy ng tourist police.
0: Yes.
1: So actually, sir, 24 hours po yung tourist police natin. We have the mobile patrollers and the foot patrollers, and lastly, sir, the horse patrol.
0: Mm-mm.
1: Yes, sir.
0: Oo, which is proving very effective there sa tibok City of Mati, no? Gawas pa niini, sir, I was in talks with Honorable City Mayor Joel Mayo C. Almario, and usa sa namin na iskutan gyud namo, no, ang direksyon sa atong syudad, labi na kining posible nga influx dili lamang sa tourism but in the investment sector, parang litan nga mag-abli na kining atong kuha, no, atong Mati Airport. Now karon sa kasamtangan na Captain Ismael sir, basig naminaw ang atong Halangdong Mayor, atong Halangdong Gobernador karon, no, ug other stakeholders, kumusta ba ang kuan, ang kapasidad sa atong Mati City Police Station when it comes to gining atong mobility? Igo na ba ang atong mga mobile patrols ug sa atong personnel, Captain Ismael sir?
1: Okay, sir, again, good morning, sir, no, sa ato ang
0: Mm-mm.
1: local government unit, labi na sa ato ang provincial governor, Sir Nelson Dayang Hiran, sir, good morning. Sa ato ang Honorable Mayor, again, good morning, sir. So, again, sir, as I say, sa ato ang ratio with our community,
0: yes,
1: sa police, we are way behind, actually.
0: Mm-hmm.
1: The stopping pattern of our station is based on 1997. So, anong year na po tayo ngayon? 1 year na lang, mag
0: 30 years.
1: Yes, sir. So, actually, we are appealing, always appealing this to our higher command.
0: Yes.
1: Kasi yung ratio natin, sir, is nasa 1 is to 1,100.
0: Oo.
1: So malayo po siya dun mismo sa ideal mismo na 1 is to 500.
0: Oo.
1: So again, we are utilizing our personnel, mobility, communication, na mabigay talaga yung tinatawag natin, sir, na best services dun sa ating community, labi na, sir, na We are very thankful sa atong local government.
0: Yes.
1: Though na ingani ka depleted ang ato ang resources, sir,
0: Mm-mm.
1: sa PNP, they are the one na nagahatag sa amua, sir, o additional na mahatag na serbisyo, sir. Labi na bike patrols, sa ato ang mobile,
0: yes,
1: sa ato ang communication.
0: Mm-hmm.
1: Sir, very thankful, sir, no? Actually, we are very one of the cities na na makapag-compete sa Davao City,
0: mm-hmm,
1: sa Tagum City, na in terms of law enforcement,
0: yes,
1: capabilities. Kaya actually, sir, dari lang sa ato nag-originate ang ginatawag nato sa Region 11 na Horse Patrol.
0: Mm-hmm. Janot.
1: Yes, sir. Way back time na dari nag-conduct ang launching,
0: mm-hmm,
1: sa ato Horse Patrol. So, though, sir, na ginatawag nato na depleted ang atong personnel,
0: yes,
1: na dili nato maingon na kailangan man dyan nato mag-innovate,
0: mm-hmm,
1: initiative. So, through that, sir, with the help of our local government unit from the provincial, from the city, we are very thankful na kanina mga butang ma-address na mo,
0: yes,
1: through a certain initiative in innovation. We are very thankful, sir, actually.
0: And one of the reasons there, Police Captain Ismael, sir, is because the local government unit of our city sees the hard work put in by our entire team, no? Sa Makati City Police Station. Muna nga ingunana na lang ka kusog ang ugugot ang suporta sa atong syudad, Captain Ismael, sir.
1: Yes, sir. Every day, sir, we are always innovating.
0: Yes.
1: So, yung tinatawag natin ng mga best practice,
0: mm-hmm,
1: mas dadamihan pa natin, sir.
0: Mm-hmm.
1: Lalong-lalo na incoming yung ano natin, sir, no? Yung sa school natin.
0: Yes.
1: So, school days, we are conducting again, creating, conducting, and continuing our best practices.
0: Yes.
1: Yung mga tinatawag natin, mga school-based coordination, collaboration.
0: Mm-hmm.
1: And then, sir, you mentioned recently, sir, no, yung mga business sector natin.
0: Yes.
1: Actually, sir, day-to-day, nagkakandak kami ng mga visitation,
0: uh-huh,
1: coordination,
0: mm-hmm,
1: counter-intelligence,
0: mm-hmm,
1: security coverage sa mga business sector natin, sir.
0: Yes.
1: To see to it na smooth lang yung flow ng ating mga business establishment, sir.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi lang tayo nagsasabi, sir, na doon lang tayo nakafocus sa isang area. So, it is a multi-area tasking para sa ating police, sir. Actually, isang police, sir, nagkakandak talaga yan ng tinatawag natin na quad approach.
0: Yes.
1: May tinatawag kami na quad approach, sir. Yung isang police o patrollers natin, may tinatawag tayo na quad approach. Itong, mm-hmm, quad approach, sir, dito nakapasok yung tinatawag natin na intelligence,
0: mm-hmm,
1: operation. So, nagkakandak ng intel, sir, yung ating police. Mismo siya, sir. Meron siyang sariling intelligence,
0: yes,
1: gathering.
0: Mm-hmm.
1: And then, yung tinatawag natin na investigative function niya, sir,
0: yes,
1: or the investigation.
0: Mm-hmm.
1: So, pag may info, may krimen, o may ano pa ba dyan, sir, na pumasok, mismo yung kapulisan natin, sir, yung nagkakandak ng sariling investigation,
0: yes,
1: nilalagay niya sa kanyang notebook and tickler.
0: Mm-hmm.
1: And then, sir, yung pangatlo, yung tinatawag natin na police community relation.
0: Yes.
1: So, nakikipag-usap yung police natin sa community,
0: mm-hmm,
1: nagbibigay ng mga information,
0: yes,
1: through information operation.
0: Mm-hmm.
1: And then, lastly, sir, sa quad natin is yung tinatawag natin, sir, na operation mismo.
0: Mm-hmm.
1: So, yung police mismo natin, sir, siya yung humuhuli,
0: mm-hmm,
1: nagkakandak ng patrolling, nagkakandak ng checkpoint. So, yung isang police, sir, package na po yun sa lahat.
0: Mm-hmm.
1: So, 1:1,000 plus yung ratio natin. Pero we have an innovation and yung tinatawag natin, sir, na best practices.
0: Yes.
1: Through the support of our stakeholder and local government unit.
0: Mm-hmm.
1: Yes, sir.
0: And madugang lang na ako po the Police Captain na Ariel A. Ismael, sir, no? Nga kining atong PCR no? Approach and programs karon, nakita po sa atong komunidad nga dili lamang on the law enforcement side pwede maduulan ang atong kapulisan. Apan on other important matters also that concerns dili lang criminality pero kining personal bitaw nga pakigalayon og relasyon sa atong komunidad og kapulisan. Mupod ni ang usa ka nakita nato nga dakong hinungdan kung anong ingon ani ka dako ang pagsalig o kumpiyansa o pagdaig sa atong komunidad sa atong Makati City Police Station na Captain Ismael, sir.
1: Yes, sir. Actually, we are innovating in a way na hindi lang yung law enforcement o yung public safety yung mabibigay na services,
0: yes,
1: namin, sir. Number one example yan, sir, is yung tinatawag natin na revitalized police sa barangay.
0: Yes, oo.
1: they are the one who giving services, extending hands, not mm-hmm. just on the law enforcement matters. So may tinatawag tayo ng barangay development program.
0: Yes.
1: So isa po yung RPSB natin na nagkakandak ng mga survey, nagkakandak ng monitoring, kung kumusta na ba yung project natin sa barangay.
0: Yes.
1: And then they are innovating in a way, sir, yung mga tinatawag again natin na best practices.
0: Mm-hmm.
1: So I myself, sir, dating RPSB team leader. So yung ginagawa talaga ng RPSB, sir, is nagtatanong dun sa barangay, kumusta ba? Ano mm-hmm. ba yung problema ninyo? Hindi lang sa public safety, hindi lang sa peace and order.
0: Yes.
1: Ano ba? Kulang ba kayo dito ng patubig?
0: Mm-hmm.
1: Kulang ba yung ano ninyo dito? Ilaw? Kumusta ba yung mga bata natin? Mm-hmm. Yung school ba nila? So yung ganun ng mga approach, sir, is outside the box.
0: Yes.
1: Of tinatawag natin na public safety. So again, sir, magko-connect pa rin siya, sir. Eh. Kasi kung may problema yung isang lugar, iko-connect pa rin yan dun sa tinatawag natin na public safety.
0: Yes, and we see that done every day, no? Through Almaty City Police Station. Kining RPSB, mga higala, dako kayo nagtabang sa atong, especially kato mga outskirts, far-flung areas, no? Katong yung mga lugar nga lisod na abton, mga higala. Dili lamang ang peace and order and security ang nahatag diyang dapita, but kining pagsugod ani na namanday pataw mga balay para sa ato mga kaigsuunang lumad, sir, no? And kato mga patubig ato pang gikutkot diyang dapita. I was a witness of this during the time ni former regional director Brigadier General Philmore Escobal, Captain Ismail, sir.
1: Yes, sir. RPSB approach on a root cause of the barangay.
0: Yes.
1: So ano ba yung problema ng barangay, sir? Halimbawa, meron ba tayong problema dito sa patubig?
0: Yes.
1: Kasi number one way yan, sir, eh, dati, although we are in a way na tinatawag natin, sir, na insurgency free.
0: Mm-hmm.
1: Dati kasi, sir, ginagawang issue ng ating mga kapatid sa kabila na walang patubig, walang daan na maayos.
0: Mm-hmm.
1: So actually, we are working hand in hand with our Philippine Army.
0: Yes.
1: Until now, sir, nagkakandak pa rin tayo ng mga survey, ng mga operation clearing sa mga barangay, kung ano pa ba yung mga problema natin.
0: Yes.
1: Yes, sir. Kasi actually naman, sir, yung problema is continuing naman sa buhay natin, kasi problem is one of the blessings na binigay sa atin so that we can improve.
0: Yes.
1: So yung mga problems, sir, we can improve through the address of our community, na sasabihin nila, sir, ganito yung problema namin dito, okay, hindi kaya ng kapulisan natin, pero kaya ng kapulisan natin together with our local government unit, other agencies, line of agencies, and other stakeholders, para mabigyan ng serbisyo yung barangay natin, sir.
0: And this was seen katong miaging doon ato'y landslide, no? Dari sa may lower Salazar, nga usag yod ang atong kapulisan sa Mati City Police Station sa pinakauna nga nakaresponde, itabang in town o kutkut para ma-recover na ito in town tong usag kapamilya nga nadatugan niya, Captain Ismail, no?
1: So in times of calamity, sir, medyo makulimlim pa lang yung langit, sir, nag prepare na kami for search and rescue operations.
0: Mm-hmm.
1: Actually, pag may guidance from the higher office, lalo na, sir, may mga advisory.
0: Yes.
1: Lalo na yung nangyari na earthquake yung previously, you know, sir. Actually, it is a very, ano, sir, na yung community natin is working hand in hand with the police. Kasi hindi lang naman yung community yung naapektuhan, sir. Actually, makita naman ninyo, mostly yung police station natin is naapektuhan
0: yes,
1: noon earthquake. So, we are very thankful for the cooperation of the community with the stakeholders, sir, and the local government unit para ma-address natin yung mga calamities.
0: Speaking of facility, nibisita bagulang si atong Dopo OIC Police Colonel Joseph Alingasa Fajardo Jr. sa atong stasyon. And nagka-istoryahan na yun. Very pleased ang atong, ano, ang atong Dopo OIC. Layo na yun, sir, sa tinuod lang, daghay na gingon. Ako, I've been here for more than a year now, pero katong atong mga nakahinabi nga taga-Dirigyod, layo na yun ang kahimtang o kanindot sa atong stasyon kung itandin ni mo kaniadto.
1: Yes sir, actually mo ni ginaingon sir na nagagrow jud ang atong organization.
0: Mm-hmm.
1: From being address as the bank actually sir. PC Time, which is one of the stories of the PNP history.
0: Yes.
1: Na gitawag taog the bank meaning dili mapuslan ang organization.
0: Oo.
1: Through a innovative and very public servant sa atong community. So again sir, good morning sa amo ang officer in charge, provincial director, Police Colonel Joseph Pajardo sir. Good morning.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Which is halos araw-araw po siya nagkakandak ng inspection, coordination, guidance mismo sa amin sa Makati City Police Station kung ano pa yung paano ma-enhance pa yung aming services sir dito sa City of Makati.
0: Mm-hmm. And we can honestly say that ang atong OIC si Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. is really stepping up to the expectation, no? Nga gipangayo sa iya sa iyang paghulip karon isip pa akasamtangang nagdumala, no? For the time being, there is atong probinsya and included ang atong siyudad sa Makati, sir. Sir, Police Captain Ariel A. Ismael, sir, gamay naman lang tag-oras. Basig, doon na pa ko'y wala mapangutana, Captain Ismael, na you would like to inform our public. Please go ahead.
1: Sir, we are just to inform the public, sir, no? Kasi may nag-pablatter doon sa amin.
0: Mm-mm.
1: Na nawadaan daw silang motor.
0: Uy!
1: So, basig na ay nakakita, sir. It is a number one, sir, is plate number L748GG.
0: Mm-hmm.
1: Jar and Zebra.
0: Mm-hmm.
1: So, Suzuki ni siya, sir. Motor. Color gray. Private. So, actually, sir, dalawa to. Yung isa, sir, is...
0: Kini mga motor nga privado,
1: plate,
0: sir, no?
1: Number, yes, sir, L744GH private.
0: Mm-hmm.
1: Suzuki Black. So ano to sir, mga raider to lahat na motor.
0: Uy.
1: So kung sino po yung nakakita, paki-inform na lang po ng Makati City Police Station through our hotline sir, no?
0: Mm-hmm.
1: Hotline number, kasi malaking tulong po yung maibibigay ninyong information.
0: Yes.
1: Sa amin. Lalong-lalo na kung location. Mm-hmm. Ng mga ano sir na walang motor. So
0: yeah,
1: yung number po is 09 98 598 7122. So again sir, ang number po namin is 09 98 598 7122. So isasabihin ko na lang din po sir, no, yung mga tips namin.
0: Mm-hmm.
1: For our, alam naman po natin medyo crisis ngayon.
0: Yes.
1: So we have our anti-robbery tips sir.
0: Mm-hmm.
1: To our, maging vigilant lang po tayo. So number one, ikandado po natin lahat ng pintuan, bintana, na situate, lalong-lalo na sir yung matutulog na sir.
0: Yes.
1: Kasi na-observe ko yung mga populace natin ngayon sir, yung community.
0: Yes.
1: Matutulog na lang na nakabukas yung mga bintana.
0: Mm-hmm.
1: yung pertahan. So again, be vigilant lang po tayo bago tayo matulog. Isira po natin. O lalong-lalong na po kahit mag-isa lang po tayo.
0: Yes.
1: Kung maaari, wag ibiyaan na to na ang atong suga is naka-on. Wag natin bigyan ng perception yung mga may ano sir, may mga tinatawag natin ng mga tao na medyo okay, naka-off yung walang tao. So again, iwan natin yung ating bahay na naka-on yung,
0: yes,
1: yung suga. So mas mainam sir kung magbili tayo ng CCTV.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung CCTV is may mura naman po ngayon. It is a very big help naman po na ma-monitor natin yung bahay natin.
0: Yes.
1: So the best way po is may contact, yung contact number po natin is i-save po natin para again makarelay po taagad tayo kung kailangan natin ng tulong.
0: Mm-hmm.
1: Yes sir. So again, no, yung kapulisan po natin is very active on crime solution and crime prevention. We are very encouraging our in community na maging vigilant po.
0: Mm-hmm.
1: Huwag po nating ipag sa walang bahala na walang mangyayari. So it is better late than never.
0: All right.
1: So simulan na po natin ngayon yung pagiging vigilant natin. So again, I'm Police Captain Ariel Ismail, our Deputy Chief of Police sa Makati City Police Station. Bago ko po kaligtaan, i-greet ko po yung wife ko, sir.
0: Yes, oo.
1: Baka. So, thank you po, sir, no, sa time and all. Again, our kapulisan is nandito lang. And any suggestion po, we are very welcome. We are very open. And we are very thankful sa ating registration po for our time,
0: yes,
1: sa XFM, so na binigay sa amin para makapaghatid ng information operation through radio program. Salamat po and thank you. Salam alaikum.
0: Thank you so much, Police Captain Ariel A. Ismael. Atong snappy mga katropang Deputy Chief of Police sa Makati City Police Station, representing Police Lieutenant Colonel ug ang atong Acting Chief of Police sa Makati City Police Station, Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saan. Well represented mga higala ang atong Makati City Police Station. Daghan kayo tag nakatunan, daghan kayo tag mga tips, mga igsuon na makatabang sa ato sa matag adlaw nato mga higala ng gininiang panginabuhi. Abli o gandam kanuna yung mga katropa ang atong sibiyahan. Pulisan sa Makati City Police Station o sa atong Provincial Command sa Davao Oriental Police Provincial Office para sa magpaabot mga higala nining mga mahinungdan. Importante ang informasyon ngadto sa Kataling. Pataigong oras mga higala, dali karon sa atong Huwebes nga edisyon Pizza 4 mga katropa sa bulan sa Hunyo, Tuig 2026. Dagan kay salamat sa inyong pagsalig, pagduyog, pagkuyog o pagpaminaw sa kanunang suporta mga higala sa atong tulumanon. Sa pangalan mga katropa, si Bugbanay Hanay og puwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Sa pagpanguna mga katropa, sa atong pinalangga og tinahod nga President and CEO nga si Dr. Remilito Uy, sa atong Vice President Ma'am Olivine Uy, sa pagdumalahan mga katropa, sa atong General Manager Sir Edwin Garing, sa pagtimon mga katropa, sa atong Station Manager katropang Arnel Cortez. Pangalan mga katropa sa itong mga technical partner engineers sa technical side. Ato kalon ng buntaga mga katropa, si katropang engineer Ken Acevedo o katropang engineer Virgil Picong Ordineta. Pangalan mga katropa, usab sa atong dinapit nga bisita si Police Captain Ariel A. Ismael, atong Deputy Chief of Police sa Makati City Police Station. Mga katropa, hinumdumi kanuna yung atong ibutang sa itong mga dughan o palimpantikan. Kung mapugna ng kamaturan, ang inustisya mo'y magalit. O kang usa ka critical independente o mapangusisa nga komentar, usa ka importanteng elemento para makabot nato ang atong bililhong demokrasya. Para sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinagihapon ng inyong anchorman, Mr. Busay Mati Katropang Vicente Pichondafo. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos. Malayaw Davao Oriental, good morning City of Makati.
2: Sari-saring balita, balita, expose, expose at kontrobersya, kontrobersya. Tututukan sa Bullseye.
3: XFM 99.9.

0: SFM.
1: Weh, sao na? Sa wala pa ko ka paminaw XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog. Lampin dire.
1: Baguha dira! Wabag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon! Manghuga sa sagong plato! Weh! Makalagot!
3: Exciting!

0: Oras may galad na kita ay 26 minutos pasado, alas 10 buntag mga katropa. Atong ipadayon, agito ang may galang programa o with special coverage mga katropa. So, naitabo karoon sa Senado. Kilabot na mga higala nining nagpadayon karoon nga 9th hearing of the Blue Ribbon Committee on the Ghost Flood Projects mga kaigsunan. Now, naakaroon may higala sila Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Subcommittee aron maghisgot nini mga kaigsunan. Live, usap kita ninyo makita. Nini may higala sa ato ang YouTube channel. Sa ato ang mga higala ang Facebook pages. O madungog usap mga higala sa atong over the air. No? 107.1 XFM Tagum. Mga katropa. O sa umang banato mga istasyon. Nini may higala sa XFM Mindanao. Nabi na may higala usap din sa XFM Bukidnon. Alas 10:27 na, mga higala, ang Dagdas Buntag. Kini nga itong bagman na kumano ba na ito, kini nyo mga higala sa Santon Plus Gold. Di kita maglangan. Dito mga katropa kang attorney Livy Baligod.
1: Just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o nung sino man, eh papakita muna namin sa'yo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako?
2: Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigator about that. And in-admit nila na alam din po nila yun dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing na obstructionist po ako, ay pinayagan ko po sila interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumiro yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ko sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ang ilan sa mga NBI investigators.
1: I'll ask the follow-up questions later on so that we can fast. Thank you, Sir Chair.
3: Pero Atty. Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila ang pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa'yo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta. Hindi nila sinabing walang saysay.
2: Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si ombudsman doon. Dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo. Pwede po nilang i-refer sa kanilang field investigation bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na makakandak po talaga ng ganun, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin ng proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa umaga, isa sa hapon, at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng ombudsman na proseso nila ay nagkamali po siya noon.
3: Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Ligarda.
4: Thank you. Good morning, Mr. Chair, Mr. President. Thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair, yes, you recognize me, right?
3: Yes.
4: I am not AI, I'm alive. And I'm present
3: I... Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang kilala. Umari ko po kayo, kaya alam ko po, kilala ko po kayo.
4: Ako po ay nando bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, sa President Migsuwiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon. Dito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat.
3: Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopyang ibigay sa akin at sabihin mo sa pagdinig ito kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng ombudsman. Pakibigay. For the record, the President, Attorney Baligod, comparing the document I handed him with the document that he files the office of the Ombudsman.
2: Mr. Chair, before I respond to your request, let me make a statement that salamat po sa tanong nyo na ito. Dahil alam ko po na may umiikot noon sa social media claiming na yun yung affidavit ng 18 ng mga dating sundalo. At nakita ko na maraming mali, may mga dagdag, bawas, at yung maling affidavit po na yun ang ginamit ng ilang mga mambabatas sa kanilang reklamong libel, a cyber libel sa amin. Ginamit po nila yung hindi notaryado, hindi pirmado, at may mga intercalations na affidavit po.
3: Well, Attorney Baligod, Mr. President, and colleagues is comparing the document. I let me acknowledge the presence of Attorney.
0: Oras may gala doon na tayo, 34 minutos pasado, alas 10 buntag, samtang naghikay pas papeles mga katropa, no, si Attorney Livito Baligod. At ulasab, may gala ang ipaibaw, no, nga live kita mabati, karoon, there is 107.1 XFM Tagum, dili may gala sa 101.7 XFM Bukidnon, o, okay, gimurusab, may gala din hi sa XFM, ang Jensan gani, 95.9? General Santos City, mga katropa, at ang ining ninth hearing of the Blue Ribbon Committee, kalabot na mga katropa sa Ghost Flood Control Projects karong mga panahon. At balikan kung nakumpara na ba ang mga papeles. Go ahead.
2: Kakaiba, no? Like for example, in page 12, sa amin pong simite sa Office of the Ombudsman, Sorry. Your Honor, I withdraw my initial statement and I confirm that these are the same. No?
3: Pareho.
2: Opo, hindi ko nakita sa yung isang page kasi nakalimutan ko yung salamin na sasakyan.
3: Okay.
2: Pero

0: Thank you for confirming copy that I received is similar with the one that you submitted to the Office of the Ombudsman. Kasi po, dahil wala pa naman kaming hawak na mga individual na maaaring ipagawa namin sa inyo. Attorney?
1: Para po hindi tayo magkaito po, bibigyan lang po namin kayo ng photocopy of what we submitted to the Ombudsman. Nag-prepare po kami ng kopya para sa inyo.
2: Alas 10:37 na, magaygalan Dagdas Bunda Ginimbahina. At o't ganinyo, magaygalan sa Santone Plus Gold Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity. Katong mga haibla doon niya. Pag inumudaan karon na, kaya ba sinungaygalag musamot mo ka musaka na inyong mga presyon din na. Maing morning sa ato mga katropa, garaw na katutok. Dini magaygala sa ato ang YouTube channel, sa ato ang Facebook pages, sa XFM Tagum, XFM Bukidnon, o XFM General Santos City. Kana sa so far mga igala ang naka-notify, no, nga naka-hook up sa tuwa karong mga panahon na mga kaigsunan. Alas 10:37, ang Santon Plus Gold, papalit ka na sa Laguna mga butika sa inyong lugar. Balik ka na to, ang hearing.
0: 2026. Binasa ko ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtataang kamay ng mga nandito mga ex-soldiers, sino-sino po sa inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-maletang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari former Speaker Martin Romualdez? Pakita lang po ang kamay. For the record, Sir President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po.
3: Sir Chairman, yes. Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Can I makiusap ulit ako sa staff kung ako mismong bababa? Sa pagkaalam ko, may freedom of press pa naman at hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ng ating mga patid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng sasyon at lahat ng outlets. May pabi, tignan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock, uwian na. Sabi nila, gusto nila magtrabaho, pero 10 o'clock, gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po, huling panawagan na to, na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman.
1: Mr. Chair, may I recognize for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers?
0: Yes, that is supposed to be the one we'll ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nagawa itong pinagsama-samang salaysay nito. Please proceed.
1: Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto sanang sabihin kanina, but it will take me a few 2 minutes lamang po. Dalawang reason kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang reason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa magnanakaw, no?
0: Hindi, ang unang reason pinatawag namin kayo rito.
1: Opo.
0: Para tumistigo kayo personal at marig ng buong sambayan ng Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may kocontribute ninyo sa ikalulos ng problema natin.
1: Apo.
0: Na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado.
1: Okay. Ang pangalawang rason na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyaya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalam talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lang sila ng pera sa kaban ng payan. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kamyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit to ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanin sa kanilang manalalaman. At yung nandito sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad lahat because I just wanted concerned agencies of government to look to their allegations. Parang imbitasyon lamang at gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially, nandito po ang isang ginagalang nating babae na membro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na na-witness ng mga sundalong ito, isang membro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili ng babae.
2: Okay.
1: At ipinapakpan ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo.
3: Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabing pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggit.
2: Kana.
1: Masasabi ko po na wala dito.
3: Okay.
1: And in due time po
3: in due time, basta may personal knowledge ha. Basta hindi marites. Go ahead.
2: Pero, booking Bibamax eh.
3: Mr. Chair. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito sino, parang pagtanggol niya sarili niya.
1: Inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin ay sabi ko nga in due time dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And
3: sorry to interrupt, Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw pasukin pa rin yung ibang media, bababain ko.

0: ang PNP, napakarami po nila.
1: Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. We'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Wynn, but as we said, Senator Wynn has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga
0: kasama. Kaibigan po naman natin si Secretary John, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang Senate.
1: Yun so
0: lamang.
1: For the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question.
2: Okay.
1: Madam Amy, I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption.
3: Okay. Ako, hindi ko na pinagtataka kung nawa nila dun sa aming Facebook page yon. Ulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagnig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa at gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang la interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Mm-hmm. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar. Ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Yun, ganun po ka-importante ang pagnig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw nito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa Ombudsman at sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng Bendalo.
2: Oo.
3: Di ba? Nakalimutan nyo na ba yun?
2: Mm.
3: At sinangayunan nga yun ng pinuno ng Ombudsman.
2: Mm.
3: Alam na ninyo ito, kung sila mismo ang promotor ng Bendalo, kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasa. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kailang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan nyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problema ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting paraan? Bakit ayaw nilang masama? At ngayon, ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang salita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Attorney Baligod, yung tinatanong ko sa iyo, establish mo kung papano saan galing ang mga dakilang mga sundalong ito, papano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho at paano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite?
4: Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Cutay ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano talaga ang nangyari kay Sergeant Gutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na pagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Gutesa. At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan na. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni din Congressman Saldico na si

0: General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez at pinaunlak naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-usap na yon ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez at tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language, no? Kaya noong nagpumunta sa comfort room ang isa sa kanila, isinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako.
1: Ngunit, Mr. Chairman, may I ask, active yan?
0: Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sobusta.
1: Yes, maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As nasabi parat ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya, di ba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sinong dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman.
0: So nung kumontak po nga ang isa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni Colonel Dominguez, nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila.
2: Di bali na yun, hindi lang na-discourage. Ang totoo niya, nagawa sila ng pinagsamang salaysay. Ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwala kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi ito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maletating na ibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binagit dito pero inaasahan ko na idi-detalya ninyo kung sino-sino ang nabig ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama
3: po pati, kasi media ang magiging ay, resulta,
2: lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ni-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ang taong bayan na nagdidepende ng kalang impormasyon?
3: Oras may gala doon tayo. 54 minutos pasado alas 10 buntag. Kisa signal ang nawa ang kang Senador Alan Bider Cayetano ay ang kining page ni Senador Marcoleta na hack, no? Nag-drums na daw si Marcoleta dito. Karon ang kang Senador Alan Peter Cayetano loading na pod mga katropa. Anyway, nindot unta kay ni nato nga masundan, no? Kay naay mga media sa gawas sa Senado, no? Pero wa pa sila magaigala makasod, no? Napod mga katropa, susulod ang DILG. No, naa si DILG Secretary John Vic Rimulya mga kaigsuunan. So, wapagapo, panibalik. Ungot lang yapon, sige daw, nibalik na. Ha, negative pagyapon mga katropa. Anyway, kini ato bagbanag-ubanuban hatod kaninyo mga igala sa Santone Plus Gold. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ay mo kalimot niya mga igala, timanon na itong lawas, bala, grabe na kagubot ni Pilipinas karon mga kaigsuunan. Pinakauhay karon nga dunabtan, ang impormasyon nga matod pa mga igala, nabasa ni Senador Rodante Marcoleta sa affidavit sa 18 kay mga Marines nga adunay maleta nga naabot mga kaigsuunan ngadto sa grupo o ngadto mga igala sa media. So pati di ay mga igala ang media ni nakadawat og maleta. Oh, ginsa kaha. Okay, nakabalik na. Ato nga balikan mga katropa.
4: Ang salaysay na hindi po detalyado.
1: Sir Chairman.
3: Opo, opo.
1: Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan,
5: At unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman.
4: So pumunta na tayo. Pumunta na tayo.
3: Nabalik ng tingog, no?
4: Puntong,
3: okay na.
4: Kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod?
6: Mm-hmm. Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor.
4: Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan, ano po ang mga function ninyo, ano po ang inyong gawain, anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldico?
6: Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time basurero po, Your Honor.
4: Pwedeng ba, bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan?
6: Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor.
4: Sige, pagpatuloy mo na.
6: Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po.
4: Kanina pong tinanong po kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat o kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small?
6: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
4: Pesos?
6: Then, pesos po, Your Honor.
4: Yung medium?
6: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
4: Paano niyo naman nagawang estimate? Paano niyo estimate sa Tagal? Paano niyo natantya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60?
6: Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay meron pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta.
4: Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan?
6: Mula po nung umupo na apro si dating congressman, ay nag-deliver po kami almost 3 times a week, o mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan.
4: Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito?
6: Mula po nung umupo na apro si dating Congressman Saldico, Your Honor.
4: Anong taon yung natin siyang chairman ng apro?
6: Mula po nung 2022, Your Honor.
4: Hanggang 2025?
6: Yes po, Your Honor.
4: 3 beses isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery?
6: Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver.
4: Bawat delivery?
6: Yes po, Your Honor.
4: So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba?
6: Opo, Your Honor.
4: Tatlong beses, isang linggo, ilang maleta yun?
6: Minsan po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor.
4: Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung ano bilang. Ang alam nila 12. 24 kami. Masabi nilang majority, 12. So salamat sa iyo. Sino pang gustong mag, ano, para lang makonfirm natin?
5: Chairman, before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga official. Sino yung mga official na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo?
6: Ang naalala ko, sir, si dating speaker Martin Romaldez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor.
5: Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam, hindi mga kasama mo, ikaw mismo.
6: Saka kay, ano po, yung din ako sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate Hangar sa Pasay. Yung limang maleta po na dinala doon sa Ilocos. Na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX8886, at saka backup, binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Paxrat 7121.
4: Para kanino naman yung dinala ninyo?
6: Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos.
4: Narinig mo lang eh, baka naman eh, kung baka naman hindi itong totoo yung, kasi nandun ka ba nung i-deliver?
6: Kami po kasi yung nagdala doon sa Del Dagat, sir, at si Sergeant Tobey po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos.
4: Kasama niyo si Congressman Saldi ko nung mag-deliver kayo?
6: Di, kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate, then sila Sergeant Tobe at saka ni Boss Aldi ang nagdala po doon sa Ilocos.
7: Mr. Chair, saan sa Ilocos?
8: Your Honor, ako po si Belnar Tobe. Sa Pawai po, Your Honor.
7: Yung dalawa kayo pumuntang Ilocos? Yes, may mga retrato pa ng eroplano?
8: Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Pawai po nag-receive po.
7: Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang?
8: Your Honor, hindi po, kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si... Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun.
7: Anong itsura?
8: Naka-Uteryu, ma'am. Nakatabi po ng lake. Yung lugar po.
7: Tabi ng lake o tabi ng dagat?
8: Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am.
7: Basta
8: kasi,
7: tabing tubig.
8: Yes po.
7: May bayin.
8: Yes po.
7: Tapos sa, saan kayo?
8: Doon, ma'am, sa ano, sa Litter U na bahay, ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president ko na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. In yung room po, may mga, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni...
7: So nakapasok pala kayo?
8: Yes po.
7: I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal?
8: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
7: Andun pa rin kayo?
8: Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po.
7: Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh.
8: Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung...
7: Pero that was the same visit nung nag-arid kayo ng maleta.
8: Yes po, yes, Your Honor.
7: Thank you po.
3: Sweeto, si Aymena, kayo lang ang balay na?
7: May mga copy ba attached? I haven't had the time to look at this. Attorney Baligo, do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to
9: yung,
7: the chairman.
9: Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and then, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si...
3: Okay. Hinaygod ang internet. Sulod sa Senado Gipot lang siguro ang internet, no?
9: BBM.
3: Nakadata man eh.
9: Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit.
3: Hmm.
2: Kailan ninyo may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito?
9: Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po...
2: Sino po ang nagtago?
9: Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono.
2: Yeah, gusto ko sila nang magkwento.
9: Sila
2: sino
9: po,
2: ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono?
10: Your Honor.
2: Pangalan po, pangalan.
10: Ako pala si Benis Voluntati. Your Honor, nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na
2: ano po? Ano po?
10: Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa...
2: Sino po ang lumiligaw sa inyo?
10: Si, ano po, si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po.
2: General Nick Torre?
10: Yes po, Your Honor.
2: Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre yung naliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang... Ino-offer, kumisan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahan loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya?
10: Una, Your Honor, kinausap kami na mag-firma ng affidavit.
3: Okay. Hintay kayo mga katropa, no? Sige, balik na po. Kaputol-putol ang signal.
10: Sensya na. Walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutesa po.
2: Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan
10: Opo,
2: yung mga pinagsasabi
10: Opo, Your Honor.
2: Na nauna ni Sergeant Gutesa.
10: Opo, Your Honor.
2: Pumayag ba kayo?
10: Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma gawa nung... Naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak po ang sarili namin po.
2: Sa mga tweet, hindi siya naliligaw, nananakot siya. Yung naliligaw, malumanay, magandang approach.
3: Mm-hmm.
2: Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa.
10: Yes, Your Honor. Bali, lima kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma.
2: Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang.
10: Yes, Your Honor.
2: Pagkatapos nun, ano naman ang pabuya na binigay sa'yo kung meron?
10: Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin.
2: Pakiulit nga po, magkano po?
10: 50,000, Your Honor.
2: Yen.
10: Pesos.
2: Pesos.
10: Opo.
2: Sino nagbigay?
10: Si, ano po, yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po.
2: O, ano naman ang, bakit niya na kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos?
10: Yes, Your Honor.
2: Para manahimik.
10: Opo, Your Honor.
2: At huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa.
10: Opo, Your Honor. At saka mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila.
2: Sa anong dahilan?
10: Papalitan po ng mga bago po, iPhone po.
3: Uh-huh.
4: Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia?
10: iPhone 16.
4: So, papalitan nila ng mas maganda?
10: Yes, Your Honor.
4: Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon?
10: Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na nakasave sa cellphone po namin.
4: Ano pa lang nangyari? Paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato?
10: Your Honor,
4: na nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay?
10: Meron po kaming nakasave sa iCloud po namin.
4: Nautakan, nautakan mo rin siya, di ba?
10: Yes, Your Honor. Kahit saan napunta, kahit babasagi po yung cellphone ko, hindi ko po i-restore sa isang cellphone po.
4: Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po?
11: Your Honor.
4: Pangalan po?
11: Rose Bertopan. Idagdag ko lang po, ito po yung cellphone na binigay sa amin.
4: Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record?
11: iPhone 16E, 128GB.
4: Magkano yan sa ngayon?
11: Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor.
4: Ano?
11: 30 plus.
4: Hindi sila marunong.
11: 30,000.
4: Hindi sila marunong manligaw.
12: Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo?
11: Yes, Your Honor.
12: Yeah. May ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh.
11: Pag IME.
12: Oo. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano ma... It's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko.
11: Sige po. Thank you. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nyo lang makuha yung dati kong cellphone kasi karami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise-wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture.
4: Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan man ang matsing, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit dun sa mga mali-maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos?
13: Your Honor, yung mali-maleta po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nanauna po na naimbestigahan na po dito.
4: Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nag-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na parabang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga. At parang gumapa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede niyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi niyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging party na po ng record ng Blue Ribbon Committee.
12: Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa Chairman Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po. I-slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po.
4: Ano pong address?
12: 42 McKinley Road.
4: McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver?
12: 2024 po, hanggang natapos yung termino ni Boss, nasa 14 Nara Street na po, South Forbes.
4: Sa mga tweet, 42 McKinley at saka 14 Nara Street.
12: Yes, Your Honor.
4: Na pinagdalhan ninyo ng mga mali-malita.
12: Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po.
4: Oo. Pagdating niyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang ilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama?
12: Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala.
4: Kasi matagal kayong nagdi-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo.
12: Yes, Your Honor.
4: Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin?
12: Hindi ko, ang familiar ko sa, hindi ko po familiar yung pangalan niya, pero sa itsura, kilala ko po.
7: Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi nyo 2022 at balita, meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpa ang salaysay.
13: Your Honor, yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po.
7: Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala.
3: Wapo talaga itong mapakita niya, ano?
4: Habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Ronday.
3: Oh, kana.
4: Dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo, pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, kung...
1: Mr. Chairman, can we administer the oath?
3: Mm-hmm. Okay, so mag-administer o sa oath,
1: right,
3: mga katropa, no, kang kuan. Attorney Rondain.
1: Tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. For the record, Mr. President, he has...
3: Okay, ni...
4: Thank you, Mr. President.
3: Ungot na pod. O, sige na. Attorney Rondain.
4: Attorney Rondain, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostille sworn statement si former Congressman Saldico?
14: Bago ko po sagutin yan, Senador, iklaro ko lang for the record, no?
4: Okay.
14: Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap ko ako ng mga email no isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Paharilia, Roland Supat, Attorney Sam Buenviales, stroke Sam Buenviaje, and Arnel Gango.
3: Uy.
14: Natanggap ho ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko kilala ito mga to, hindi ko mga kliyente ito mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Nagsubulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito.
4: Simula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Okay. Kaya nai-email ka siguro.
14: Siguro. Naririnig ko na ho yung pangalan na Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko sila kilala.
4: Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta sa yung ano eh, sila yung pinagkakatiwalaan ni former
3: Okay, nipilit na po mga katropa, no? Okay, sige. So, oras na to. Doon na tayo, 20 minutos na pasado, alas 11 buntag. Kining oras na to, ganin yung may gala sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Balik.
4: Okay. Para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa... Kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico?
14: Yes, sir. the extent. So, baka naman pwede niyong masagot kung siya ay nakapaggawa ng isang apostilled sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang mapaglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman na pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na in-apostille, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganon mapatibayan po natin lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages.
15: Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung re-request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ulit yung...
14: So sa ngayon po ay wala pa?
15: Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement.
14: At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the Apostille Convention into the rules.
15: I will relay it, Senator.
14: Salamat po, Attorney.
15: Thank you.
14: So, Attorney Baligod.
15: I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute?
14: Sige
1: Mr.
14: po.
1: Chairman, may I...
14: Marami tatanong pa.
15: Yes.
1: Sundan ko lang yung request, no?
15: Yes, sir.
1: Of course, the number one request is Skype by Zoom kasi iba yung nakapag-cross-examine or nakakapag-clarificatory question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa isang sa consulate natin na dahil delikado din yung ano niya, basta't ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because para tong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuoy natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, Attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and... in search of the truth.
15: Okay, I will, sir.
1: Thank you. Thank you,
15: promise.
1: Mr. Chairman.
14: Request granted. Salamat sa inyo, Attorney.
15: Thank you, Senators. Thank you, Your Honors.
14: Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang mayroong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So,
15: Kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan.
16: Your Honor, ako po ulit si Rose Bertuopan. December po 2023, unang dumating po yung ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko.
15: Sino po?
16: Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po, nalaman namin na mga investigator po ng ICC.
15: Paano po ninyo nalaman na sila yung mga investigator na galing sa ICC?
16: Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung na si Chantal Daniels nag-appear po doon sa Quran. Sa TV po, then siya po yung napicturan ko na ini-escortan po namin dito po.
15: Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila?
16: December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Zeta Dines Makati yung unang accommodation po nila.
15: Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano ninyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na saan nyo sila dadalhin, saan lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record.
16: All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila.
15: Sino po pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations?
16: Ang unang maalala ko po na nakamit po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusitani. Ang una po nilang namit na tao po dito pagdating nila si...
15: Sino po yung sila?
16: Yung ICC po, yung mga foreigner.
15: Nung mag-meeting si dating Senator Trillanes, kamiting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila?
16: Yes, Your Honor, kasi nung pag-atid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner.
17: Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair.
15: Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman, hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito?
16: Pagkatapos po noon, nakameeting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner sina dating Speaker po Romualdez, si Boss Elizalde ko sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po.
15: Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka explain nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senator Trillanes, ni Saldico, at saka ni former Speaker Martin Romualdez?
16: Nung una po, wala po kami idea na...
15: Pagkaraan, may idea ka na.
16: Yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico.
15: Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa.
18: Your Honor, ako po si Bernard Tube. From Horizon po, nag-advise po si Boss magpapalit kami ng piso to dollar na dalawang maleta doon sa Makati po. Sa,
15: bibili kayo ng US dollar?
18: Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 million po ang laman.
15: After, 50 to 60 million pesos. Ipapalit nyo sa US dollar. Yes, anong bangko sa Makati?
18: Per bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver.
15: So, hindi nyo alam kung bangko o money changer?
18: Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung... pinapalit namin, sir. After nun, sir...
15: Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan?
18: Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir.
15: Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan at dumaan siya sa money changer?
18: Para hindi po matrace, sir, na gano'ng malaki. After that, sir, na palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van.
15: Then kailin ninyo binigay?
18: After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung kamiting nila kung Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po.
15: Kasi kung pinalit mo ng dollar... gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun?
18: Yes, sir, Honor.
15: Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang iyong pangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahat dito. Tama ba?
16: Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor.
15: Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahat dito sa inyong salaysay.
16: Si Mark Teksay po yung may contact, Your Honor, ng mga kamiting po nila.
15: Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin?
16: Yes, Your Honor.
15: Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi?
16: Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, dalawang beses lang po yung activity na ginawa nila, yung na-meet po nila si Senator Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maydas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po, magbigay pa ako ng example, Your Honor. katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Midas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po.
4: Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo ina-handle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, anong pangyayari sa isang araw na pagdi-delivery, bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita.
17: Yes. Sir Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission. So, first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator nung siya ang nag-chair ng Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang sagot parati eh, na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Huba Tube. Na? Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So, sir, kayo yung nasa naglagay dito kasi I'll just give the context. No? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President at dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi, hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 senator ba to? But tinatanong ko siya kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, oh, bro, wala ka namang kaso eh. Bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa blue ribbon eh. Banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify totoo po ito at ay kwento nyo yung circumstance?
16: Yes, Your Honor.
17: Sige, sir.
16: Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritsyo yung limo ni Boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos sa... Makya sa pangagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si E.E. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po niya, si Police Major Dichoso po.
12: Tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung maliit na po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, inabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol, nauna na po sa taas po.
17: Anong diniliver nyo? Pera?
12: Pera po.
17: Alam mo magkano?
12: Large po, malaki.
17: Large, ang large usually, ang laman ay?
12: 40 to 70 po.
17: So ilan ang diniliver?
12: 40 to 70 po yung...
17: So isang maleta lang?
12: Lima po, lima.
17: Limang maleta? Nating po 40?
12: Yes, Your Honor. Yeah.
17: So more or less, kailan to? More or less, kailan? Kailan? When?
12: Year 2024 po, bago mag...
17: Campaign period?
12: Yes po.
17: Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to, dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunta ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business, but partners in politics, no? And then, dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
12: Dito po, si...
17: Okay. Babarkan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo?
19: Ano ako po, magandang maga po yun. Yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
17: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
19: Ako po, sir, si Bernard Gumban.
3: Bali okay. Mention na si Erwin Tulfo.
19: Erwin no? Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
17: Mm-hmm. Ano yung dalawang maleta? Anong size?
19: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
17: Small. Ano ulit naman ng small?
19: Nasa 20 to 25.
17: Okay, and then medium?
19: Yung medium po.
17: Medium mata yung 20 to 25, no? Tama ba?
19: Maliit po. Yung small po.
17: Okay, tapos yung medium?
19: Nasa 40 to 50.
17: Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay.
19: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
17: Anim na gano'ng kalaki?
19: Halo-halo po.
17: Halo-halo na.
19: Opo, so, Your Honor.
17: Even assuming small lot, kung anim sa 25, at least 150, no? At least. Saan ang first at saan yung second delivery?
19: Dito lang, sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
17: Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun?
19: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
17: So pagdating niyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
19: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
17: So hanggang saan ka nakapasok?
19: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hmm. Hanggang sa ano lang.
17: Pero basement?
19: Bababa.
17: Kasama kotse or bababa?
19: Hindi po, Your Honor. Yung malita po.
17: Yung maleta? Tinulog. So yung kotse, sa parking lang kayo?
19: Sa labas lang po ng bahay.
17: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
19: Papasok po kasi may sumalubong na po doon eh. Yung,
17: okay. Ano so kung yun? Halimbawa, madadala namin kayo doon sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos matasabi
19: yes, sir,
17: nyo dito yung basement.
19: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
17: Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes.
3: Uy, nag-appeal niya eh.
17: Martes at basta this week nandito siya. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally, ang anti-Marcos, yung Progressive Groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. but biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to know. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
16: Si Franz Castro, Your Honor, laging kamiting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila,

0: i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Larry De Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
1: Yan po yung... Siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, nung nag...
0: Napagkamalan niyo siyang congresswoman noong panahon na yon?
1: Nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya congressista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
0: Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na... nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante,
2: mm-hmm.
0: Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julian Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse, Franz Castro, House of Representatives, Townhouse, Joel Chua, House of Representatives, Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila De Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse, Janet Garin, House of Representatives, Townhouse, Don Gonzales, Townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan Black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, hindi ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, JJ Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po na binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahat ng salapi.
2: Mm-hmm.
0: Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
3: Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad ay kinukuha na nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, no-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc.
2: Mm-hmm.
3: Pero kung kasama mismo

0: si Ginoong Saldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan.
1: Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga tao binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman yung nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang...
0: Ito po noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila. Continue daw. Pabato na lang, sir, sa tropa, sa baba. And then, may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico. No? So, si Congresswoman...
1: So, lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, mayroong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them
0: receive
1: these kickbacks.
0: Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila.
1: Yun nga, mayroong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan natin isa-isang mga ito na nakatanggap nung kickback.
0: Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, eh nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na may bibigay po namin,
2: Chairman,
0: sa inyo.
2: I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na... or dalawa-tatlo, nung tinanong ko kay Senator Irwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam nyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. akala natin, pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya, para sa kanyang nabyudo at yung mga anak, no? I remember, kung namatay yan ng tinyente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel o bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC, marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan to mga individual na to, tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC, na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulisyan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Diba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman.
1: Salamat, Sir SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo, kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganun, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo.
3: Julie Cajau, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flabby ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Up. Isang sobre yun, sir. Julie Cajau, sir. Julie Cajau.
1: Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, pakiyari
3: si
1: yung...
3: Si Father Flabby. Bilang ano? Nueva. Tapos, sir, mayroong, doon, sir.
1: Anong lugar po yon?
3: Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada.
1: Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare?
3: Kasi, sir, pang, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos, doon, sa 33...
1: Maleta din ba? Dinala mo?
3: Isang sobre, sir, tapos, doon, sir, sa 33 Clemente.
1: Baka naman sulat lang pinadala
3: sa sobre. Hindi, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir.
1: Sobre lang?
3: Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta.
1: Kanino?
3: Kay Father Flabby, binuwat ko papunta sa sakyan niya.
1: So may isang sobre tsaka isang maleta?
3: Ay, sir.
1: Yun ang nare-recall mo?
3: Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung load niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya.
1: Nung iabot mo,
3: sila kaya sa sasakyan niya, sir?
1: Nakasuko siya ng pampare.
3: Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusot ng mga pare.
1: Paano mo nalaman na siya nga yung...
3: Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung doon, yung sa Ijiki na nalaman ko si Father Flabby.
1: Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo?
3: Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, yung sasakyan niya, BMW yun, sir.
1: Terry Redon, yung congressman ngayon?
3: Yes, sir.
1: Ilang maleta naman ang binigay mo?
3: Isang maliit din, sir.
1: Saan mo binigay?
3: Galing 8th floor, sir, sa Quezon City, building sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir.
1: Siya ang pumunta doon?
3: Ay, sir, kilala ko, sir. Okay.
2: Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibak has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines $5 million to provide, $5 million lang nakalagay, ito walang nakalagay each eh, to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi hindi individuals dapat, unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong $5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite, with the permission of the Chairman, Director Matibag, tutal mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayong yon, kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay ututo. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NDI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa. Kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa, ang mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos, imbitado ka ngayon. Or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo, pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman.
1: Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Ay, Mr. President, 5 million each.
2: Sa nakita ko, 5 million.
1: Each.
2: Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko, 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Amy na
1: inquiry. So kayo po ngayon ay narinig po ninyo ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim
2: ng sakripisyo. Sa inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-marine 5 million. So each, so bawat isa.
1: So, simple lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 bilyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kagunay ng pagsisiyasat sa blood control scandal?
4: Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya?
1: Yun nga po,
4: sa ngayon po,
1: naman.
4: Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga na ipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, kasaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor.
1: Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga.
5: With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bubares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag. At nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya, no?
1: Baka naman na Tony Baligod, nung kayo po ay nagtulong-tulong para makakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkama lang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyong itulong sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente.
5: Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung, alam niyo po, kung accusation lang na galing kay Matibag, naawa po ako sa NBI eh, dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag.
1: Alin na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig nito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Attorney Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Attorney Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap po kayo. Ang sabi ko, mag-aalas stress na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayoko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po'y naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala. Pera po ng bayan pa ito na kung saan saan lang napupunta, kaya gusto ko po mag-testify. Alam mo ba ka kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala ron eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo ngayon. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya. Panotaryo mo ngayon. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema. Ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitao na nag-inventory. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman, mang ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang, ano, yung kanyang salaysay, kagaya ngayon, ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang usig, kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakotin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera?
6: Yes, Your Honor, good morning. I am Kursanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito sir, hindi ito sundalo kami sir, hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto na trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin ang pamilya namin para sa aming sariling likap. So, ang nangyari kay Tapor Ligit Ugotesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya, partner kami ni Orly Gutesa. Tulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi na totoo yun, bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig puro corruption. So yun ang rason sir
7: na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo. Mag-aalay ng sarili namin para mabago itong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, parking, Abidja parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Papaco, PR, ng Isuwar rin, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon, doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nag-meeting doon sa bahay ni Robin Marahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa Isuwar din.
1: Pero kaya mong puntahan.
7: Kailangan ko puntahan, sir. Alam gagawin ko. Puntahan. At i-elaborate ko kung anong...
1: Sige.
7: Doon binibigyan one time ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan. Pirang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagservisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
1: Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Codesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinangad eh. Meron pang ang nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun, binigyan ko raw siya ng pera, isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila, ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po, sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Kayo, dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita?
7: Ayaw sir, pinagdag pa ko, sir. Ako, sir, kung meron akong 5 million na inawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito, siguro, sir, bakit pa ako maglalahat? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman, humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon, gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na natuanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit, hindi dinad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
1: Okay. Yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po.
8: Your Honor.
9: Your Honor.
8: Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orly Gutesa. Kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road.
1: Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun.
8: Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na maleta po yun.
1: 52 maleta?
8: Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi parehas po kaming na same date po kami na hired. Then, yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po, yung mukha ni Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you.
1: Ang, sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap kasi kailangan po nating malaman.
8: Sa hanggang pit po lang kami, Your Honor, meron pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob.
1: Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang muka, alam na ninyo na yun ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-maletang pera.
8: Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at saka si Paul Strada, which is kasama po namin nung time na yun.
1: Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Strada talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandiyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwala ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong kayo po?
9: Ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin, pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-concern, i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628. Noong 29 August 2024, around 19,2500. Pwede pong i-equan yun, sir, sa CCTV dun sa
1: sort. Anong dineliver ninyo?
9: May photo po ako dito na kinuha, sir. Pinituran ko po yung dinideliver
1: hindi
9: namin.
1: Hindi po nasama yan dito sa inyo.
9: Wala po, sir. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir.
1: Ilang maleta ang dineliver ninyo?
9: 5 to hanggang 6.
1: Kanino po na i-deliver?
9: Sa bahay po ni congressman, former congressman, Speaker Romualdez po.
1: Sino pa po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan?
10: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito si katabi ko si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez. Sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa dun, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po dun. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya dun sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po si Rene Ulyan at saka si Mark Tiksay. Nung ano po yun, mga April po yan, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun. Kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
1: Ngayong araw na ito? Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
3: May pera po ako na ipagumot ko na po yun.
1: Alam po namin yun.
2: Mr. Chairman. Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance nyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million kaysa sa media tayo mag-press con mamaya. Malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tatanggapin nyo yung aming pakikiramay and you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin balik yun eh. Pero yung namatayin kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi po nyo. Chairman, kung gusto nyong balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinis ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinis to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32. 33, no? 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Aimee, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya ay Chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung position na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Baton, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto nyo patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinising namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, ang alagad ng batas, they will follow the constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may encuentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if, paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, edi suicide mission yun kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa. No? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga ay yung mga mahal na mga ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagkokos yan ng paranoia at saka ng mga hallucinations na yan ang problema sa Shabu. Sa aming ngang distrito, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang kita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of Shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na i-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question. Was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga police na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba, kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay hindi, basta't nagdagim, patayin mo yan. Extrajudicial killing yun. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga, at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force, yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating pangulat si Senator Bato. But if it wasn't a state policy at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato, tandaan nyo po may mga general sa sindikato. May fiscal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito eh, ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap ni interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalingan ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga polis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC, ang problema lang naman ko noon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. Ba't halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila? Wala rin naman problema eh. We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups and was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting, ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng 4 beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid. At iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So it's bad to cover up EJK, but it is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy, ha, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas, ganun karaming patay, pero hindi EJK. So, please elaborate on this. Kanina inumpisahan nyo na eh, na dun kay Senator Trillanes, no? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings, simula 2023, can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash the... Nagulat ako dito sa table in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Tony Baligot. Usually, kumpanyero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty, this is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapahama ka pa. So usually yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yun. But, so let's start with this table. What is this table?
5: Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka-assign din sa mga media operators nila, no? Meron pong na-assign dito sa dalawang operators yata, no? So ito lang po, sample lang po yan, Senator.
2: So hindi pala to parang may sumundo, may talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayaw ko sabihin marami, you know, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo, yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo para mahiya naman sila kung totoo talaga, no? But details matter. So ilan meetings yon, saan, personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC? Sa ICC muna tayo.
11: Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes din, si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, sample Holiday Inn, na evening meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, ihatid naman po natin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir.
1: For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Amy, kasi nakakonekta kami ni siya para malaman namin, isa-isa namin titignan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari.
2: So Chairman, to continue, di ba? As I said, no? Take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon, eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation. Actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, huwag ka sa media at sa rhetoric. Pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president bandas. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung So anong diniliver dito? Maleta, pera, kanino diniliver? Ano yung sinabi nila para saan yung pera na yon? Pang kain lang ba o pang gasolina yon or what? No? No. Kanina inumpisahan na eh, di ba?
11: Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila.
2: Pero kanina may nagsabi, no, na meron kay Senator Trillanes. Yes. Tama po ba?
12: Meron po, sir. Bali,
2: go ahead ako, po.
12: Go ahead ako po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda... Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano Magdaloyon? Headquarters po ng Magdaloyon, sir.
2: Anong dala mo ulit na?
12: Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro na sa 5 to 10 m yung laman ng po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat, no?
2: And then pangalawa?
12: Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta.
2: Oh, 6 na po?
12: 6 piraso.
2: 6 na po. Po, okay. 6 na.
12: 6 piraso okay. Na maleta po.
1: Maliit, medium, or?
12: Halo-halo po, halo-halo po, sir.
2: So, dalawang beses?
12: Dalawang beses.
2: Tapos, sir, Sir Tube, so, ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar.
11: Yes, no? Sir.
2: Na diniliver din kay?
11: Binigay po namin kay dating speaker po yung
2: okay. Dollar. But ang sabi niya, or ang sa, sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yun?
11: Na-ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po.
2: Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman.
1: Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistingi ni SP Alan ang mga bagay ito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganung karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga paid, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigan para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulong ang panuhumanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So, malinaw po na wala talagang objectiveness. Kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang iniahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street.
2: Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 Rome Statute, a state may by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa, Senator Bato, ni hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod constitution natin. No? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution ang involved. Walang kaibang to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you.
1: Karagdagan lamang sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan noon? Ang dahilan po noon, hindi kagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo ay membro ng ICC, may karapatan silang usikin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na isang taon. Hindi po nila ginawa yun. Nung sila ay mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, na presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. So bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia, dahil nagpunta yata roon ng Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwede gawin. Alam po ang ibig sabihin nun, yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga basa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel, si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino ang nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan, sa ibang bansa hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan, lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. dito sa ating bansa. Hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Naray Street. At yung Tamarind Street, 30 Tamarind Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya,

0: i-deliver sa dalawang araw. Yes, sir.
1: Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor.
0: Pinatutunayan nyo na naganap yung pag-deliver sa dalawang araw, December 2 and December 5.
1: Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan.
0: Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yun, sakop ng 30 Tamarind Street sa Forbes Park yata yan.
1: Forbes Park po.
0: Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganun makonfirma natin tama ba yung ano ba yung plate number ng tatlong Grandia na ginamit o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusef Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarind Street?
1: Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po ako doon is Nelson Gu ang binabanggit ng gwardya.
0: Ano po?
1: Nelson Gu.
0: Yung Nelson Gu, yun po yung dummy ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po natin lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin siguro may power, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Naray Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Naray Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siyan po ang nagdi-deliver dyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Naray Street.
2: Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po.
0: Ano po ang sinasabi ninyo pag bago kayo papasukin?
2: Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara.
0: Papapasukin na kagad kayo?
2: Yes, yes, for honor, kasi na-coordinate na po nila yun galing sa loob, sa gate po.
0: So sino pa po ang magkukonfirma nun?
3: Ako po, Your Honor, kinukonfirma ko.
0: Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabi nyo lang, 14 Nara Street, Speaker Martin Romualdez.
3: Yes po, Your Honor.
0: Ilan po lahat ang na-deliver naman do sa 14 Naray Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Naray Street.
4: Marami, Your Honor, kasi yung natapos na doon sa simula 2022 hanggang 2023 December, doon sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos doon sa 2024 January, nag-start yung deliver sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Busaldi po.
0: Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference dyan yata sa Club Filipino, na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay, kasama po ninyo ang inyong abogado, at nang ito po ay makarating dito sa amin sa House of, dito sa Senado, ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yata ang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man.
5: Ang nabanggit ko po noon ay 805

0: bilyon. At ang binasira
1: at yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta dun sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga tao ito na 18 sa kanila hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa buluwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala.
0: Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay ang assumption niya, ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So, time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025.
1: Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga.
0: Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila eh, kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56,
1: etc. Ito ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko, minonota na ng ating mga staff dito, sa bawat linggo, tatlong beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay tatlong klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pag samasamahin natin lahat, ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman ata sinigurong ganun na ganun.
0: Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, tatlong beses kanyo na lang. At huwag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang.
1: Kunin mo yung range niya.
0: O sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo...
1: Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60. So 20 40. Plus 60 divided by 2, yun ang range mo.
0: Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo sa tigko 40 ay kwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4B. Opo. So sa isang no, so sandali ha. 60 time
1: mas magaling sa'yo sa math si Senator Raimi kaya hindi niya tinuloy yung kanyang pagiging abogado.
0: 60 times ano? Ganito na lang po na 60 na maleta sa 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. Then 33 months po lahat 'yan from September 2022 hanggang sa huminto sila. So 240
1: Tony Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtas lang kayo ng kamay, habang kumakain kayo, pwede rin kayong magsalita. Sige po, huwag po kayong mahiya, para sa inyo po yan.
0: So kung...
1: Working lunch po ito, working lunch.
0: Ano? Wala ako ah. 20 na maleta times 3... sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, then apat na beses sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So 240 po na maleta sa isang buwan, times 33 months po yan. Then palagay na lang po natin na 40 million ang isa, ang bawat bag. Meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yon, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan...
1: Saan po yung Aguado na yon at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron?
0: Ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. Eh ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Eh paano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na, tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Senator, si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Eh, sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ikinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Eh, isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Eh ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature.
1: Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters, at ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay?
0: Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor.
1: Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaaring ipagkaloob sa pagdinig? Para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan, na ang gawain ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap. At kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito?
0: Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi, kasi maraming allegation na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan.
1: At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal ay isa pong mabuting katibayan na yung pag-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ang bawat pag-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery.
0: Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which is or which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo.
1: Take note of that, Tony Baligod. So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob para sa ganun pagsama-samahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinubmit sa ating committee.
0: Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and every evidence that they have in their possession, at isasubmit po namin yan sa inyo.
2: Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body? Please identify, sino nakakuha nitong picture na to? Saan at sino-sino yan?
3: Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh.
2: Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no?
3: Yes,
2: sa tabing dagat. Eh, ang tanong ko lang, kailan kinuha yan?
3: Same po, pagdating namin. 2022 po.
2: Akala ko dumating kayo nung gabi.
3: Hapon na po, ma'am.
2: Hapon na yan. Tapos, yes. Tuloy-tuloy kayo natulog?
3: Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila.
2: Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
3: Yes po yun.
2: Kanino po?
3: Diyan po sa bahay po. Ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po.
2: Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata, hindi nasa Ilocos. Sino to?
3: Ako din po yun, Your Honor.
2: Saan yan?
3: Hindi po yan sa Ilocos.
2: Wala nga.
3: Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun.
2: Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan?
3: Oh, wala po.
2: Okay. Bakit kayo nandun?
3: Invitation po ni kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po.
2: Okay. Dati may mga picture din sa loob ng aeroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay Chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair.
1: Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito, kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaaring nagdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya, kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Cutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, ano nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nakulangtang kayo, maring sasabihin nyo, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito?
0: Pwede po ako ang sumagot para sa aming
1: hindi,
0: lahat.
1: Gusto ko muna, isa muna sa kanila bago ikaw.
0: Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po. No? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avelino versus Cuenco ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila, no? Dahil yung Avelino Cuenco ay actually dismiss yung petition eh. Voting 6-4 ang Supreme Court dinismiss yung petition. So ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinight nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po, minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami, dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si

0: como sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee, hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Contessa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero, alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano. So, wala namang basihan. Ang totoo po yung abogada na yon na kanyang dinisoon yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yon, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima nung pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo balibalik na rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestify sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan.
1: Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagdi-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yan lang po, Your Honor.
2: Yes, Your Honor, pag-arapon. Ang nag-utyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon sa dito sa bulwagan ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o may ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at pangapo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak? Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ng utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin? Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
0: Meron po kayong nakikita ang isang private jet. Ayan po, naka-flash.
3: Hello, hello sir.
0: Bakit po nakasama ito ang private jet na yan dito sa inyong salaysay?
3: Hello sir, I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami dyan ng, ano sir, ng 48 malita galing sa Valle Verde to Mad Sea Hangar. Dyan po.
0: Galing po saan yung malita?
3: Galing po sir sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico.
0: Dyan sa Pasig?
3: Opo po. Opo, Your Honor.
0: 48 na maleta.
3: 48 na maleta po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan tatlo, dalawa. Hirap
0: pa. Kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking aeroplano? Paano po, ikwento nyo? Paano
3: po, sir. Ganito po sir, galing po kami sa Valle Verde. Sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng malimalitang pera.
0: Yung 48?
3: 48 po na malita.
0: Dinalagay nyo sa isang hangar. Sa kanino, sino may-ari ng hangar? Hangar.
4: Your Honor, Mrs. Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din.
0: So doon nyo dinala yung malita?
3: Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir.
0: Okay. Napunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba?
3: Opo sir, si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko.
0: I see. So, yung dinala niyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan niyo dinilever uli?
3: Dyan po sir, naiwan na po kami dyan sir. Pagka ano namin dyan, siguro sir, hindi na kami nagtatagal dyan sir sa hangar sa Mad Sea. Pagka ano namin dyan, sir, umaalis din kami kaagad, sir, dyan.
0: So, diniliver nyo lamang kay former Congressman Saldico?
3: Dyan lang kami nagtala, sir. Dyan sa,
0: galing yes, sa bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar?
3: Yes, sir.
0: Okay.
5: Sir Chairman, three things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligot para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Irwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to, no? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan?
6: On public, Your Honor, was on February 24.
5: 2026. Kasi nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila?
6: Wala po.
5: Wala. Again, no, I wonder... sorry, ICI. ICI. Sorry, ICI. ICI.
6: Wala po.
5: My fault. ICI.
6: Wala.
5: Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng invitation sa ICI?
6: Wala po.
5: Okay. Kasi like si yung member nila, si Dave Simpson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako, nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya?
6: Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya, at ni-release na po siya, pero...
5: So wala kayong information kung nasaan?
6: Kung nasaan siya.
5: So Sergeant
6: Gutesa, ko po masabi in public.
5: Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin yung puso mo eh. Diba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din nung 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security of VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos itong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we have to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians. You cannot generalize lahat kayo corrupt. Maraming corruption, di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo nangungurap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Tatanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din. Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin. Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan niyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titignan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun. Ang Alan Cayetano sa taas, ICC, told of Alan Robin, tied to bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bunoan, group sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, blue ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung blue ribbon ngayon, wala yung Alan Cayetano still. Malaya Business Insights, Alan Robin face obstruction wraps over Bato's escape. Etc. No? So, what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag. Di ba? So, yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute. Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President. No? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator P aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-aayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law 50 years ago, etc., no? There were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that, no? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11 plus 1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11 plus 1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Diba? You can please Malacanang 1,000 ways but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Babalik tayo sa truth, no? So Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you. Because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong na nila Senator Jinggoy, hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin, napapalitan niyo kami sa committee, pero hindi niyo mapapalitan ang President kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Aimee, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayong magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Para, no, kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, 18 nating magigiting sundalo. Salamat sa panahon ito, no? So we'll sabi, at the request of Senator Aimee, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong.
7: Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin, baka sakali mas kabisado nilang isa. Yes?
6: Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldi ko, nawala dito sa 18.
7: Ah, well. Kasi, so, ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na may meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila.
6: Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil
7: okay.
6: Lumabas ito sa chat group nila.
7: Alright.
6: Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18.
7: Eto, RPC 811, kinunan rin ninyo to o naibigay lang? Anybody knows anything about this picture?
8: Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito.
7: Okay.
5: Pero na-post sa chat group niya?
8: Yes, sir.
5: Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo para alam na dumating doon?
8: Yes, sir.
7: Sa chat group, kanino kayo nagre-report?
8: Sa officer in charge namin na close-in ni Kong Saldi na Philippine, PNP na active.
7: Active na PNP?
8: Yes, ma'am.
7: Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Ayun, sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan? Kung maalala niyo? O kung sinong nag-deliver dyan?
9: Po. Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa Portito po, McKinley.
7: Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa sala? O saan?
9: Yes po, ma'am. Sa sala po.
7: Sa sala, oo. Mukhang familiar. Opo. Kailan ito?
9: May video po yan, ma'am.
7: Ah, may video siyang kasama?
9: Yes po. Kasama ko po si John Paul.
7: Ah, si John Paul.
9: Yung, Estrada po.
7: Yung tao ni Kong Saldi.
9: Eh po. Yes po.
7: Oo. So ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maleta hinatid ninyo?
9: Pinaka mababang maleta pa po yan, ma'am.
7: Ah, ito pinaka konti?
9: Yes po.
7: Ilan ito?
9: Nasa 20 po.
7: Ha?
9: Nasa 20 po.
7: 20?
9: Yes po.
7: Okay. Kailan? Maalala mo?
9: November 21, 2023 po.
7: 2023?
9: Yes po.
7: So, smallest delivery yan, kung tutuusin.
9: Yes po, ma'am.
7: Okay. May mga picture pa? Ito hindi naman yata sa bahay, mukhang airport. Saan to? Yung sumunod. Ayun, ayun sa kaliwa. Saan yan?
10: Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes.
7: Basement 3? Nang?
10: Horizon Home, ma'am.
7: Ah, okay.
10: Bali, packet doon sa elevator na papunta sa 56 sa condo unit ni Busaldi.
7: Oo.
10: Marami po yan, ma'am.
7: Oo, bali, mga napakarami isang helera, pare-parehong mga maleta.
10: Mga 56 malita yung nakakit namin doon, ma'am.
7: 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganun din?
11: Yan po yung ano, ma'am, yung may dilaw.
7: Yung may red.
11: Yan po, yung may box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Top Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box.
10: Yung, ano ma'am, yung nakaharap, walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am.
7: Ikaw yun?
10: Yes po.
7: Okay. Sige. So, ito helicopter. Mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Pareho lang itong helicopter, RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam?
10: Yes, sir.
7: Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpa ang talaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan. Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka...
10: Yan ma'am, sa, ano, sa bahay ni former speaker po.
7: Okay. Pati yung iba ba?
10: Yes po, yes ma'am.
7: Aling bahay?
10: Ma'am, sa ano, sa Horizon Homes.
7: Sa?
10: Horizon Homes.
7: Ah, Ah? Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to?
12: Horizon Home, ah, ma'am. Sa unit ni Boss Saldi.
7: Di ba, former speaker yan, di ba?
12: Yung nasa taas po, ma'am.
7: Ah.
12: Ayan po. Number 42, McKinley.
7: Ah, sa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, ito yung ibaba.
12: Yes po. Yan po yung unit ni Boss Saldi.
7: Ito yung, may mga, meron kayong mga dates dito na, puros 2022. Tapos, ayan na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo.
12: Sorry, ma'am.
7: Pa.
4: Ako po yung isa, ma'am, yung naka-stripe na
7: polisyon. Naka-stripe, ikaw yun, oo. Sa kaliwa. Ako sino yung dalawang kasama mo?
13: Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, ma'am.
7: Ikaw yung nasa gitna. Ito sa kanan?
13: Yan po si Mark Tiksay po.
7: Ah, si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo?
13: Yung sa gitna, ma'am.
7: Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang,
13: sa Quezon City area yan po, ma'am.
7: Sorry? Saan lugar to?
13: Quezon City po.
7: Ah, sa QC. Ano yun? Saan lugar?
4: Bali, ano yan, ma'am, sa media po yan. Pero hindi ko mabanggit si tinakpan ni attorney, ma'am. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi media? Kami yung nag... Kami po naghatid dyan po. May natid po kami.
7: Tapos yung sa ilalim, yung helicopter?
4: Ayun, sa kasama po namin yung nag-picture po.
7: Ah, okay. Yung ibang

0: picture chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture, tapusin na lang kaya natin, tatlo na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan.
1: Ano yung helicopter na yan?
0: Oo, iba pa pala yan.
2: Kaya, yung Augusta yan.
1: Hindi, kanino nga? Kanino?
2: Kay Boss Elizalde ko po.
3: And for the record, ang nakasakay...
1: Kaya sino yung nakasakay? Nakikita nyo ba?
2: Opo.
1: Sino?
2: Si... Senator Pinglaso na saka si Senator Soto po.
1: Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Salde ko?
2: Yan po yung time na pumunta po sila dun sa vehicle po.
1: Election? Election ba yan?
2: Yes po.
3: And for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends sa chopper, no? Yung context nito ay may testimony na nag-atid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto, no? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag. I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isupina tayo. This is a very simple matter eh. Kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Diba? Does that mean that you will announce it? Diba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing, is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba, na eto, that's why I believed it, dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter, except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee.
1: Thank you. Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Dilima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, Jay Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paolo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niyo ba yung pinagdala ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulpo, meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo, ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Balikot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit na bang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay?
4: Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno, doon po namin nilalagay yung mga paper bag po.
1: Para kanino?
4: Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin, then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun.
1: Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag?
4: Yun po. Nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila.
1: Dahil kabisado ninyo yung mga dala-dala ninyong paper bag, pagka na-bit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga dala-dala ninyong paper bag.
4: Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po.
1: Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta?
4: Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes.
1: Sino pa?
4: Sa akin po, yun lang po ang nabigyan.
1: Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera?
5: Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 28 Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasama ko po yung si Tapor Ligotesa, si PR Chewie Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Chewie Guzman din po.
1: Teka muna, Cabinet Secretary, pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yan?
5: Yes, sir. Kasi PR media niya si Chewie Guzman, sir. At pagkatapos kong mag-duty dun, sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko kay Ma'am Maylin Arco, ang pumalit sa akin naman si Taberdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Chewie Guzman para sa media po.
1: So ang binibigyan ninyo ay yung media?
5: Yes, Your Honor.
1: Then tinatanong ko cabinet, secretaries. Sino pa maliban sa sinabi ni nung isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama?
5: Yes, Sir Ronald. Tama po.
1: Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron?
6: Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. Walong malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tixay at si Brian Lasaga. Nandiyan din po yan sa ano yun. Thank you.
1: Kanina, Tori Baligod, may nagsasalita sa kasama mo. Narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina na hindi muna natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking?

0: Shangri-La.
1: Sinabi lang sa iyo yan.
0: Sinabi rin po pati pangalan, no?
1: Hindi, kinuwento lang sa iyo yan.
0: Opo.
1: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong official na yan?
0: Nandito po yung dalawa na naka-experience, nasama ho silang naghatid
1: nung
0: babae. At
1: Teka, ilang pagkakataon? Dalawa?
0: Dalawang beses po.
1: So, ano, mamimili siya mula sa lima, ganon?
0: Minsan tatlo, minsan dalawa ang dadalhin po.
1: Namimili muna siya?
0: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
1: Yung siguro kung sino nalang nakakaalam, kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon, baka mamaya babanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo, at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo.
2: Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas.
1: Pwedeng paki-detalye po ninyo?
2: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
1: Sino po yung VIP?
2: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya, dumating din po yung dalawang babae. Nagkat po namin doon sa presidio.
1: Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa, lima. Dalawa lang pala.
2: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. Lima, tatlo po ang dinadala.
1: O kulang ang nabalitaan mo, sabi mo kasi dalawang beses lang, Attorney Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan ang lugar?
2: Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po.
1: O sino pa sa inyo? Meron pa sa...
3: Sa akin, Your Honor, sa Team AC, namumonitor ko rin, Your Honor, kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang ko yung experience ko po.
1: Ganon din yung pangalan nung binanggit ng kasama mo? Kapareho rin?
3: Yes, Your Honor. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ ombudsman at witnesses, at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi, no? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, apat yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung dalawa. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no, meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators, and then yung banggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi, no? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin, kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first

0: delivery? Sir, paki-mic lang para.
1: September 2022.
0: And they took office June 30. So, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only, late July, kasi hindi naman hindi siya naging apro until SONA, after SONA. So, August, September, so parang dalawang buwan pa lang may delivery na. So, we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24, bago to sumabog lahat ng 2025. No? So, Mr. Chairman, I hope nga no, that people will continue to help us, point us the right direction, yung mga tamang witness. And, kabaliktaran, kung may nanonood ngayon, natingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe, but I think it's very important we schedule a hearing next week. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 kung ano mauna yung special session or yung pangalawa nating hearing. No? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman.
2: Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin ang unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit tumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito? Okay lang po sa amin. Basta sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa. Hindi alang-alang sa pansariling interes sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay ibes na ituloy ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o mari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung may pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan, ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawa ang isang bagay, mag-ulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kumpleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kumpleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kinakailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo. Iba patatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataong na gano'n. Ganun po kahirap. Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin, malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nila ang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. E sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana may pagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat na buksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, ipagkaloob po ninyo sa komite, yan po'y magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos, sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa, at kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Meron ka butong sabihin? Meron ka butong sabihin?
0: Sir Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live, and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the Chairman.
2: Yes, Mr. President, as a matter of fact,
0: suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do.
2: Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Yung binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera, may patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number na sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganun magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement, maliban pa sa mga isusunod po ninyong mga individual na sworn statements, para lalo pong malaman natin, lalong-lalo na po sa mga personally din nabanggit.
0: Sorry, Mr. Chairman. I just have to clarify this. Mahal ko ang ating bansa, mahal ko ang ating konstitusyon. So I'm willing to talk to anyone, including the 11, to fight common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate presidency. Ha? Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas at pagkatapos sasabihin, 11, 12, pwede na mag-elect ng Senate. Pero ang pinopoint out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit to ko, di ba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman.
2: Mr. President, so we suspend the session until Mr.
0: President, until further notice.
2: Suspend the hearing until further notice. Makakakuha po kayo ng notice mula sa committee kung kailan po natin itutuloy, anong araw at anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo. Thank you.

oras, mga katropado, na tayo 3 minutos na pasado, alas 2 hapon. Hey, sakto po, game mo. Action po, tagkapagawa ng ilang kalaki. Right, inyo na bati, bay, ang nagkaraya mga pamahayag usap gikan sa 18 ka mga former Marines. Kami tambong karon nag-auban magaigala si Attorney Levito Baligod. Kami tambong mga katropa sa hearing. No? O kini magaigala ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Kilabot na magaigala sa flood control, sa pagpangapod-apod sa maleta, no, nga ito magaigalas pag-allow sa EVNDI ang investigasyon, magaigalas sa International Criminal Court, kauban o parte ni ining tanan, mga kaigsunan. Bantong rada ay di musugot, no? Kay apil na ito sila, mga katropa, sa matod pa nakadawat, matod pa maleta. No? Nga, masayra niya. Kung kano sa ang sunod, ani, wapana masayri, mga katropa. Sa musunod usab ng mga balita, inyong madbati ang mga reaksyon, no? Labi na to mga na-mention, mga higala, no? Sa maong na-mention, sa maong mga pamahayag o statement magikan mga higala sa 18 na former Marines, including kini mga higala mga naas progressive groups, no? Kaya to sila Raul Manuel, Aren Rosas, Franz Castro, no? Hindi magayagala mga miyembro kaniato Squadcom. And even magayagala from the media. So, kung imong tanahon, mga katropa, lapad kaayo ang isgutanan sa corruption. Alas dos sa 5 na, magayagalan tag na sa hapon. Abi ko nila kao nakakatropa nga rin, salamat sa pag-agwanta party list. Ako ba'y nagtukod na ng agwanta party list? So, mag-agwanta yun ko? And of course, may gila kinigato pagpanagumanuman natin ganinyo sa Santone Plus Gold, mga kaigsunan. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Mapalit kininyo sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Ang Santone Plus Gold, Adrey Mangustin, Ampalaya, Malunggay, Garlic, o Spirulina. Nga, dako ang tabang, may gila, kung ma-ato kining minti na ron. Dako ang tabang sa ito ang kining panlawas kung ato mga igalang iminti. Oh, labi na sa mga kaigsuunan na ito niya nga mga media. Media bitis. Pero, alas 2:05 na. Inyong alagad sa kaginag katropang Arnel Cortez. Salamat at may hapon kaninyong tanan. Dalay ko ng Diyos.

0: internet, malugdaj at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ang iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik dito ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulog-sulog. Pero may pagkakuba-kuba nga akong lughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tisting ibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikta na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, mag-check it agot eh.
5: Dili mo lagi.
4: Kalit man lang nausa bagay mo mo na huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
5: Sa muka, uy.
4: Dumbat. Giminaw ba yung panib mo? Ayaw ko kayo nangawa ka giminaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usa ba yung
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, arun ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Plus White.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: This is 107.1 SFM Tagum.
3: Exciting!

0: yung mga una. Okay?
1: Okay. Give us 6 days. Our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad, and the side.
0: Uy, Dudong Arche, pag sure niya, gampo ka o gaorder?
1: Gampo, today ka. Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
4: Ako si Dawn, sa pamaestra, magka-ulcer po. Research ko ang sa'yo maayo o migawas niya sa Dawn Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na yun kaayong kausmana, hindi na mo sakit ang akong kotokoto.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kotokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kotokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin, isa ka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Hindi na ko kaklaro ang mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad, nailhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang na gid ang kong mata. Hindi na pareha sa una. Isang karon, di na ko kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
5: Zafon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naan ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix Radio ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, lak na ko kakiang kia. Archie D.I.N. Taga Panabo, office worker.
5: sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka na kukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. Siksik sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mugata ba ni? Nani ba to?
8: Batugol taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
10: Katropa, kung nangita mo o di kalidad na garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagong City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa,

0: kinahi an sa una og karon.
1: Anin siya kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Susi pa. Exciting. Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience. Plus, aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Berberic, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot. Taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Berberic, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Iyan ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni Muliana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragib ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Oh. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayo na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: the Pain.
1: Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Access the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Access the Pain lang ang mabisa.
0: Access the Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Access the Pain. Oh! Symptoms persist after doctor. Ibilis sa mga butika.
2: May kanilang palatong tanan. Ano yan? Tagaroon nilis sa mga tukan, barangay, Kiminay, sityo, Malapingan, niyata sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa'yo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
3: Paggamit kira ko sa Crop Gold, the best yet. So, nakita kira ko gusto ka epektivo.
2: Gusto ba yung muna obserbahan sa mga lugas sa mais?
3: Dangko, himso.
2: Ano ba yung nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
3: Na, kanang kumpara kong katapan na wala sila kagamit ng Crop Gold. Kaya nung sila nga sa gamit nimo, so nga nga nung lahi ako ah.
2: Ika pila ka magigamit?
3: Sa, ika sa pagpugas na ko, iyang pagpulog isikadlaw, iyang pagpulog
2: ispray.
3: Iyang pagpulog adlaw, ispray na pagpulog.
2: Imo na pamatulaan ka ron nga, ako igayo improvement sa imong pagpangama.
3: Dako, igayo.
2: Pila gi increase?
3: Sa so, na, malipay yung mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130. 140.
2: So ka sa'yo si, pagtanong upayas ka ron, panayabot na yan ako. So sa may imong itaagni sa imong mga kauban nga mga mag-uma din sa imong lugar?
3: Sa akong mga kauban o pasilinganan rin sa pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold. Gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantay rin sa South Pangatukan, Kimanait.
2: Okay, nagkakayo salamat, boss.
0: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: cu Mamino Ca Sare XFM.
1: Par, par, padali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nemo nga. Nakay anak sa gawas?
2: Exciting!
1: Bro,

0: Pilipin, Ambalaya, Garlic, Malunggay at Spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dugan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa kasayklis, firm gig kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikta na ko nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kahit mo lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa mong ka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kinangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung. Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, inani, arong ganado ka? Sila?
5: Turbo?

0: Clinica Nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Bilhin ka ba always sa kape mo? Bilhin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka na kukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Katropa, kung nangita mo o dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagong City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagong City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa man imo sinakulo? Mug-ata ba ni? Naani ba to?
6: Batugol tawon, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: This is 107.1 XFL Tagum.
8: Exciting!

0: Θα τρούφα, exciting!
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka to eh. Ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat plus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
2: Santon Plus Gold. Papalit sa mga butika na dukol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Nabi na akong basahan ng kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong diyan, pero nakuha na, ayo kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon Magabi, buntag na po. Walay halang niyo mong kutokotok. Salamat ganing ko na nakadungog ba ni si Doctor sa Houston. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilang.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka o healthy na kape. Kape nga di makanerbyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghana ang natubangan.
5: Pero mi good gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice dito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, dito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Moderat. So, naluyan kay Kusay, magsigaw duka ko sa klase. Higyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadaw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Ginugod ko, ba't yun kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di plus sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang softgel capsule na makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble. Ang kalipay.
2: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
2: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement from a himo sa baka o plapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Huwag ka babainhan. Huwag ka hatag o kuso. Huwag resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Loma Oda. Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
10: Santon Plus Herbal Soap. Hindi na. Santon Plus Herbal Soap.
2: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!

0: mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang na gina akong mata. Di na pariya sa una. Isang karon, di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafa Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyo, naan ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini, sa kadagang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix Radio ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon karo, wala na ko kakiang-kiang. RGDI ni, taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mahinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
7: O sige lo. Ibutan ang asin ako sa timbangan.
6: Uy, sa muna imong sinakulo? Mag-ata ba ni? Naani ba to?
8: Batugod taon, mauna i-resulta o epekto kung mo ispray ka o Latimdas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipase.
9: Ang Latimdas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 na to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
10: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Manquilac, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila na malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
11: This is 107.1 XFM Tagum.
12: Exciting!
10: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw.

0: o sa itlog.
1: Double na kalainan, Bishop.
0: Kaya paminaw. Ang balhibo sa balot, nasa ilalong. Apo ng balhibo sa itlog, nasa ibabaw.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Kuya, kasi lumawan. Kaming akong country, 1976, pani siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kana sa unang hindi ko katulong din. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.

0: from Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin. Antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang galang katikati.
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C, the alkaline

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: It's a new day.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka na kukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Salton Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Salton Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Salton Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Salton Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: This is 107.1 FM Tagum.
3: Exciting!

0: sa baang hinungdan kung nganong kita nagkasakit. Unsaon pa alang malikayan ang mga sakit. Seven Plus Gold, ang imuhang kiyas sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Pagsimuli sa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes, pero sang naay nakasulti na ako ng suwayan o tumar ang Santo Tascol, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Tascol.
3: Santo Tascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon,

0: Pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang atubangan.
1: Dili ako mata, sir. Dili ko kaptaro lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Minita Retetres, Anios at Tagad Jensen.
0: Vision Next, play ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
0: The Secret of Health. Sanson Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanson Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlo. Akong gitry, lami ka

0: Salfong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Salfong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salfong Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupaligon sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

kamatay, managminyuay ang lalaki ngatus lalaki, babae ngatus babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpangawat.

Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Huwag yung mga sab sa atong mga katropa sa nagkarinlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Dabaw, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambanga, Bayugan, o sa San Franz, o sa XFM Mati. Susbon ko, maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. O ani-ano sab, ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol, live na usab kita, din hikaron sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-invite nung sab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Mag-isgot na usab kita ng mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang tanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ang nagahatag o kinabuhi sa atong programa, ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, inusab sa iyahang kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy, Vice President. Inusab ato ang General Manager, Edwin Garing. Inusab sa atong Station Manager, Sir Arnel Cortes. Inusab sa atong magtikon ng technician, Sir Kenneth J. Batukan. So, maayong gabi sa tanan o daghang salamat sa inyong pag suporta no sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Ug alang usab di ay sa mga gusto nga mo text no sa ato nga number kung adunay mga clarification o nga pangutana, so akong ihatag ang akong number mga kaigsuunan no. 09 65 160 3092. So mo na nga to ang number. Pwede ninyo makontak mga kaigsuunan, no. Usbon ko 09 65 160 3092. So muna mga kaigsuunan o mga kaigalaan na itong gusto nga mangutana o no, adunay mga clarification. Nagalang usab di ay sa mga pagpanimbaya no sa itong mga kaigsuunan, mga kaigalaan, no, mga suki na ito nga tigpaminaw, subaybay sa itong nga programa. So, maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. Sama sa to nga mga kaiglesyahan usab no dinhi sa duol nga dapit no sa Tagum, no, sa dinhi sa Mawab nga area, dinhi usab sa Nabunturan o ginhi usab sa Maragusan, Mati, Pantukan. Usab din hi sa Abiod, no? Kapalong. Doon na tayo mga kaiglesyahan diha, inusab sa Laak, mga buhay. No? O sa uban pang mga dapit, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, no? Sa itong mga kaiglesyahan o mga kaigsuunan karon nga diin nagasubaybay usab sa itong programa, maayong gabi no? Sa inyong tanan. O ang atong tunan, no? Niining kagabion mga kaigsuunan, mahitungod kini sa mga pagsulay sa katawhan sa Dios. Apan sa dili pa ta magahimo sa pag tuon ni anang mga butanga, mga kaigsuunan, mga kigalaan, ato sa nga paminawan ang manindot nga awit,

0: Kaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kuya, warong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, correct.
2: Saman!
1: Naba kaya idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
2: Asa ka, oy! Hanuman! Siya, yo! Nakabala!
1: Pandamay!
2: Siya, oy! Exciting!

0: Super exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sauna pa ko ka maminaw XFM! Andir-andiron ako sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminaw kong XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habol o lampin dire!
2: Pag-uwa, tira! Wabag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
0: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
0: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko. Tilaban mo ni mo ya.
1: Tilapia. Kulang itilap ko.
0: Bastos juga.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, magdrive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kanin driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pasimod ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kahit kong pamina. Ulamit na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa kumata, o niya, mamular ba? Auto nga nabalaka ko kay Basin o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, o niya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa kumata. Mga naigipamati, nisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kailangan ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pupalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa firme kong tulog. Jubay kayo, sir. Pagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Oh, sige, sugayon ako na, miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o plabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa niyahan ko. Karwa, tatlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang atin itong sa mga
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Manamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
16: Mga katrupa, exciting!

0: Jom sa kalihan.
1: Kalahian?
0: Oo. Kalihan ba sa sofa o dinner?
1: Nah, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
0: Oo.
1: Pero kanang supper,
0: sige, unsa man
1: na? Kanang luto sa imong mama. O nang supper.
2: Ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilee, na ako'y greater o niya

0: sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kopos na og gawala na jud ako og winter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sunton Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Sunton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Sunton Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Sunton Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gigahadlukan? Inumi ug Saldon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang paghihimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisunod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon. Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug umani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, akurati magulang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: pagpapitan.
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Nuod. Exciting? Exciting!
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nagduong na sa radio na kanin Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako sa kanikalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Permente, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako permente alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.

0: Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Herbal Oil, ang pamahin na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Atak ko, iskong pa.
2: Ay, yung bawal ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang nga mesa.
2: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainom na ka?
1: Saton, pwede na si. Hala, himot ko.
2: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaram. Unya, igala sa kanilang tubig daan. Tingin na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
1: Bish! Mana ko hinom.
2: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ino.
0: Santon Vitamin C. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par-par! Pagkuratin ako ni mong tropa nga, parehas mo gusto nga lalaki?
1: Mga katropa, exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: cancer ni mo ning taon na.
1: Nah, ma'am, di yun mo cancer, sir. Nagsige rin yun siyang totoy. Wala lang sagi pa totoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin eh, bo. Dahi kagyog-o. Nan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako dai si Bal, 40 anyos na taga Davao. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Tinagud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makapaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung naging mga bulan dili na ko halos katindog nya, luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Sain.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like you. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
1: Usa ka call center agent.
0: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
1: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain.
0: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sisda Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisda Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sauna! Naagoy 20 pesos! Magka-grocery na ko! So, karga na minin ako sa X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
5: Mga katupa, excited!

0: FM.
1: Hoy, Maji, kumang laki gani ka? Bayadan, bago chula. Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Ora kapitan.
2: Unsay kalahian sa una ug karon?
1: Ani ni siya kapitan. Kung guwapa gani, panguyaban dayon.
2: Oh! Unya karon.
1: Kung karon kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting. Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutulong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutulong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: Botika Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ito ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa rigid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Sanson Vitamin C. Gisaw ko pa sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisaw na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon ng gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magunin Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C,

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, wala epekto. Kahira dyan tayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Ah, grabe po niyo, Mama Dioy. Baka magaling pa

0: 99.1. Exciting. Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
1: Pare,
2: exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot o rene mo, gahi kagyog o.
6: Sige, talaunan bitaw na ito kung se padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako na si Val, 40 anyos na, kagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, tagahan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inoom ug Premium D3, ragyod ang nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukogan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like you. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: ako si Ricky.
1: And I'm proud,
0: sis the pain
1: user.
0: Kay one time,
1: a sore throat ko,
0: wala yung line,
1: makapawala
0: sa sore throat na ko.
1: Sis the pain reviewed.
0: Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sauna! Sugarol gayo ko! Sukad galawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Kaya ko bungot ito'y! Exciting!
5: Exciting!

Sofa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: extra XFM.
1: Oi par, ali sa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: XFM Marti City 99.1 Excited.
1: This is the moment. This is the day.

0: Office.
1: Atorney kanang mag-ilis unta kong apelido.
0: Kamara ba na? Gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko atorney ay samot magkamaot.
0: Gusto ba din mong apelido na ikap?
1: Lobot.
0: Okay. Pero kung bungod sa ito'y exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Tia, Sakel, Humawan, 53. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic na o nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa Lord Jesus nga iya

0: Coffee Mix.
1: Ako diyan si Annabelle, taga Batangin yung Bilix, Matina, Playa, Davao City. Nanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalim magdindak kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon pa. So ka na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o lamig kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. So ka na kay lumpuan yung kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon. So ka na nakinom

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty sa

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centa Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centa Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Yung bawon ng kwarta, itatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang ng mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins. Okay na maka.
2: Saton, potenose, halo, himut ko.
3: Kaya sa ha, yan ko, okay? Yaro. Kanya, kagal sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isa yung tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sis the pain. Ako de si Randy, taga Cebu o sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ko, sis the pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang sis the pain.
6: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa FFM.
8: Par, makuratin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
9: Exciting!

0: dog ab man, usisunan ni mo master.
1: Ako ang kanang bronze green Livy BG with a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, ano, oy. O siya ba na?
1: Ay, kanang ulod sa kamuti, unya na ginamos. Na ay finislat nga kamatis ba? Unya niyong hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Usa na?
0: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan lang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard, unya permi mabilar kay panggabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa kumata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay basin at mabuta na inoong ko. Sa akong pag duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa kumata. Sa mga naigipamati ng isama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirmi nga sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Nya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, jubay kayo, sir. Tagamatan-aw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure, Tamis. Dalong ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ako
14: si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, katlo ako na gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumakas.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan na, Miggy!
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pagkuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo, adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: It's 18.

0: 99.1. Exciting.
1: Archie, kureng.
2: Kap, kap.
1: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay mo silag lugar.
3: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, na aay.
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
3: Dito, sa red.
1: Oh, kuyay.
4: Exciting!
5: Marami na ang natutunan.

0: nawala din po yung vocal ko.
1: Marlene, Ochia, nagsuyot akong bumiyan po din nagsuyot. Nang buwa kong babungod, binom akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin, maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus, herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyo ko ginom kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Ipalit na yun ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dahil ni siyang kape ha, ay patamis ani, stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Suk

0: Tumlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala yun ka. Doon na kiniglutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukat nga namin akong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa. Omne ko'y uya, boy. Exciting!
4: Exciting!

0: FM Martí City 99.1 Exciting.
1: Kapitan Lodi!
2: Oy, Archie! Unsa man ka na?
1: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man naabor sa ang brief?
2: Kabalog, Archie. Ang ganang bulsa sa brief, butanganan na siya o gasin.
1: Ano man?
2: Dool raman sa itlog.
1: Mga katupa, exciting!
3: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
4: Edwin Marcinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lang yun akong gigamit. Ni alibyo gamay ng akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Unya nga akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay tiktibo kayo.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bukaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Sa record, 57 anos, taga Matila, sa driver, kaliyado, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos dikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro na gina ko. Dili lalim, uy, labi na, mong gaya po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, pasap ang kaya po mo reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po ko mo drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nag-accommodation sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ako din.
2: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausap ang imong una-una, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
2: Sangu ka, uy.
9: Dumba, giminaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka giminaw na ako.
2: I'm tired. Stress.
9: Dung.
2: Usa man nga.
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niyaw, inani, arong ganado ka. Sige na.
2: Turbo?

0: Zika Nationwide.
1: Sultan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sultan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Sultan Plus Herbal Soap.
3: Yung namigin.
1: Sultan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
4: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Ibili sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: We! Sa una! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Pero karon, sugad na ka paminawag ko XFM! We!
9: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
8: Pag-uha dira! Wabag ko na huwag panglabad rin! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pweh! Makalagot!
10: Exciting!

Sofa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Dung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, siwayan ako kung sa kanil kalami. Pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kalminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, kalminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Claire Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Sunfo Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, Sunfo Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfo Plus Herbal Oil.
1: Ataka iskunta.
2: Ay, yung bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
1: Upo, papa. Putang na mesa.
2: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom okay, na ka.
1: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
2: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, kagdala sa kapag tubig daan. Tim na, ayun mo vitamins. Isun na tubig, okay?
1: B!
2: Time. Ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pagkaayaw mo sakit. Tumaranda
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
7: Exciting!

0: Lakap, naay manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mudagan kap.
1: Adlaw ka. Unsa magkamubugaw mura man kag bayot?
0: Unsa manoy? Halanok, naay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw ta na. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthol Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung asahong ko pag-new

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mantic.

0: Ang solvent sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aramalikayan, na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero di malikayan na binaong doon ay batigong silawan. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong ato sabot. Naunsa man ka?
5: Sangu ka, oy.
4: Duba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gay.
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, arum ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Chika Nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
3: Sis the Pain, ang galang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Mar, aliba, pagkuratira mo lang imong mga barkada nga. Nakauyab na kabisang dili ka guwapo.
6: Exciting!

nating dito. XFM, katropa mo.

0: sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura na diyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

0: XFM Mati City 99.1 Exciting.
1: Kapitan Ludi.
2: Oy, RJ. Unsa man?
1: Nakukuta na ba?
2: Oh, unsa man na?
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
2: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na gugo. Kami ato bili man. Masama din ko sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, look, adlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabante sa Water District, nasa field

0: pa.
1: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
2: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
1: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
2: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa ako nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
2: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na pag Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
1: Ah, sige na. Pagpalit o gaghanana ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacies sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Si Arlene ng Davao City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamurinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Radio City 99.1 Exciting. Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa?
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan no ba nga? Alas 7 na bangun na, gimalit na ka. Hoy, ay bangun na.
1: Exciting!

0: Phantom Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Phantom Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Phantom Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Phantom Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Phantom Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Phantom Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Phantom Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubangan. Isip ko sa kasayquiz, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubangan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikitag hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sangu ka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: Ay, matayag. Stress.
4: Dung.
5: Usa man gay.
4: Nako'y turbo dietary supplement for men. Di ako, inani. Arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister
2: Pain. Ako si Haroldan sa Kabigar. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katay ko da yun. Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, wala epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mabutika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, ang kuratira ko lang yung manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
6: Exciting!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: City 99.1 exciting.
1: Ora, Kapitan.
2: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
1: Kiligon.
3: Ah!
2: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
1: Edi manyakis.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Iya, sa Axel Humawan. Kaming akong counsel, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong ko. Dili mo nga na akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, layong gamugot mo na imong dagway.
5: Ah, oh, sakit di akong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga ka.

0: Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells arong malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Saffron Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Saffron Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Saffron Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, Sister Pain.
1: Ako si Roldan, naka-baker. Kapasalamat kay ko, dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, walang epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe, Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, ang pagani, mura lang diyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?
5: Exciting!

0: XFM Mati City 99.1 Exciting.
1: Ikaw yung bata aga, tapulan jud kayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dere kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Thank you, son. Bye-bye. Mga katrupa, exciting!
3: Sa Taong Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malabalay. Ako yung dati nga pagtanakit sa akong tangko. Ang blood na yung ko, sa hal pagod, makabato ko gusong lito. Ito nga, makadingog ko na radyo ang mga nga. Ito makabahan na akong lula. Ito ni Palit ko, akong gitistingan, akong giminto. Nakaharap yung buwat ang stop, akong nabantayan. Nga nawala naman doon sa takit sa akong tangko. Gulitong lito, bagong salamat sa Tantan Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako, baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Tantan Plus Gold user.
3: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom.

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ug patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo,
6: turbo.
5: Kumara, 30 minutos. Antes ang durutog sing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Recued. Paspas kayo mawala ang pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Hoy! Ano sa mangka nga sige yung kagtungo? Galuya, mangka! Abtig, oy! Exciting!
14: Exciting!

Sofa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: ça ferme.
1: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: situation, how strong or how weak mo ang lawas gayud sa usa ka tawo. And kana nga mga services ha, free kana ninyo ma-avail mga katropa kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Di lamang kana no, daghan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no, madiin libre ilabi na atong Sera Heart Therapy and a Bioisoper Therapy. Ayaw paglangan ha, kung kamo gayud gusto mo suwais ng pagmanambala, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches dyan ha, sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay, Bantay Bata, no? Matina, Davao City, tumos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutan. Sa gitawag na to, Public Market. Nasa palingki na ta mga katropa at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta ha, ay na magsulod. Nasa highway na ta mga katropa. And then pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy at bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din eh. Dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abre kita matag Domingo hangtod Biyernes alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation din sa Tago matag Merkules hangtod Biyernes ug adlang Domingo. And then sa Davao usab matag Lunes ug adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayaw ninyo kalimti para pag maka-adto man mo, ma-sure ninyo nga din ang adjud ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal. Okay? Balik kita mga katropa humang ngayon sa pipila mga pahinungdom. Ilabi na, no? Alang gayud sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human gayud sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin na nalipay. Tumod gayud sa mga naangkon nilang kayuhan sa diyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog. Tanaawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santong Plus Gold?
2: Yes, we always take Santong Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po ba naramdaman niyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santong Gold at Santong Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, eh, every morning, medyo

0: one month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niya na after kayo makapag-take ng Santong Gold Punadan?
0: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
0: Eh, nalesen, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patetay ko sila ng Santong Blood Gold.
1: Ano pong mga advice niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
0: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Good health.
0: Yung mga bayaw ko, pinatetay ko, tsaka yun nga, isarap sa iyo yung mga senior.
1: Opo, opo.
0: At salamat, very effective.

kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balabang Kusari Marian. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraban. Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaobanin mo din. Happy morning. And sa taranhang mga diin, nagapaminaw ka ron. Huwag na nagatanaw sa atong live. Happy morning. Huwag ato kita, mga katropa, tungod kay oras na ito. 10 minutos na lamang nabili ni aning atong programa. Ato kita sa pagtuon, no? May tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas, kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay, hilabi na ang pagpagawas ug hugaw ni ini. Okay? So atong tawag nini pagatunan, mga katropa. And happy morning to Sir Harold Uy Salang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM registrations. And watching and while listening to your program. Ayan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato ta mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan, no? Or isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ani apa ang pipila ka mga makuha na itong benefits, ha? So diyan nga mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban, no, sa gitawag na ito og atay, kidney, and our glympathic system. At manong nato ng glympathic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban niya ang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinaih, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas ug hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema, ha? Ani, hatagan ta mo ka para mas masabtan ako nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus to stomach to small intestine hangtod gayod sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Uman nga diin gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan kanang pagkauna ilabay na gyud. Ay ngano, syempre wa na sa sustansya, wa na makuha na puga na kaayo, no? Sumala sa pagtuon, kinahanglan gayud kana mapagawas. E kung dili kana mapagawas, mga katropa, dako day kayo og problema, especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede nato na pag-isigutan, no? Kanang mga himong problema usab sa lawas sa dili normal atong bowel movement. Tungod kay kanang apagtuon, ato na pud nang pagatunan sunod nato nga health information, no? But now focus ta kung sa gyud ang makuha natong benepisyo. Sa diha gayong mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag nato nga nutrient absorption. No, ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon, mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon, mga katropa, para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag niini, para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit tag timbang, dapat pud ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa.
dili kay mayingon tag ang timbang sa tao, basihan natos lawas. No, mayingon tag payata, normal na nga anak yung timbang at tambok na normal kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa, because a healthy weight magdepende gud na sa gitawag natog height and age gayud sa usa ka tao. Sumala sa pagtuon para ma-maintain gayud ang mahimsog nga timbang, kini pud ay magdepende sa gitawag natog kalihukan sa atong tinai. Kay nganuman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobra sa timbang nga mga tao, automatic aduna sila gitawag natog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kanang mo nagpirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, yung murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Maray gitawag na ito bloated, no? And that is the result of having irregular bowel movement. And syempre, kana magresulta o gagitawag na ito og unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then nauban usab, pwede usab gitawag na ito kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayud siya o gitawag na ito og himsog or healthy gayud nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bukat, dili mo tambok, no? O gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal, kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga hindi mo kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or a bloated or bloating gayod sa atong chan. Pang-apat mga katropa, na? Sumala sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayod ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, hindi kayo masabtan na ito mga katropa. Very informative gayud kining gitawag na ito. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Ano, sayod ba kamong sa atong lawas, aduna tayo gitawag na second brain or ikaduhang na utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kanina sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sumala sa pagtuon, doon na po dahil tayo gitawag na second brain or ikaduhang na utak, na? And that is located in our gut. Nasa ato ang tinai mga katropa. Kapaloba mo ni Ana, o kini gitawag nga ENS, na? Or Enteric Nervous System. Mo ni ang gitawag nato nga second brain mga katropa, nga din makita kina sa ato ang gut. Pag misgot ang gut, mo ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mo na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. O diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas nini mo kining gitawag na itong serotonin. Unsa man yung serotonin, Doc, ha? Take note mga katropa, pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter o a neurons that is produced by our brain, especially, no? Sa ato usan nga gitawag nga second brain, it is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter yung gitawag natag serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, doon na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini, no? Kining gitawag natag happy hormone. So therefore, onang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no?
kinipag kalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa. Tinood gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. Mauna, atong isipon, kabaliktaran ha, sa mga taong dili normal ang pagpagawas o gugaw. Tanawagan eh, di ba? Maglisod, nag-iisi, sige rin nagbugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag nini, mga kwentuhan. Maglisod yung nag-iisi. Labi nagpagbuntag, maglisod, nag-iisi mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the GAP, the ENS mga katropa, doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na to, neurotransmitter, na gitawag na itong serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o gugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sa diyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamali pa yun. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimo gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinaay mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance na kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O din natutunan kay hataas naman kayo kung ato pangtunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. O din nato isugutan apan importante na hatagan tamog idea kung usagay kay importante gayod nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayod sa usa ka tao. Take note ha, kung usbon, what is the normal of a regular bowel movement? Sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpon. Wala giigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan nagpipilak gayod, no? Kakatubagan, dali raman ni kining atong mga tester. Aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din hi. Dok, good morning, kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O, kanang tuna o bisaya nga manok-dok, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalot, dok, thank you, God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa nasa ng butika nga doola sa inyuhang lugar. And then ang tuna o ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure na ito nga kana nga native, wala aga kaon o feeds, no? Kay di naman sa feeds gayon matawag na ito ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguroduhan lang dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na o purine. Although tanang isda o tanang buhi nga doon na ginay purine substance nga diin it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na itong kondisyon na itawag na itong arthritis. From 7672 na ako akong uric acid 501 na dok, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting and then especially pag may edad na, kay kadalasan pag may edad na gagmay na magina mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Nietes, mas maayo eliminate your uric acid through pinagi guide sa paggamit sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, dindot kayo na ang panghinlo gayod, ha? Especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and celery, no? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugasa tila ang pure nga juice, inom kanya na every 9 a.m. and
3 PM. Habis kaya na nga mo cleanse mo tanggal gayod o uric acid gayod sa lawas, no? And then kung doon naman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available usab ang atong mga pagpanabal, mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pautana. Kini gayod ang iyong health consultant si CJ Nedruda sa programang The Secret of Health. Karunay magaingon o magapahinom doon amping ang imong lawas o ang imong lawas maga-amping kanimo. Maimbutag sa man and God bless us all.

0: Tos baga tropa sa XFM Davao Region alas 4:34 da baga katropa sa Kabuntagon.
1: Ya kada karon sa gawas atron ato kining kwaon ang reaction sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 25 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.

Mira, mga nakatulon, may balihibo, mga katropa. Hala, good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot. Ibta na rin ninyo, di na mga sanog, mga sanog. Buntag na, bye. Niabot na po mga katropa sa 81 subscribers ang atong XFM Tagum City YouTube. Kagahapon 79, tagduha kada kadlaw. Himo ka doon yung lima kada adlaw. Alfredo Hikali, good morning. Bangon, bangon, bangon. Ibot na baga diha, baga sano, baga taga-tix. Atisas, taga. Taga diha, baga tropa sa kuan. Sydney, Australia. Bangon na ba rin, eh? Ibot na baga katropa. Ang sabang rasa din na gawit. Taga Santon, coffee mix daw siya, the best. Naka-order na ikas sa kuan. Sa online. Ika, good morning din ang niyong tanan. Karoon diri sa gawas nasod, mga katropa. Nagatanaw na karoon sa itong YouTube. O nagatanaw sa karoon, mga katropa, sa itong Facebook page, mga katropa. La, good morning din ang niyong huro. Wa pa na ito, makita inyong mga mensahe. Kaya wa pa kaabot ng mga mensahe. Wa pa yung mga mensahe. Gawas lang din ang ilrin din ganyan. Nasayok ay nagkapikapi, mga katropa. Gumikan kay Gitugnaw. Gikan, mga katropa, sa pagbunok sa ulan. Napipila ka mga porsyon sa Tagum City. Ipang baha, mga katropa, kagahapon. Humana kong live kagahapon mga katropa sa hapon. Ikaw kayo mga katropa ni sanap ang tubig doon na pitas kilid sa mua. Gawas na mong station manager mga katropa si katropang Larsan yun. Libot sa syudad mga katropa. Ditos may mangga mga katropa Visayan Village mga katropa Gilunop. Gilunopan ang balay nila ni katropang Darwin. Grabe mga katropa. Builong ulan kagahapon mga katropa. Taan pa ko magagisunan gikan sa alas 3:05 pag ulan. Hindi gini mga tropa, buabot yung alas 4 kapin. Ito niabot ang alas 5 mga tropa, ulan lang yap. Buot pasabot mga tropa, yung ato kakusog nga ulan, naagi baha nga lugar mga kaigsunan. Yan, ubay-ubay mga ipangbahaan mga tropa, dari sa atong sentro. Noon, dali rapod mga tropa mo hope ang tubig mga kaigsunan. Hindi gini maka-occupy ang atong ko ano, ng mga kanal o naalagi porsyon mga tropa nga. Wa matarong mga tropa ang atong mga kanal mga igsoon o dili siya dayon mo was out ang tubig. Yan! Ito, bago na mo mga katropa kasi kagabuntag na mga igsoonan, kapi na mga katropa gamit ato Santon Gold Coffee Mix. Ang makapadasig sa kabuntago mga katropa, kapi na tambal pa. Siguruhan niyo mga tropa, ang kapi nga inyo gamitin mga katropa is katong dabis mga tropa ng kapi. Yan! Ang kapi nga makapadasig mga igsoonan sa atong panglawas, tama lang mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen mga katropa, kini ang kapi, mga padasig kanimo, makapahayag mga katropa sa imong pamanit. Awa mga tropa sa katropang gab alas. Nihayag yung pamanit mga katropa sa una kay kuan man kanang dag o man kay nag panit mga katropa kan dag o ba dag o kan ngit ngit. Karon wa na. Sugod dag sino mga tropa, sugod nagpakadanag. Malaka ang partner mga katropa matay no. Bitaw ay tungod ka na mga tropa sa among coffee. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Asa makamitag kaping aduna glutathione, aduna pa'y collagen. Sa una mga tropa, kinisi ilas inday siriaka. Pag sige na pa-injection mga tropa, glutathione. Inday siriaka. Naku. Mauna nga hamis kayo nagpanit. Sa una mga tropa, hamis kayo nagkutis mga kagigsunan. Gasinaw-sinaw ang api nga. Sige na pa-injection mga tropa, kaniyanto. Kining glutathione mga katropa sa inday siriaka. Inday siriaka, murni. Mana ada kacula, no? Ada kacula, ada kacua. Basta naik jua, na aku nacula. Basta naik cula, na abul sa sulod. Tapos mga hindi ko yung tanong mga tropa, bago na ba rin ha? Taga-dimsa rin, takaroon mga tropa sa Tapayuner, Tagum City. Good morning, kanyang tanan. Bago na mo. Paspas kayo nalang rin, takaroon din na mga tropa. Dagans lang rin, takaroon din na mga igsunan. Pero halos mga tropa, kadaadlaw, ano na iskidyo. Pag unom at tanang ilahang kuwan diya, ilang commuter type mga tropa. Kuwan, kining high-S. Ya, daghap po sila mga tropa, mga SUV, mga auto, no? Sila mga sedan, SUV.
Dari mga katropa unya, makasiguro ka kanang ilahang mga sakyanan din na mga katropa, makahumbis yun ka. Yun! Alright mga katropa, mag-ampo sa taaron, panalangin na tas itong dabang magagahong nining adlaw sa itong pagpanag-uban.

0: tarde, mga katropas. Ato pa panagoban, mga ka-exoder. Sa amtang lorin, 45 minuto sa milabay kuras gato sa alas 4 sa buntag. Ma'am Jing Figueredo, may gabuntag sa katropang, sa tanang mga katropang tigpaminaw. God is good all the time, mga katropa. Yan, salamat, ma'am. No, God is good all the time, ginasya, ma'am. Gari kang Sarah Calizar, Nita Valderosa. Mayang buntag, karin yung hurot, uban sa inyong tibok membro sa pamilya. Asa man ka bukaron tagsa-tagsa ka mga nahimutang. Hala, good morning diri kaninyong hurot mga katropa. Og diri usab mga tropa tanan pang Ma'am Josephine nga si Bunga Falconete, ang Ayan Joy Dado Hervasio, og ato kang Vice Kapitan. Basta-basta kay Vice Kapitan man. Vice Kapitan Alkinsay. Good morning. Og diri sa pang Hinaro Sola sa morning sir. Kamu rajod ang akong gipaminawa giatangan diri sa Brisbane, Australia. Good morning din ha kang Hinaro Solas sa Brisbane, Australia. Yang atog YouTube, naadre ka rin mga tropa sa YouTube, naapod rin sa taga Sydney, Australia, naapod din ni mga tropa si Alfredo Hicali sa itong YouTube. Ang YouTube na to, XFM Tagum City. Yon, XFM Tagum City, atong YouTube, paki-subscribe lang. Paki-tuplok lang na ng bell button din ako, kana makita mo rag bell button din mga tropa. Paki-post lang nga mga tropa, paki-tuplok lang. Paki-tuplok lang ng bell button din sa inyo. Makita niyo mga tropa, sign button ba? Bell, sign bell mga tropa. Tuplok ka lang na. Aron maka-subscribe ka mga kaigsunan. Unya, like na yon. I-share pa na mga tropa ang link. Unya, sempre, hatag na yung mga message mga tropa. Aron ato ka na mabasa din sa atong pagpanagoba ng atong programa. Alas 4:47 na ba yung regapon sa atong pagpanagoba mga katropa? Nagkadaiya lang mga katropa mga comments sa social media mga tropa about sa nahitabo mga tropa karon nga sa ano sa kamera mga tropa kagahapon adlaw magod mibalik mga tropa ang itawtog ka panahunan mga tropa nga dihang si Ginoong Hesukristo matud pa mga tropa ni Ray Alinton si Ginoong Hesukristo gi traitor kini ni Judas nako pulay na po nang ingalatag ni traitor ni Judas no so, ni traitor ni Judas diin mao mga usa mga tropa ang nahitabo dihang gi Luiban matud pa usab ni Senator Chis Escudero ang iya kuno mga kauban sa Senado. Unsa kaha mga tropa ay kaugmaon sa atong nasod Pilipinas aning panahuna mao ni pangutana ni katropang Ray Alinton mga kaigsunan. Ikaw katropang Ray, unsa kaugmaon ka katropang Ray? Ay nako. Kanus-a man gyud ka magminyo katropang Ray? Oh, unsa kaugmaon ato sa atong kaminyoon nga edad-edara naman pud taron? Dili no ni contest pero lisod kay magminyo kag idara na kabay kay mura ka maghatod sa eskulag apo. Magminyo karong edad kag 30 mga tropa, 30 kapin nga 40 maghatod ka sa imong unang anak kag kinder ang maingon na kapila ni imong apo nong ako bitaw hatod ko sa kong kamanghuran mga tropa na anahinoon mga tropa apo. Wala na ko maghatod ay ano na kong hatod? Si Mrs. na tighatod ka, diyan ang pukustagom nag-stay mga katropa. Di na kong kahatod. Minyo magsayo eh, mentras nga, guna na mo'y trabaho. Kapa may dugayan niyo kung magminyo mga katropa, minyo eh ninyo. Ay, minyo magsayo. Basta na stable yung trabaho mga katropa nga okay na kaayo. Ay, aron sab nga, kuan ba? Baka pahuman mag-eskwila sa yung anak nga wa pa mo mag-retiro. Gusto kayo mag-retire mga tropa, unya wa pa kahuba itong mga anak. Ito? Isod kayo mga kaeksonan. O na, kamo karon dihang, nanay mga stable nga trabaho. Mangita mo mga tropa ganang inyong partners kinabuhi. Sagwa mo trabaho, basta kasaligan. Ang importante mga tropa, ikabilin sa balay. Na may himutan sa balay mga tropa, na kay partner, nag-abot ni mo mga tropa, nga na ay hinlo ang balay, na ay luto daan. So na, puro po mo nilarbaho mga kaeksonan. Abot ninyo, wahi tao ang balay. Nya, puro mo ipagkapoy, kisa may magluto. Ana ba? Na siya mga katigsunan. Alright, padayon tayo sa itong pagpanaguban mga tropa sa hamtang aduna kita 50 minutos na. Ang milabay sa alas 4 sa buntag mga tropa sa ato mga hisgutanan karon mga kaigsunan. Adunay babae mga tropa nga nangawat sulod mismo sa Osaka Mall sa Tagum City mga tropa na priso na mga kaigsunan. Wala kayo magtuotag shopping mga tropa sulod o social kunuhay tao niya magsigil ay panukbit dito mga tropa yung wide bayan. Kaya kay ang gwardiya may bantayan ni mga tropa. Paglipas sa gwardiya mga tropa, sikbo tayo, sulod ay mga tropa sa dako nga tiyan kunuhay. Pero gutangan to mga tropa, mga hokus-pokus mga tropa nga gibutang sa tiyan mga eksonan. Pabuntis-buntis, pero naaday to sulod mga katropa. Unya daw be, nalipat ang gwardiya mga tropa, pero ang mga CCTV mga tropa, kay pirmi man ang mata mga kaeksonan. Diba? Pirmi mata ang CCTV. Dakpan ng Japon paggawas mga eksonan. Bantayan ninyo. Samtang indigent nga estudyante mga tropa sa Salvacion Santo Tomas Davao del Norte nakabenepisyo kini sa libre usap na PSA dirt, birth cert, registration mga katropa. Samtang sa laing bahin mga kaiksunan sanitary landfill sa Davao City paipabilin. Pabilin karong problemado. Nagtipunog na mga katropa ang mga basura. Di kabalak anak karong panonas mga residente labi na din sa mga dapit. Nako, gikuan na ito mga tropa, gipang post na ito mga tropa ni katropang kagawad Anot Galindes mga kaiksunan na nagtipunog ng basura na nga dispensa o niya ang kato mga residente. Kuan na tipigis ng basura o kuan mga tropa, kuan na lang, hikti lang tarong. Ay, di pag yun mga katropa, mabubuan ang mga dumping site dito mga tropa sa bukid nga bahin mga kaiksunan sa Carmen. Mauna mga katropa. Carmen Tugbok, Davao City. Puno manggod. Nialisod kayo, paisig masusama kanya ito na agin hog landslide pa sa ubos mga kaigsuna. So, mauna ay problema karo mga tropa. So, sa laing nasod, wak magka problema kayo sa basura. Gasigig hakot, way dumping site mga tropa makita. Gasigilag hakot mga tropa, pero ginagaling. Mauna, adunay recycle mga tropa, ang mga recyclable mga tropa ng mga kwan, recycle to siya. Panggalingon mga tropa, himuon ka to siya mga kaigsuna ng mga bricks. Mauna nga ang mga lugar mga tropa, bisan o kwan, gastuhan sa gobyerno, gipang kuan na, murad, mga bricks na iagi ana mga tropa, hili na lapo. Mauna mga tropa, mga project. Unya ang uban ka to mga malata mga kaigsuna, gihimo to mga tropa, mga tawag na to kuan, kini mga organic mga tropa nga pang abuno. Mauna siya bay. Ano man address sa Valencia City, Bukidnon mga tropa nga mga makina kaya mga makina kay nakatamong gyud ko ni ato mga tropa panahon ni kwan Mayor Lian Catrata og panahon ni Mayor Huerbas mga katropa dinis Valencia City Bukidnon na ato dito mga tropa kada mga breaks din na sa City Hall sa kwan mga kaigsoonan diri sa Valencia City kada mga breaks din na nga nasa compound mga tropa sa City Hall makita ilawom sa mga kakahuyan mga breaks na din nagipamutan mga tropa di na lapo. So kana sa mga kaparado katropa mo ni project mga kaigsoonan nagigaling sa mga recyclable mga kaigsunan nga mga basura mao naghimong breaks din dako kay naghimuan bay mahal lang kayo ang masin makina ni ana unya dali pud madaot mga tropa kay dakog bintinan dako no wa ko masayo pero sa ubang nasod mao na ginahimo sa Japan sa uban pang mga nasod mga tropa mao na ginahimo dito mao na nga sinaw kayo hinlo kay ilang lugar mga tropa wa kay makita mga basura mao na ang ginahimo gyud pang recycle mga tropa, mga basura gihimo mga project mga kaigsunan. Napod mga katropa, uban pa, doon ay duha ka mga sasawata mga katropa tribes, duha ka sawata tribes mga kaigsunan rin sa Davao del Norte. Ipasidunggan kini sa ilang talagsaon nga kalampusan, ato na siron unsay ilang mga pasidungo. Samtang doon ay RPSB Santo Tomas team, may suporta kini mga katropa sa Brigada Eskwela 2026. Samal apil kini sa tulong mga katropa ka mga LGU sa nasod na napili sa EU. European Union, mga tropa, Green Economy Partnership. Samtang courtesy visit, mga tropa, sa DPPF. Gipahigayon kini sa Santo Tomas, Davao. Pilsis registration, nagapadayon, mga tropa, sa Santo Tomas. Dako kini nga, karong nga bulan sa Hunyo, mga tropa, dakong tabang kini. Samtang courtesy visit, usab og panag-istoryhanay sa mga opisyal sa Barangay Alvar Caraga, Davao Oriental. Gipahigayon para sa kalambuan. Samtang Environment Month, iablihan mga tropa sa panalipod mga tropa sa kinayahan, ipasiugda sa Kapitolyo o DNR sa Davao de Oro mga katropa. Mga tropa, kumpleto ng kalit ito na sa iron sa atong pagbalik mga katropa, gumikan kayong oras. Alas 4:55 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhol Plus Gold, ang imuhang kiyas sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Basso. Simili sa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, nga suwayan og tumar ang Santo Basso, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Ug kon sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basso.
1: Santo Basso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na umadugoyan pagtutok sa computer. Magluha o magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Murag Action mapulugpula, sir, diri sa ilalim. Mutuon ako nagduhad-duhad inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at Tagad Jensen.
1: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na po napundang inumok kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko ka

0: Coffee Mix. Himo sa natural ga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The secret of health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa ato.

0: Dan Nationwide.
1: Aku meminum kau sa XFM.
2: Hoi Madi, kau mang laki ganika. Bayar dan bangun jula. Exciting.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting! Yes!
5: Alright, balik na rin mga katrupa sa atong pagpareguban. Samtang doon na kita ay 1 minuto o 2 minutos na milabay. Ang oras sa alas 5 sa buntag mga katrupa. Kita baglangan, mag-exonan ganyan atong pagpareguban. Hatog ka na to sa mga produkto, magkatabang ka na to mga katrupa. Labi na sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katrupa, puno kini sa atong painhanglan sa lawas. Hinungdan kita kanuna yung baskog mga katropa basta magkakapita magkagisor madasigon ta nilingga Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kapina tambal pa o siyempre mga katropa sa atong magkagisor na mga magoma ay kumakalimot sa paggamit sa mga produkto makatabang sa atong pagpanguma mawa na mga katropa atong kabalaka tumikan kay sa at kasagaran sa atong pagpanguma ano ang mga katropa atong kabalaka na ma-failior ta mga kaigsonan o tawag na itong mga katropa makuha na po ta ma-shortage sa atong mga utang di ta makabayad. Gamitin ka na mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga tropa, maayo kini gamiton sa tanang mga tanom nimo pang-express ato mga tanom. Magkuan ka mga tropa, 100-150 ml. Isagol kini nimo mga tropa ngadto sa usa ka knapsack sprayer, maay gamitas pag-spray unsa mang klase mga tanom. Mahumayan man nagmamaisan mga tropa, maprutasan man nagmagulugulayan. Uban pa mga kaigsoonan, mamunga man nagbangunod, imuhang mga tanom, gamitig pag-spray, aron mga katropa, busok ang ilang mga unod, busok mga katropa ang ilang mga bunga, ugbog at ang ilang timbang mga kaigsoonan. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini mga katropa din na sa inyo, nagkadaya mga agri-store sa inyong mga lugar mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Alright, ito maglangan mga katropa. Kaya doon ay babae, mga igsunang nga nangawat. Sulod mismo sa Osaka Mall sa Tagum City, mga katropa. Nadakpan kini, preso mga katropa. Katropas balita, katropa, ang Larsan yun.
6: Live report. Preso ang gidingatan sa Osaka Babae, humanki nasakpan. Nangawat sulod sa Osaka Mall sa Tagum City niya itong Hunyo 2, 2026 hapon na ila ang dinakpan niya si alias Sisi 22 anyos residente sa Prok 9 Kawayanan Magdagapantukan Davao de Oro sumala sa report alas 7.50 ang takna sa gabi sa nasangpit ka petsa giindorso nga to sa buhatan sa Tagum City Police Station pinagi sa duha ka mga security guard nga sila si SJ Jomer Dianon Burnias o SJ Gian Perez Galumba ang suspitsado tungod sa pagkalambigit ini sa pagpangawat o laing-laing items sulod sa G-Mall of Tagum naglakip ang mga gikawat sa suspitsado sa tulo ka piraso sa Victoria Secret Flowers Perfume Solid Paste Usa ka Everbelina Matte Liquid Lipstick Usa ka Butilya sa City di Manzanilla Usa ka Everbelina Pro Brown Liner Usa ka Fit Me Matte Usa ka Pauline Mend Usa ka Johnson's Coming Shampoo Usa ka Bear Brand Powder Milk Doon sa report sa kapulisan nga itabo ang insidente Alas 4.16 ang takna sa hapon Humangkalit lawang gisulod sa babae Ang nasangpit ng mga items Ngato sa iyang shoulder bag Bisapaman Og wala pa kiniin na bayaran Gigusto niya ang mga ebidensya sa Tagum City Police Station Lagip ng suspect Alang sa tukmang disposisyon Kansa mga tubang o tukmang kaso Sa nabuhat nga sa laon. Walang ipili nga oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alas sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsan yol. XFM News.
5: Thank you so much, Katropang Larsan yol. Sa report samtang sa Picas Bahin. Ano na indigent nga mga estudyante mga katropa sa Salvacion sa Tutumas Davao del Norte. Nakabinipisyo kini sa libre nga PSA birth registration. Katropas balita, katropang Gab Alas.
7: Mipaigayon ang Municipal Civil Registrar Office kon Macro sa LGU Santo Tomas Davao del Norte og Mobile Birth Registration Assistance Free PSA Service alang sa mga indigenous estudyante sa Salvacion Elementary School kagapong adlaw Hunyo 4 tuig samtangan gitumong ang maong kalihukan aron matabangan ang mga ginikanan og estudyante nga walay birth certificate nga magamit sa eskwelahan og ubang legal nga transaksyon pinaagi niini mas gipadali ang pagkuha sa PSA birth documents og napalapad usab ang kaibalo sa publiko maitungod sa importansya sa hustong civil registration matod sa Macro Santo Tomas ang programa kamahin sa padayon nga serbisyo sa lokal nga panggamhanan aron mas mailapit ang gobyerno sa katawhan ilabi na sa mga lugar nga layo sa munisipyo giilaw usab kini nga lakang sa LG

0: Iyo sa Tutomas, isip pagpasiugda sa accessible o epesenteng serbisyo publiko, ilalom sa liderato ni Mayor Ronald D. Hesica. Katropa, kaping healthy, dunay gluta tayo ng collagen ay magipakita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alas sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
1: Thank you so much, katropa. Gagabala sa detalye sa mga report. Samtang atun, tanong Davao City, mga katropa, kaya nanimahod abang Davao City karon. Gumikan, mga katropa, sa nagtipon og na basura. Gumikan kay sanitary landfill, mga katropa, sa Davao City. Pabilin, pagyapong problemado, karong panahona. Ang report, mga katropa, atun, Siron, nanukad gikan sa XFM Davao. Pinagi ni katropa, Marvin Ivano.
2: Nagpabiling problemado ang nag-inusarang sanitary landfill sa Davao City. Ilabi na human sa nahitabong pagdahili sa porsyon ni ini ning nakalabayng bulan sa Mayo ning tuiga. Tungod sab ni ini, apektado na ang koleksyon sa basura nga naghatod og kabalaka sa mga residente ug mga opisyal sa barangay. Sa interview sa XFM Davao sa residente ug food vendor nga si Fatima Pahigal sa barangay 11-B, nabalaka matud pa kining maapektuhan ang iyang panindang pagkaon tungod sa kabaho sa tapon og nga basura duol sa iyang tindahan. Nabalaka na sab si Edwin Orhel, kinsa residente sa barangay New Carmen. Sanglit, nahimo niining panginabuhi ang pagpangulekta og mabaligyang basura gikan sa dumpsite, apan gididan pa silang makasulod sukad sa insidente. Rason nga nagproblema kini kung diin makakuhag pang gasto ilabi na ning panahon sa tingklase alang sa ilang kabataan. Samtang sa barangay 5-A Bangkiruhan, aminado si Kapitan Gilbert Mata Senior nga wala na kini luna sa iyang barangay nga temporaryong matapukan sa ilang mga basura o gilauman na lamang ang kooperasyon sa mga residente aron maplastar kini samtang naghulat sa posibleng pamaagi sa Senro Davao alang ni ini.
3: Maulang ina kay tungod lagi anang dili pa palabayan ang ato ang sa dump site sa landfill nga wala naman po may area nga mabutangan pa sa ato ang MRF kaya ang ato ang barangay wala man tay vacant lot pa. Nakugyo kayo ni siya nga problema. Nakugyo kayo ang kumalaka kay makakose man po doon niyo sakit niya sa mga bata o sa mga ato ang mga constituents. Kung matagmatapon o yun ang ila ang mga basura nila sa ila ang matagbalay kay kabalo man yun ta ang uban, dili man yun na magsigigit na unta ginakuan naman sila ginapaybalo, gina-orient naman ang yun ta sila about sa solid waste. So mahangyok na lang yun ko sa tanan. Kung naama mo yung luna niya ang gamay nga pwede ninyong ilubong sa ang kanang mga malata, no? Pagkalot na lang sa siguro mo din na kung naamoy gamay nga pwede nga mabutangan.
2: Ang tingog ni Barangay 5-A Kapitan Gilbert Mata Senior. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ivano, XFM News.
1: Ikisama sa katropa Marvin Ivano sa detalye sa mga report, mga katropa. Problematic yun na mga katropa, basura, basta basura isigutan. Manimahog ito din ha mga kaigsunan. Sabi na mga tropa, kini mga kuan, naku po. Tama na mga tropa, kung ano na yung mga gamay niya mabangag-bangagan, ilubong lang ng mga malata din ha. Maghimo lang siguro mga tropa, pamaagi, aron sa mga katropa, makatabang kamo sa syudad, mga katropa. Samtang alas 5:09 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban, Tristan Yatgulay, good morning. Ogari sab kang gadato, Jerry Sisbino, Sabaya, Barangay, Poblasyon, Duhali, Braulio, Duhali, Duhali, mga tropa. May buntag, kanimo din niya katropa, ang dato, Jerry Sisbino, uban sa imong tibok, membro sa pamilya. May buntag sa mga tropa din hikay, DR Inabyugan, kang Marlene Puagang, o inguban nga rin usab kang Renili Capillo. Huwag kang Monsing Yuson. Good morning. Huwag tip kumimbros pamilya. Kumusta ma'am kuraga panahuna mga katropa? Huwag ka ma'am Jing Pigarido dinhi mga katropa nga naa kanunay. Kalili, digikan rin sa Matina Aplaya, Davao City mga kaigsunan. Alam may buntag kaninyong hurot dinhi. I hope nga naa ka mo kanunay sa Kabasco Kapiskay nga panglawas. Romy Abney. Yan, good morning si Romy, Romy Abney. Asa man kakaroon kang Mama Hilda Mahinay. Kang kisip ba ni kang Jimmy D. Royales. Hala, good morning. Usap kaninyong hurot diri mga katropa. Good morning kaninyong tanan. Alright, tita maglangan mga katropa. Laing mga balita, mga kaigsunan at tuhatag niya kaninyo. Nagpaabot og mainiton nga pagpahalipay ang ika-8 nga Municipal Council sa Sawata, Davao del Norte nga tusab sa duha kabaga lumulupyo sa lungsod tungod kini sa ilang talagsaon nga kalampusan sa ilang tagsa-tagsa usab ka mga natag. Kani gipasidunggan si CO1 Roger Abasolo Abordo sa Barangay Linaw. Human matud pa makabot ang pagkatapuan sa Class 2025-01 Jason Rados sa Custodial Officer Basic Recruitment Course. Naka-record siya og impresibong 95.98% general average na nakapakita kini sa iyahang dedikasyon, disiplina og kahusayan sa serbisyo publiko. Samtang gidayeg usab si John Phil R. Patian sa Barangay Monte Duhali nga nakadawat kini og service award isip pag-ila sa iyahang kalampusan sa pagtapos kini sa kurso nga Bachelor of Public Public Administration. Sumala pa sab sa Municipal Council sa Sawata ang maong mga kalampusan dili lamang kini gadungog alang kini sa ilang pamilya og barangay kundi alang usab kini sa tibok lungsod sa Sawata. Gilauman nga mahimong inspirasyon ang ilang nga paningkamot og kalampusan aron lamang nga dasigon ang uban pong mga kabataan-unan og mga lumulupyo na magpadayon maningkamot sa pagmulampos pinaagi sab sa integridad, determinasyon og pagkamatinud-anon. Kani mapahigayon usab ang komunidad, mapadayon ang komunidad do sa Sawata sa pagsaulog sa ilahang kadaugan samtang nagahandom kini og mas daghan pang kalampusan og padalangin sa maabot nilang mga panaw sa kinabuhi mga katropa. Alas 5:12 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Nagapakita usab og suporta sa Brigada Eskwela 2026 ang kapulisan pinaagi usab sa Regional Police Security Battalion o RPSB Santo Tomas Team 1 pinaagi kini sa pag-turnover og usa ka galon mga katropa nga pintura ngadto usab sa Magwawa Integrated School Extension sa Sitio Lagpan, Barangay Magwawa, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 9 sa buntag sa gahapong adlaw. Ipanguluhan usab ni Police Chief Master Sergeant Gian Carlo Direct ang team leader mga tropa sa Santo Tomas Team 1 ang maong kalihukan uban usab sa ubang mga personel sa kapulisan. Sumala sa report, kabahin kini sa ilahang partisipasyon sa Brigada Eskwela 2026 nga usa ka tinuig usab nga programa aron lamang nga mapalambo o mapaayo usab ang mga pasilidad sa eskwelahan alang kini sa mas maayong nga kahimtang sa pagkat-on sa mga estudyante. Matud pa sa kapulisan, ang ilang nga pag-apil sa maong nga kalihukan nagapalig-on kini sa maayong relasyon tali usab sa PNP ug dugang ubang mga ahensya sa gobyerno samtang gipakita usab ang ilang sinsero nga pagserbisyo sa pagtabang sa komunidad. Pasabot pa usab sa maong mga inisiyatiba kabahin matud pa sa community service program sa organisasyon aron lamang mapalig-on ang panaghiusa o kooperasyon tali usab sa kapulisan o ga komunidad alang kini sa malinaon o luwas usab nga nasud subay na kini sa Executive Order Number 70 o sa whole o gitagtog whole approach o whole of nation approach kung NTF LCAC mga katropa. Alas 5:14 na rigapon sa atong pagpanaguban samtang diri sa Samal City mga katropa nadawat ang nasudnong pag-ila sa Island Garden City of Samal human kini nga naapi o mapili isip usa sa tulo lamang ka local government unit sa LGU sa tibuok ka Pilipinas nga makadawat kini og suporta ubos sa European Union Philippines Green Economy Partnership gitawag ig EOGIF. Gipanguluhan ni Mayor Lemuel T. Reyes ang delegasyon sa Samal atol kini sa networking dinner og ceremonial signing sa PPP Feasibility Support nga gihimo sa Pasig City kauban usab sa baong nga kalihukan sila si Mayor Kimer Adan Ulaso sa Sambuanga City og Mayor Frederick Siao sa Iligan City Tansang mga siyudad maoy laing o maoy kani ang laing nga duha ka FDO nga napili usab human sa hugot o mga katropa nga proseso sa aplikasyon o evaluation sa tibuok nasud. Atul sa maong mga katropang seremonya, ginawat ni Mayor Reyes ang opisyal usab nga pag-ila alang kini sa samal isip beneficiaryo sa technical nga tabang o feasibility study support mga katropa o isugyot mga katropa sa Sustainable Solid Waste Management Public-Private Partnership kung PPP projects sa syudad. Sumala po sab sa mga opisyal, tubong sa programa ang pagtabang usab sa mga lokal nga panggamhanan sa pagpalambo sa mga bagong proyekto nga makaagapay kini sa kalihukan, ligon, batok ato sa epekto sa lima o klima mga katropa og makahatag usab og mas maayong serbisyo sa komunidad mga kaigsuunan. Og no kay tibok nasod Pilipinas mga katropa, apil mga katropa ning kuan mga kaigsuunan tulo ka syudad dungog kay naapon sa Davao Region mga katropa ang usa ka syudad mga katropa sa isla pagyud mga kaigsuunan. Alas 5:16 na bay samtang sa laing bahin pa mga katropa sa atong mga balita sa Davao Region. Nagpahigayon sa mga courtesy visit si Acting Superintendent Chief Superintendent Abel Dr. Siruela sa Davao Prison mga tropa and Penal Farm o DPPF ngadto kag Santo Tomas Mayor Roland S. Dihisika sa opisina sa Mayor kagahapong adlaw. Tumong sa mao mga tropa ang pagbisita ang pagpalig-on kini sa koordinasyon og maayong relasyon tali usab sa DPPF o sa lokal nga panggabahanan sa Santo Tomas, Davao del Norte alang kini sa nakalain-lain usab nga programa o kalihukan na makabenepisyo na ini ang komunidad. Ni Kuyog usab sa courtesy visit sila si CSO3 Donald Naungayan o Secretary to the Municipal Mayor Robert Lacaba. Gilauman nga ang maong nga panagtagbo makahatag kini o galigon o mas ligon na panagtambayayong tali usab sa Bureau of Correction pinagi sa DPPF o sa lokal nga gobyerno sa Santo Tomas alang kini sa padayon nga kalambuan sa serbisyo sa katawhan mga katropa. Alas 5:18 na bayad rigapon sa atong pagpadayon sa pagpadagoban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagpahibalo sab ang Philippine Statistics Authority o PSA nga magapadayon og National ID o PILSIS registration at lungsod sa Santo Tomas sulod sa bulan sa Hunyo ning tuiga. Narighangyo sa PSA ang tanang residente nga wala pa makarehistro o wala pa makabaton sa ilang National ID nga pahimuslan ang ikatakdang mga schedule sa registration aron lamang nga masiguro ang ilahang pag-apil sa nasudnog identification system. Subala sa schedule, himuon ang registration sa San Vicente Barangay Hall karong adlaw Hunyo 5. Samtang sa municipal lobby kini ipahigayon usab sa Hunyo 6, 13 ug 20. Lakip na sab ngadto sa 20 City. Aduna usab registration sa Magwawa Barangay Hall sa Hunyo 19 ug sa Barangay Bubungon o Kantere sa Hunyo 26. Ipahimangnuan usab ug ipahinumduman ang mga aplikante nga dadon ang ilahang mga gikinahanglang mga dokumento aron lamang mapaspas ug mahapahapsay ang proseso sa pagparehistro. Alang usab sa duga mga kasayuran, mahimo sila nga moduol kini sa Municipal Civil Registrar's Office sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kini nga kalihukan usab kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno aron lamang mas daghan pang Pilipino ang makabaton og National ID na magamit kini sa lain-lain usab nga transaksyon og serbisyo publiko sa gobyerno mga katropa. Alas 5:20 na bahay, drigapon sa ato kapagpanaguban. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gihimo usab ang usa ka courtesy visit o kapanag-istoryahanay sa mga opisyal sa Barangay Alvar, Caraga, Davao del Norte. Ngadto kang Gobernur Nelson Dayang Hirang sa Provincial Tourism Complex niadto nga nakalabay usab nga adlaw. Sa naisgutan usab kapanagtigo. gipadayag sa mga opisyal sa barangay ang ilang mga prioridad o inisyatibo na nagtumong kini sa pagpauswag o sabog serbisyo sa ogapadayon nga kalambuan sa ilang komunidad. Gihisgutan usab ang mga panginahanglan nga inahanglan matud pag matubag aron lamang mapalig-on ang kinatibuk-ang kahimtang sa barangay. Gipasiug daw usab sa duha ka mga sa duha ka bahin ang kamahinungdanon sa lig-on usab nga koordinasyon tali sa barangay og provincial government aron nga mas mapapaspas pa og mas maepektibo ang pagpatuman sa mga programa og proyekto alang kinis katawhan. Gipasalig usab sa gobernador o gobernador Dayang Hirang ang iyang suporta sa mga paningkamot sa barangay o gapipila usab ka mga dagko gapapin sa lokal nga mga leader o pagdala kini sa tingog sa katawhan ngadto usab sa mas taas nga legal level usab sa panggamahanan. Matod pa sa gobernador, ang kanunay nga komunikasyon o panagtinabangay mao ang yawi o susi sa mas epektibong pagserbisyo o padayon nga kalambuan sa matag komunidad mga katropa. Katapusan bahin sa ato mga balita gikan sa Davao Region, ipasikan o sa mga katropa na usab sa probinsya sa Davao de Oro ang selebrasyon sa Environment Month uban nga opisyal usab nga giablihan ni Gobernador Raul Mabanglo. Kauban usab ang mga opisyal sa Department of Environment and Natural Resources sa DENR sa Davao de Oro ang maong kalihukan kagahapon o ito nakalabay ng adlaw mga katropa Hunyo 3 dito mismo sa may Sobere Gym sa Provincial Capital Complex. Matod pa sa mensahe mga katropa giikabutyag ni Gobernador Mabanglo na ang tinuod usab nga manuntarong kalambuan dili lamang masukod kini sa kusog nga ekonomiya o gadagko nga infrastruktura apan pinaagi usab kini sa responsableng pagatiman o pagpreserba sa kinayahan alang kini sa maabot nga mga henerasyon. Samtang gipahinumduman usab sa DNR Penro ang kamahinungdanon sa nagkadaiyang programa sa pagpalig-on sa climate resilience o disaster preparedness aron lamang mas andam ang komunidad batok gato sa epekto sa kalamidad o pagbago-bago sa klima. Lakip na sabi ninyong ipasiugda sa mga inisiyatib ang Forest Protection Watershed Conservation Biodiversity Preservation o responsable matod pa ang pagdurala sa basura isip kabahin sa paningkamot sa pagpanalipod usab sa kinaiyahan sa tibuok ka probinsya. Sa ang maong selebrasyon sa Environment Month nagtumong kini sa pagdasig usab sa mas daghang partisipasyon sa katawhan aron nga mahimong kabahin sa pagpatuman o pagpanalipod sa natural nga kamahinungdanon sa Davao de Oro mga katropa. Yon importante mga kaigsoon ang imuna ang himuon mga katropa sa atong tasatag sa komunidad mga katropa aron sab nga maminti nato mga katropa ang kwan ba kining disgrasya sa kinaiyahan nga dili na nato mabalik pa kay na side man ta mga katropa dinis Davao de Oro mura na ni mga katropa kani adto ga nawa na usahay sa mapa ba ang pipila ka lugar rin na dapita nga kun imo tan-aon mga katropa sa taas gabahin kani adtong grabing baha dre luno mga katropa sa kinaiyahan sumikan sa kaguba na sa kinaiyahan so aduna gibalos ang kinaiyahan. Di man ikalimod mga tropa nga kining Davao de Oro na din ay ang tinubda mga tropa sa mga bangag-bangag mga tropa sa atong mga tunnel tungod sa mga likas na yaman bahanga mini mga bulawan dirin dapita mga tropa daghan gining dapita man lauman expected na mga tropa gadu na gibalos ang kinaiyahan ini so, pipila na ka panahon mga tropa so karon ibalik na to mga tropa sa pag-maintain ni siya mga tropa base pa makaangkon ta mga tropa o ganindot na usab mga tropa nga gagan rin dapita mga kaigsoon nga wa na yung mga hitabo basta maghiusa lang yun mga katropa nini. Ayong buntag ka nga Jonas Di Guzman asa man ka mong dapita karon sir, good morning niyong tanan rin sir, asa mong dapita karon rin sa pagtanaw ninyo sa atong pagparag-uban. O gadiri sa mga tropa kang Alfredo Hicale o kang Kuan kay Janet Cortez bato pa mayo nga morning katropa nga bung kumusta ang tanan Alfredo Hicale successful ang Blue Ribbon Blue Ribbon hearing gahapon na yagyag yod ang baho. No air wind. No air wind, mga katropa, matuplok. Matod pa. Okay. Ang problema lang, ang uban katong mga gipaabot ng mga resource person, katong mga gipang-akusan, wag yun mga sipot mga katropa. Kaya sure yun sila mga katropa, nga dito sila daot yun sila mga katropa. John Jampon, good morning! O sa tanan pa mga katropa, ni akaroon ng mga katropa, nagtanaw, may buntang ganyan tanan. Sili sa atong pagpanag-uban karoon mga katropa. Alas 5:26 na bay.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya na biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, masa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
5: Ya, yeah. Usa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit.
6: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya daghan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Usa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest.
8: Bahin sa harvest? Ako ko harvest sa kon sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa
8: gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Ay balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Di pa improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Santon Plus Gold User, atong paminawan.
11: Okay, kung to salamat sa Santon Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi, doon ako binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o glucose acid. Nakita ko nga, adunay alergy akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
10: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas, Santon Plus Coffee Mix Rigo ng the best. Sa kada higop ng mga sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mga gustin, malunggay o soya, ang pangatanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawan.
13: Okay, si Jimmy Torres. 24 anyos. Tagabukit nun. Sa kamikaniko. Okay, naday ko na problema. Anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan po sa akong suot ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O kipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mungot sa paspas o hapsay nga resulta. Noong ka mga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
15: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes!
16: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo
17: supplement for men.
18: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
20: Yes, to help.
21: Sis the Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa anak buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sis the Pain. Sis the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sis the Pain ka na rin.
17: Sis the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga bukika.
22: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, na kung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
24: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
23: Bato gold daon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
24: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
25: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. Huwag mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat

0: tayo ng eskapilya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Yusa, ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Di, akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting! Exciting
3: Pilipinas! Alright, balik tayo rin mga tropa sa ato. Magpanaguban, alas 5.33 na mga tropa. Riga po sa atong pagpanaguban. Ato ka na ito mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ako din mga tropa din na sa nagkaniya mga agri-store. Sa inyo ang mga dapit ang problema mga tropa sa pagpunguma. Maunin sulban mga tropa aron ikaw makaginansya. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na bay. O siyempre mga tropa, ayaw kalimot mga tropa basta kapi hisgutan. Ang kapi mga tropa magdalag kayuhan. Ang kapi mga kaigsunan. Doon ito tulog kaklaseng kapi mga tropa sa atong Yes to Health mga kaigsunan. Na una na ini mga tropa ang atong Santon Plus Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix o yung ban atong Premium D3 Coffee Mix. Maunay adunay anti-cancer nga kapi mga tropa. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Adunay vitamin D3 mga katropa. Yan po ang atong mga makatabang sa bayong panglawas mga kaigsunan. Balik na rin mga tropa sa atong pagpanaguban mga katropa. Ato na mga tropa ipabuhagay kini mga balita gikan sa atong mga XFM Mindanao Report. Unahaw na to mga katropa ang gikan mga kaigsunan sa Bukidnon. Kaya doon ay babae mga tropa nga nabiktima matod pa kini sa Bukas Kotse. 140,000 mga tropa pesos nga balor sa kas o alahas na dala matod pa kini sa suspek mga katropa. Katropa sa balita, katropa nga Jonathan Soriano. XFM Mindanao
4: Reports. Nigar ano sa pagmodos nga bukas kotse ko gaasa usa ka 31 anyos nga babay aga na biktima og nadala sa mga kawatan ang bag niini nga dunay sulod nga mubalor sa kapin 140,000 pesos nga cash og alahas nga gold sa Maysayri Highway Marra Magbukidnon pasado alas 11 buntag Hunyo 3, 2026. Sa investigasyon aga biktima uban ang yama kauban ni hunong sa fruit stand sa lugar aron mamalit og prutas diha nga dunay duha kawa mailhing suspek nga sakay sa Honda TMX nga motor nga walay plaka aga kalit nga ni dool sa iyang sakyanan o gagiablihan kini o gikuha ang iyang bag. Humana makuha ang bag daling ni sibat paingon sa northern direction aga mga suspek sumala sa biktima aga dalaga bag sa mga kawatan adunay sulod nga 40,000 pesos nga cash o galahas nga nagkantidad og usa ka 2,000 ka pesos. Gikabalakan usaba niini human na sulod sa iyang nga bag ang nagkadi ang government IDs ug upat ka ATM cards. Sa pagkakaroon, padayon pa ang himo nga CCTV footage sa backtracking ug investigasyon sa Maramag PNP aron mailhan ug madakpan ang mga suspitsado o dili tataw nga intent to gain lamang ang motibo sa maong pagpangawat. Mga katropa sa pasabusab nga lakat sa panahon dapat kinangang ligon kanunay ang atong panglawas. Ibus nato ang atong immune system pinaagi sa pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
3: Ika sa mas katropang Jonathan Soriano sa detalye sa mga report alas 5.36 na bahay samtang salang bahin. At tuon na ito mga katropa ang San Fran sa kaso mga katropa sa suspek sa pagpatay sa usak ka lalaki sa Bayugan City. Mga katropa, formal na usab nga nasangat sa korte. Katropas balita, katropang Ray Alinton. Katropang Ray. XFM Mindanao
5: Reports. Nagpadayon ang paspas nga daghan sa ustesya human formal na ang napasaka ngadto sa hukmanan ang kaso nga may kalabutan sa pagkamatay ni Jeffrey Imia ang maong krimen. Nahitabo niya itong Oktobre 31, 2024 sa atubangan sa Body Point Building, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Sa pakighinabi sa XFM News ni atong Hunyo 3, 2026, gibutiag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo V. Silang nga dako ang natabang sa mga mitungha nga saksi aron mapalig-on ang kaso ug mapadangat kini nga ngadto sa korte. Subay sa mga nagunang taho sa kapulisan, pauli na unta ang biktima nga si Imya gikan sa Osaka Fitness Gym. Sa dihang kalit lang siyang gipusil sa wala mailhing suspect sa gawa sa mga establishmento. Tungod sa grabing samad pinusilan nga naangkon sa nagkadaiyang bahin sa iyang lawas, diha-diha gayon nga nakabsan sa kinabuhi ang biktima. Sa gihimo nga lalom nga fact finding og investigation sa mga otoridad, unsa sa mga nagunang anggulo nga gitan-aw karon sa mga investigador ang personal nga grabing panagbikil sa posibleng adunay kalabutan sa gidumala nga negosyo sa biktima. Bisan pa man og dugay-dugay na nga nahitabo ang krimen, wala miundang ang kapulisan sa paghukod sa kamatuoran. Gumikan sa formal nga pag-atubang niini sa balaod, dako ang pasalig og paglaom sa lokal nga kapulisan nga sa dili madugay hingpit nga makabuot sa pamilya sa biktima ang tiunay nga hustisya. Sa pagkakaron, nagpaabot na lamang ang otoridad sa dugang kalambuan og ikatakdang schedule alang sa pagdungog sa maong kaso sulod sa korte.
6: Sa ating update dito po sa nangyaring insidente sa may body point na ang biktima po is si Jeffrey Prehas Imiya. During the conduct of investigation, nakakita po tayo dito ng ano or meron po tayong mga nakuhang witnesses para sa agarang identification ng mga suspect po dito. At yun po ang naging basihan po natin at para ma-file po natin yung kaso against po dito sa mga suspect.
5: Ang tipik sa pamayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Visilang, mga katropa. Kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian? Santon Plus Coffee Mix alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Dige sa basa tubag Ray Alburo Alinton sa detalye sa mga report samtang wanted mga katropa sa kaso ng statutory rape mga katropa. Sikop kini sa Banga, South Cotabato. Katropas balita Ivan Pulunan, XFM Jinsan.
2: Mindanao Reports.
7: Arestado ang 28 anyos nga lalaki nga nalakip sa top 10 most wanted persons uman gisilbi ang warrant of arrest sa Joint Task Force sa mga otoridad sa Barangay Lambingi, Banga, South Cotabato ning naglabayng adlaw alas 7:30 sa buntag. Giilas kapulisan ang suspect si Ruel, walay trabaho, batanon og residente sa naisgutang barangay. Ang operasyon gihimo sa Banga Municipal Police Station Tracker Team sa pagigdamayayong sa Women and Children Protection Desk o kung WCPD, South Cotabato Provincial Intelligence Unit, South Cotabato Highway Patrol Team, CIDG PFU-12, Tracker Team Charlie RID-12 o Second Company sa South Cotabato Provincial Mobile Force Company. Matod sa kapulisan, nagatubang og kasong statutory rape ang suspect nga gi-issue sa Regional Trial Court 12th Judicial Region Branch 26 sa Surala, South Cotabato kaniadtong Nobyembre 22, 2024 o walay girekomendar nga piyansa. Human sa iyang pagkasikop, ang suspect gikataho nga gipahibalo sa iyang mga katungod sa konstitusyon sa pinulungan nga hingpit niyang nasabtan. Sa pagkakaron, anaa siya sa kusudiya sa Banga MPS alang sa tukbang disposisyon og dugang legal nga mga proseso. Mga katropa, kung ang imong mata naganap na, ang iyang aksyonan na, tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
3: Dika sa mas katropang Ivan Pulunan sa detalye sa mga reports. Samtang balik na mga tropa sa kadang hugna sa balita mga katropa sa XFM Mindanao Reports. Balikan itong Bukidnon na doon ay lalaki giingon mga tropa ng glass kini si Aga Kaugalingon. Dugta na mga tropang nakaplagan. Katropa sa balita, katropa ng Rostom Villafranca.
2: XFM Mindanao Reports.
8: Ilhan ang panaguway sa usa ka lalaki dihang nakaplagan kini diha sa may Proctos Barangay Size Malaybalay City. Pasado alas 10:30 sa buntag, Hunyo 2, 2026. Ang biktima na ilang nga si alias Dodong, 33 anyos, Ulitawo, residente ra usab sa nisgutang lugar. Sumala pa sa report nga alas 10:40 sa buntag sa susamang petsa, usa ka babaye ang midangat sa buhatan sa kapulisan. Aron i-report nga dunay na diskubrehan nga patayng lawas sulod sa puloy-anan sa biktima. Matod pa sa ginang nga ang biktima na wala kini sukat pa ni atong Mayo 27, 2026. Sa report sa kapulisan, nakita nga nagbuyod na ang biktima sulod sa iyang pinoyanan og ana-ana sa pagkadugta. Og sa inisyal nga investigasyon, nasayran niya adunay samad sa walang abukton ang biktima. Giingong naglaslas kini sa iyang kaugalingon gamit ang buak nga bildo. Na-recover usab sa dapit na hitabuan. Ang usa ka sulat niya nagtimaan nga tuyo sa biktima nga maghuno sa iyang kaugalingong kinabuhi. Base usab sa investigasyon sa kapulisan, walay nakitang timailhan niya foul play sa kamatayon sa biktima. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Santor Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustong Villafranca, XFM News.
3: O nagingon mga tropa, kung ikaw sobra ka-depress mga gisunan, ayaw biya sa Ginoo. Kapit yung kas Ginoo mga tropa, kay maunay mo pahayag sa imong hunahuna, dili ng kangit-ngit mga tropa nga naa kanimo nga muabot sa punto nga imo nang bawi ang kinabuhi. Nga wa kay katungod diyan na gumikan kay gipahulam ka na kanimo sa Ginoo mga kaigsunan. Sulay ra gud mga tropa nga kanunay kang magsangpit kaniya mga kaigsunan. Bisag di ka tigsimba, basta kanunay lang ka mga tropa imong kasing-kasing naalang mga tropa duol ni ana. Diba, naay kahayag imong balantawan mga kaigsunan, naay mga kadasig, naay kahayag imong pagalaktan mga katropa, naay giya na magtultol kanimo igsoon. Alas sa 5:43 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, atong dalikitan na po mga katropa, balikan na to ang Agusan, XFM Agusan mga katropa, kay adunay Sik Butuan, Director, dakpan kuno mga katropa sa NBI, karaga, tungod kini sa aligasyong 250,000 nga extortion. Naku po, nanapod yung mga kungkungers mga katropa. Katropas balita, katropa ga John J. Lebrias.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Gidakop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation na NBI karaga. Agos sa kataas na opisyal sa Securities and Exchange Commission, human kini masakpan na sa akto sa usaka entrapment operation tungod sa gialigara nga pagpangayo og saborno o gitawag ga extortion. Giila ang suspect nga si Attorney Jason C. Tan, ang kasamtangang director sa Securities and Exchange Commission sa Butuan City Extension Office. Nadakpan si Tan ni adtong nakalabay nga adlaw ning kasamtangan gabulan og tuig sulod sa usa ka iladong coffee shop sa SM City Butuan. Matul sa report sa NBI, nagsugod ang operasyon human ni dangop sa ilang buhatan ang mga representante sa SMW Lending Investors Incorporated. Gipahayag sa mga lending company nga gipangayuan sila ni Tan og kantidad nga kapin 650,000 aron dili pasakaan og kaso ang ilang negosyo. Human sa himong negosyasyon na paubsan ang maong kantidad ngadto sa 250,000 subay sa gialigar nga plano bahin-bahinon ang maong kwarta diin 80,000 lamang ang opisyal nga isyuhan og resibo ang nahibiling kwarta direkta nga muadtos bulsas akusado. Tungod ni ini seryosong sumbong daling nag-organisa ang NBI og entrapment operation diin diha sa maong coffee shop. Migamit ang mga operatiba og mark money nga gibutangan og UV powder aron masiguro ang ligon nga ebidensya sa dihang gidawat ni Tan ang kontrabando nga kwarta. Gikan sa komplenanta, dinalian siyang gipalibutan o gidakop sa mga operatiba. Na-recover gikan kaniya ang mark money o ang cellphone, lakip ang iyang gigamit sa pakigsabot sa illegal na transaksyon. Tungod sa maong hitabo, gipahamtangan sa Securities and Exchange o preventive suspension si Attorney Tan samtang nagpadayon pa ang laom nga imbestigasyon sa iyang kaso. Gihikay na usab sa NBI ang paspas og seryosong kasong kriminal. Batok na sa maong opisyal, lakip na ang pag-file sa robbery extortion, bribery o paglapas sa anti-graft and corrupt practices, Republic Act 3019. Nagpabilin ang panawagan sa National Bureau of Investigation ngadto sa publiko nga dili magpanuko sa pagsumbong sa bisan unsang matang sa pagpangwarta, pagpanghadlok o korupsyon aron daling masugpo ang mga abusado opisyal sa gobyerno. Mga katropa, aron kanunay ligoon ang atong panglawas o kanunay kondisyon mag-premium D3 matag adlaw. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
3: Mauna mga katropa, nga naaday gyapon kini kanunay panahon na mga kaigsunan kining saburno aron lamang mahatagang kag mga kuan ba? Kanyang palitan mga association mga tropa nga magpamimbro ka sa SIC. Naagyapon mga tropa, wag yapon mawala. Kani abogado pa naman pagkaulaw mga tropa. Dito pagi sa daghang tao mga tropa na entrap mga kaitsunan. Alas 5:47 na bay, samtang sa katapusang bahin sa mga report. Kadiyot lang, kaya nangutana din mga tropa si sa RCFM Manumano. Ah, Balensya ni. Si kumasep, si Kunsi Alando Sentillas ni. Good morning, gihabong. Kumusta sa inyo, kumusta inyong weather diha? Sige ulan. Matag hapon, aduna gyud tagsaray di mulan matag hapon ri ka tropang Manumano Lando Sentillas Kunsial. No nga anak gyud na siya. Nga ulan gyud ri man nga amping lagi may pirmi dinhi. Samtang katapos ang report mga tropa, aduna kolehiyo sa Hinaogan, kolehiyo ng General Santos. Okay, ano? Magsugod na mga tropa sa bulan sa Agosto. Katropas balita, katropa ga Philip Olegario.
2: XFM Mindanao Reports.
10: Malipayong gianunsyo ni Mayor Lorelei Pacquiao nga mamahimo na makatuon og libre sa kolehiyo ang mga taga-Jensan pinaagi sa kolehiyo ng General Santos tungod formal na kini magsugod sa bulan sa Agosto. Kahibaluan nga migahin og katibukang 300 million pesos ka pondo ang lokal nga panggamhanan og dugang 50 million pesos gikan sa 2026 General Appropriation Act aron sugdan ang construction sa nasampit nga government-owned college. Nahimutang ang 3-story building sa likod sa Acharon Sports Complex sa Barangay Kalumpang og target ang unang batch nga moabot sa 700 hangtod 1,000 nga estudyante. Limitado usab sa kasamtangan ang mga courses sama sa Bachelor in Early Childhood Education, Bachelor in Physical Education og Bachelor of Science in Agribusiness. Niniaging adlaw, nagpahigayon og ocular visit si Mayor Pacquiao sa kolehiyo ng General Santos aron sutaon og i-inspeksyon ang kaandam sa pasilidad og uban pang kinahanglan alang sa umaabot ka opinion. Matod ni Mayor Pacquiao, importante nga masiguro nga andam ang mga pasilidad o aron mahatagan ang mga estudyante o di kalidad nga learning environment. Sa pagkakaroon, ubay-ubay na ang mga ga-inquire sa pagpa-enroll. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw. Hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
3: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report, mga katropa. Ayon niya punta, mga katropa, sa mga panaguban, gumikan kay oras na mga katropa para, nag-anunsyo na yung kung ano, nga tig-ulan, tag-ulan na dayroon, mga katropa. Tag-ulan sa Pilipinas, official na karong i-anunsyo, mga katropa, sa pag-asa yon. Ayon, mga katropa, sa ito, weather update sa Davao Region, mga katropa.
2: XFM, weather update, weather update.
3: Sa ito, weather update karon sa Davao Region, mga katropa. Gilauman sa pag-asa mga kaigsunan na magapadayon ang kasamtangang kasarangang mga maulanon ngadto sa madag-umon nga kahimtang sa panahon sa kadaghanang bahin usab sa Davao Region. Posible ang mga panagsang pagdag-o, pag-ulan o pagkidlat-kidlat mga tropa pagdalugdo ilabi na mga kaigsunan sa hapon o gabi eh. Tungod kini sa lokal nga thunderstorm. Gipasiugdahan o gipasidan ano sa mga kaigsunan ng publiko batok sa kalit usab nga kusog nga pag-ulan nga mahimong hinungdan kini sa pagbaha sa ubos usab nga mga lugar o pagdahili mga tropa sa mga yuta sa mga kabukiran. Ang temperatura mga kaigsunan sa rehiyon muihok kinigikan sa 24 ngadto sa 33 degrees Celsius samtang ang hangin mga katropa nagagikan kini sa habagatan ngadto nasab sa habagatan kasadpan nga adunay hinay hangtod kini sa kasarangan ang kusog nga hangin. Ang kadagatan usab sa kabaybayonan mga tropa sa Davao Gulf o kasikbit ng mga katubigan mga kaigsunan magpabilin kining malinaon ngadto na usab sa kasarangan lamang ang balod mga katropa. Ang adlaw ni subang na alas 5:20. Ni subang na alas 5:20 mosalo po sa mga tropa unyang alas 5:51 mga katropa sa hapon. Di modo kinatibuk ang kahayag karong atong makita sa adlaw ning adlawa 12 oras ug 30 minutos mga katropa. Samtang ang buwan mga gigsunan, subang unyang gabi alas 8:20 sa gabi. Musalo po sa mga tropa alas 8 sa buntag mga katropa ugma adlawa. Yon mga kaigsunan. Mauka na mga tropa gatong lakad sa panahon para usab sa Davao Region. Padayon mga tropa sa pagdala o payong o magmatngon kini sa kalit usab nga pag-usab sa panahon ilabi na kon adunay mga kalihukan sa gawas mga tropa sa panimalay. Mauka ni atong weather update.
2: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
3: Wala tayo kong oras mga tropa. Mupunayang pasaunan na unang tabir sa itong pagpanagoban. Nagkagusbat-gusbat o nagkagidlay-gidlay sa itong programang inyong tulwanan mga katropa. Tangalan karon sa katibang persa sa XFM Network Philippines. Pagpanguna sa mong CEO President, sa mong Vice President, sa mong General Manager Sir Edwin Garing. Ang timon sa kami sa mong Station Manager sa Davao Region or sa Davao Oriental o Davao del Norte. Katropang Arnel Cortez. Musunod na mga tropang Express Balita sa Buntag din sa XFM 99.1 inumakaban si Kenz Acevedo. O siyempre mga tropa din hiyosab sa XFM 107.1 Tagom City inumakaban si katropang Lars Sanyol. Tabag sa Master Control katropang Gabalas. Ako si katropang Bong Umaki Algabri. Anong siyaw sa Pilipino para sa Pilipinas. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Gumlay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako ang inyong masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Exciting time, alas 6.

0: sa mga headlines at mga balita garong adlaw. Headlines. Sa Makati City, 159 ka interns malampuso nakatapos sa ilahang internship program sa syudad.
1: Headlines.
0: Sa probinsya sa Davao Oriental, panag-istoryahan ay alang sa Kalambuan sa Barangay Alvar, Baganga o sa Caraga, nagmalampuson.
1: Headlines.
0: Mowa tali sa LGU Mati o Pag-ibig Fan, gilagdaan mga job order employees makabaton o financial nga proteksyon.
1: Headlines.
0: Sa headlines sa mga balitang regional,
1: Headlines.
0: Trabahante sa cellphone shop, siko pumanangawat o grocery items.
1: Headlines.
0: Suspect sa tuli sa Osaka restaurant, dakpan sa hot pursuit operation.
1: Headlines.
0: Sa balitang national,
1: Headlines.
0: Senator Erwin Tulfo, magpakuha og mga babae dayon pilian.
1: Headlines.
0: Sa balitang international,
1: Headlines.
0: Israel og Lebanon nagkasinabot sa bagong ceasefire.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports,
1: Headlines.
0: Gilas Pilipinas kusog garagandam alang sumaabot nga FIBA qualifiers.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz,
1: Headlines.
0: Vokalista sa grupong Sleep Alley may panaw na.
1: Headlines.
0: Mga tropa, magkutoy mga headlines at mga balita garong adlaw gihatod kanato sa Stanton Plus Herbal Oil.
2: Express

0: Mati City. Ini ada mga balita sulod ng gawas na sud. Katropa adlaw kita karon nga Biyernes. Hunyo 5, 2025. Welcome sa tulong atong tulubanon ang Express Balita sa Buntag. Sa pangalan sa tunuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlawa, ako kini si Katropang Ken Acevedo.
1: Express Balita. Express
0: Balita. Nakatropa live kita karong madungog sa atong higanting sibihanan sa radyo ang 99.1 XFM Matis City. Ik-standby mga katropa, ik-standby! Kaya mo sunod ang mga detalye sa itong mga balita karong adlawa.

0: Unang hanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nahihatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients, adunay mangosteen, malunggay, palaya, garlic ug spirulina. Pag Santon Plus Gold ba katropa para mapakusog pa ang imong immune system. Santon Plus Gold, mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Malang pusong nakatapos sa ilang internship program ang 159 ka mga interns. Ang mga batch galang kuban sa 20 ka Bachelor of Science in Business Administration kan BSB interns. Kauban usab nila ang 139 ka Criminology interns nga na-deploy sa CDRRMO, CSU o PSSO. Gihangyo ni Mayor Almario ang mga completers nga maghatag og batinud-anong feedback bahin sa ilang nakasinatian aron mas mapalambo sa People's Administration ang pamaagi sa pagpangalagad sa

0: Ang Express Balita sa Buntag, yung madungog sa atong higanting sabihan sa radyo sa 99.1 XFM Mati City, Davao Oriental. Nakatropa, pakipalo itong official Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Kung ma, pakisubscribe sa itong YouTube channel sa XFM Mati Official. Alas 6:24 itong oras. Tibog tasanahan sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: May hatod ka na ito sa Santon Plus Copamax. Ang Santon Plus Copamax kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit. Nga hinungdan sa pagkawala sa memorya, pakusgon ang cognitive function sa utok. Nga maoy hinungdan sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mopakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Copamax, wala kini caffeine mga katropa. Santon Plus Copamax, nangapi na ka, nanambal pa yung ka sa Santon Plus Copamax.
1: Express Balita.
0: Gisaysay ni Attorney Livy Baligod o sa mga miyembro sa Eton ex-Marines nga dunay usa ka senador ang nalambigit sa human trafficking ang mga biktima, mga babae. Matod ni Baligod nga dunay gayon nga ang mga opisyal nagpakuha og lima ka mga babae nga iyang gipilian. Pipila ka mga miyembro usa sa mga ex-Marines ang mikumpirmar. Og mihingan kang Senador Erwin Tulfo nga usa sa mga VIP. Kaya mo naman, nga nag-trending ni Antona Kalabayng Adnaw ang gingong video sa igsuon ini nga si Senador Raffy Tulfo nga gikauban ng dalagdagang mga babae nga daw walay mga sapot. Una na usab kining nalambigit sa susamang isyu dihang usa ka Vipo Max artist ang misaysay sa kadagko sa tip nga ihatag sa usa ka senador nga iyang hulagway nga adunay initial nga pangalan nga F ug Y.
1: Express Balita.
0: Alas 6:26 tong oras makatropa sa itong mga balitang international.
1: Balita sa international.
0: Ay hatod ka na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, kita'y paghimo alang sa mata na doon ay piktibong potent at ay oxalan sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang at rumalikayan nga makabaton o glaucoma, katarata o gumanpang balatian sa mata, katropa. Kung doon ay diferensya ay mong mata, i-Vision X Plus na, na mga katropa.
1: Express Balita.
0: Misugot ang Israel o Hezbollah na buhion pag-usab ang ceasefire o tigil putukan bisan pa sa mga naunang paglapas sa kasabutan. Gipanguluhan sa Estados Unidos ang bagong kasabutan na doon ay hugot na kondisyon na kinahanglan sundon sa duha kapanig aron mapadayon ang kalinaw sa rehiyon. Lakip sa mga kondisyon ang pag-atras sa Hezbollah nga to sa northern part sa Litani River nga ana sa 30 kilometros ang gilayon gikan sa border sa Israel. Samtang hinahina usab nga yatra sa Israel ay ilang mga tropa gikan sa southern Lebanon padulong sa ilang border. Gitugutan lamang ang Lebanese Armed Forces o United Nations Peacekeeping Forces aron mupabilin sa buffer zone sa habagatan sa Litani River. Bisan pa man ini, nagpabilin ng Israel sa ilang katungod sa pagtubag kung adunay posibleng pag-atake o paglapas sa strategil putukan. Nakabalik na sa ilang mga panimalay ang libuan ka mga residente na kaniyato mibakwit tungod sa panagbangi. Apan, nagpabiling delikado ang sitwasyon tungod sa mga balita sa pagpamusil o drone attacks bisan pa sa pagbatuman sa kasabutan.
1: Express Balita.
0: Alas 6:28 itong oras makatropa sa itong balitang sports karong adlaw.
1: Balita sa sports.
0: Ang balita sa sports, yatod ka na ito sa Turbo for Men Announcer. Katropa, ha? Nakulangan ka ba sa performance? Di rin ata, sigurado dili makulangan o dili malang-alang si Mrs. Bahalag manghalang, basta di lang yun maalang-alang si Mrs. Katropa, ha? Iturbo Dietary Supplement mo na yan. Mapalit sa mga suking butika nationwide, pangalan pa lang, Turbo na.
1: Express Balita.
0: Nagpadayon karon ang Gilas Pilipinas Men's Basketball Team sa lang intensive training camp isip preparasyon alang sumaabot nga FIBA Asia Cup Qualifiers. Sumala sa coaching staff, gipagayon ang bugat niya conditioning drills, scrimmages o system tuning aron mapalig-on ang depensa o fast-paced offense sa team. Gipunting usab sa coaching panel nga ang pag-integrate sa mga bagong players o naturalized prospects aron mas mapalabad ang rotation o masiguro ang kusog lineup sa international nga competition. Ang Philippine Basketball Federation may pasalig nga magpadayon ng full support sa programa aron mas mapataas ang chance sa Pilipinas sa kwalifikasyon o mas ligon nga kampanya sa international stage.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:30 atong oras mga katropa sa itong balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ang atong showbiz balita ihatod ka na to sa Clear Skin Herbal Soap katropa. Basig medyo pugis-pugis sa niyong panit. Gusto ka bang muhamis na walay gasto? Tama sa mga kutis, artista katropa, ay kalimot nga doon na kita Clear Skin Herbal Soap. Ang kaning Clear Skin Herbal Soap, doon na kinay VCO, kanang ginatawag o Virgin Coconut Oil. Ang Clear Skin Herbal Soap, papalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: May panaw na ang vocalista sa OPM Alternative Rock, rock band nga Sleep Ali, na si Ali Pagaduan. Sumala sa kumpirmasyon sa grupo. Ipahibalon sa banda sa usa ka social media o sa social media post ang maong makaguol nga balita o gihulagway si Ali isip usa ka importante nga bahin sa kasing-kasing o kalag sa grupo. Matun sa grupo nga si Ali dili la musikiro kun dili usab kay usab kay higala nga naghatag og inspirasyon pinaagi sa iyang talento pagkamugnaon o gugma sa musika nga nakatabang sa paghulma sa identity sa banda. Wala usab gibutyag sa grupo ang hinungdan sa iyang kamatayon apan ilagiingon nga magpabilin nga buhi ang iyang alala pinagi sa mga awit nga ilang nahimo og sa iyang naimpluwensyahan mga tao. Nagpadayon ang paghangyo sa Sleep Ali o pag-ampo alang sa pamilya o mga minahal ni Ali. Samta nagpasalamat usab sila sa ilang mga fans nga kaoba nila sa ilang sa ilang panaw sa musika.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:32 sa tong oras mga katropa. Good morning sa mga katropa di karon sa Mimadang Public Market. Sa tanang papubliko merkado din sa siyudad o din sa tibok probinsya sa Davao Oriental may buntag may paglanog-lanog kanyang tanang mga katropa medyo dagumat ang panahon ambig sa tanang katropa sa mga bibiyahe karon na labi na itong paingon sa kung sa kanyang barangay at katropa kaning magikan ka ng siyudad papaingon ka dito sa Isidro basta sa mga maagian ng mga barangay ng katropa. Ang pingta ha, kay nasided tang Daplin dyan sa kaning ang kilid na nabukid, nasided na katropa, kay experience ako na while gabiyahe. Doon ay natanggat ng mga bato sa kadlaon to ha, nindot kayong panahon. Mataga karunungon niya, di na to mahibala ng panahon nga doon naging mahulog dyan sa kalsada. So, magmat ko lang ta katropa ha, uban sa kanang listong pananaw. O permente hagid nga kinala ang pingar itong kagaling mong katropa ha. Ang ping kanunay sa mga biyahe na binagay ang kondisyon sa panahon na sa inyo ito pa otro kinanglan dyan ito o saktong panghutok labi na sa pagbiyahe. Good morning sa inyo ito na labi na mga drivers may buntag sa mga katropa po na ito nakatune in karon sa ilan na ganyang panibalay galingkod-lingkod while kakape. Good morning ang uban, bisis trabaho, nagikahikay, pamahaw, may buntag yung talan, well, gipakusga ng sibihanan sa XFM 99.1 Mati City, ng hinlo sa panibilay, gandigamos sa pamahaw, may buntag, kaninjong tanan, o dagan salamat sa inyong kuno na ipagpamina mga katropa. Dungang paibalo, katong wala ka to, dahil sa Yes to Health Clinic and Pharmacy katropa, talang produkto yung madungog din sa XFM inyo na mapalit sa mga suking butika. Pero galing wala din sa mga butika katropa ay bukabalaka. Diretso na lang mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Dali ratunun katropa ha ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Kaya naara ni dali sa may Baywalk, okay, sa Marti City. sa may Baywalk, ubos ra gid sa bagong Pag-ibig office. Katod mo dia katropa o sa Pag-ibig office. Suwito na mga driver katropa, mga sidecar drivers, suwito na sila. Og i-search lang, i-google na lang kung asa ra bita ang new Pag-ibig office. Ubos gid ni ana, naandara mahimutang ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Adya sa may A Square Building ha, Barangay Central gini. Dia gid sa may Baywalk og ubos ra gid ni sa bagong Pag-ibig office. Abre ni matag adlaw nga Domingo hangtod Biyernes. Right, Domingo hangtod Biyernes. Ato dito ka tropa, kanindot pagbuhat dito mo adto. Dito mo avail sa mga produkto sa Yes to Health. Kanindot dito kay magiyahan mo kung unsay idapat ninyo balatian. Kay dunay mugiya ninyo dito makatropa, libre na, wa day bayad ha. Libre gani wa bayad. So ato dito ka tropa sa Yes to Health Clinic and Pharmacy again. Na may mutan di sa may ubos ragit sa bagong Pag-ibig office sa may Baywalk, Barangay Central, Marti City, mga katropa.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Oy, Biyernes karon ha? Dito magdungog ugma, Sabado. Atang iugma ang mga nindot ng musika, mga sunata para sa tumbuhi ng Diyos. Every Saturday na inyong madunggan tri sa XFM Tibuok, XFM sa Pilipinas. Tibuok, adlaw yun na ha? Gikan unya pong alasay sa gabi hantod na ugma sa gabi alasay sa Sabado sa gabi inyo na madungan katropa and magdungog tagbalik at ang mataga adlaw nga Domingo ang programa na itong Bullseye Sunday Edition. Ito'y maggunit na katropa si katropang Ken Acevedo. Actually alasay unta na magsugod pero gihimo na ito 6:45 so at ang ugma 6:40 sa Domingo. Alas 6:45, tama na alas 8 sa buntag ang programang Bullseye Sunday Edition. Ako yung makaubad, yung alagad sa kanginan, si katropang Ken Acevedo. Mga katropa, magkutin naglangkob ang mga nahagpat ng mga balita. Karong adlaw ang kabulayan sa mga epektibong produktong gilma sa Yes to Health, tama na lang sa Santon Vitamin C, Premium D3 Coffee Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Max, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus, Turbo for Men and Answer. Sa ngalan sa tinuoray ng servisyo publiko sa XFM Philippines, o gini sa XFM Mati, inubadan sa pagdumala sa ating station manager katropang Arnel Cortez. Ig-standby mga katropang kayo magsunod na ang programa Bullseye Unyang alas 7 at tangi. Ni makauban ang Bullseye Man din sa probinsya sa Labang Oriental, katropang Vicente Pichot Deport, igsutanan ang lokal, national, international, o guban pa mga ekstrang balita katropa. O by the way, mga ayon ay may dispensa kay di na kita maka-live, labi na ang mga programa din sa XFM Mate, di na ito ma-live sa itong Facebook page. Doon kay di na mga restrictions si Meta, na wami kabantay na itong adlaw na nagpatuman. So by June 11 or 12, basig sa 15 na sa Monday, Monday ba 15. So makabalik na ta sa Facebook Live sa itong Express Balita. Malive na itong pagbalik sa itong Facebook page. Ito man ang Bullseye. Pero ang mga posting na ito sa mga balita katropa na agapunda sa itong Facebook page. Why undang na katropa patinaghanan ng balita na pamili na mo. O sa mga balita nga trending karon na sa itong Facebook page mga katropa. I-follow lang ang XFM 99.1 Mati City sa itong YouTube channel XFM Mati Official. Alas 6:38 itong oras. Patigong oras katropa. Alan sa Ligay sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si katropa ang Ken Acevedo. XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako ang inyo masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, kini ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita. Balita sa Buntag. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM 99.1.

0: mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sumastatit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na pusog
2: ko. Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminuria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: At ako, iskunta.
6: Ayun ba ang kwarta? Yatagar ka ni mamay mo?
5: Upo, papa. Putang nga mesa.
6: Uy. Ayun mo vitamins. Nakainom mo ka.
5: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
6: Wait lang sa ha. Yan ko ha, okay? Yaro. Unya, tagdala sa kanong tubig daan. Ina, ayun mo vitamins. Isa na tubig, okay?
5: B! Ah, manako hinom.
6: Next time, ayaw yung kalintig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sis the pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong kiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ako, sis the pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sis the pain.
8: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako si Jubilee. Maakoy Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Santon Plus Coffee Mix user, ating paminawon.
12: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang nga tilawanan nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilami na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kaya na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next! Daghan ang natabangan!
13: 5 katuig na gikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik manoghanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga. Wala rabagyod ko ay kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe yun eh kay piktibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
8: Vision Next! Slay ang kay piktibo!
14: Nutrition X Plus.
15: Mabalit sa inyong mga suging butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Dili ko gala magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basi na ay dala nga virus ba. Kung tabihid ko da tumar sa Premium D3 aron sigurado protektad ug dili ko magtakdan. Ako si Jenny, isa ka certified Premium D3 user. Testing ko din.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Turbo Dietary Supplement for Men.
20: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, medyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punsaon mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbati. Si misis, ayos buntag. Ako kay misis. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa yulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
21: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
22: So

0: ko si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sista Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katay ko da yun ang Sista Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira din kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert
0: na ulit palagi.
4: Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong.

Pakinggan. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay. Pulsaay. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay. Pulsaay. Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM.

Oriental. Good morning, City of Matik. Welcome na mga higala diri karon sa atong pagpangalagad. Bulsay. Sa duha oras mga katropa sa programang Bulsay. Bulsay. Pizza 5 kita karon mga katropa sa bulan sa Hunyo. Tuig 2026. Bulsay. Adlaw nga Biyernes mga higala, ulahing adlaw sa atong pagtrabaho og pagtungha sa atong mga kabataan. Uban karon mga higala, nato nga mga buhatan sa gobyerno, walay trabaho mga higala kabahin gihapon sa energy crisis management nga ginapatuman sa atong Department of Energy mga igsuon. Welcome na mga higala, dali karon sa programang Bulsay. Kauban gihapon ninyo mga katropang inyong angkor man ang inyong Mr. Bullseye mga higala. Si katropang Vicente Pichon IV. Nabagad na mga igsoon sa ito mga technical partner, engineer sa technical side. Kauban na ito karumbundaga. Si katropang engineer Ken Acevedo. Nga baguhay palabang na ito mga katropa na dunggal. Nabatian siya pagkatutusan mga higala sa labang labas ng mga impormasyon balita. Sunod sa 24 oras, pinaagi sa atong early morning newscast ang Express Balita sa Buntag. Kauban sa dato sa Bigas Lawak, mga higala, ang atong isa pa, ka-technical partner engineer. Si engineer katropang Berhil Picong Ordenesa. Dalita mga higala sa pagkatod ganinyo sa labang labas ng mga impormasyon, katikaran aksyon.

0: paghitabo. Dili makatagbong balita og iskutanan isyu mga higala diri kanato sa siyudad sa Mati, probinsya sa Davao Oriental, tibuok kabuktan sa Mindanao og tibuok nasod Pilipinas mga higala. Libo mga higala ang kinini ang atong Senado mga igsuon, sentro gihapon sila mga higala. Proceed gyud sila mga katropa sa tanang mga isgutanan karong panahona. Dili kalibog mga higala kung kinsa gyud sa duha ka mga grupo mga igsuon. Nandunay katungod mga higala nga magpahigayon og banguna sa mga sesyon mga igsuon. Tungod ang grupo mga higala ni Senate President Alan Peter Cayetano, isinggit mga higala og wa na mao. Matod pa mga higala, mga katropa, ang Senate hearing. Ang ipangunahan, usab mga katropas, bagong napili na Senate President pro tempore. Nga si Senator Sherwin Win Gatchalian, mga higala. Yan tong Brave 18. Sa ilang paglahad, sa ilang mga testimonya, mga igsuon kagahapong adlawa. Yan karon sa plenaryo, mga katropa, sa Senado. Ipabuhagay mga higala dining mga edit mga higala nga mga alegasyon perting daghanang napagan kagahapong adlaw mga katropa. Apil pa si former senator Sunny Trillanes nga nahatdan ko no mga katropa matod pa sa alegasyon mga igsuon sa Brave 18 nga mga ex-marines mga higala dining usa ka supot nga kwarta og unom ka maleta mga higala nga kwarta as alleged. Kumusta ang ato mga katropa? Dari karoon sa atong bayt, isa istanan ka mga kabaranggayan mga katropa. Mga higala, ato mga pinalangga o sugintig paminaw sa atong syurad sa Mati. Welcome, good morning. Sa atong mga kasikbit, mga higala nga mga kalungsurad dari karoon sa atong probinsya. Ako pa na ito mga higala, segundo distrito ang lungsod sa San Isidro. Good morning. Yan karoon sa Gobernador Generoso, mga buntag. Sa atong mga kaigsunan, diha mga katropa sa lungsod sa Lupon. O diha mga katropa karon sa lungsod sa Banay-Banay, mga igsuon. Sa mga katropa sa lungsod sa Tarragona, sa segundo, sa primero distrito sa atong probinsya. Good morning sa atong mga kalungmonan o kaigsunan, diha karon sa lungsod sa Tarragona. Lungsod sa Banay, mga higala. Ang manayaw nga kabuntagon gamay hurot sa ato mga kaigsunan, kalumunan o mga higala diha karon sa lungsod sa Caraga. Diha mga katropa sa lungsod sa Baganga, Buston o Katiil mga igsuon. Kumusta ang atong kabuntagon ining adlaw nga Biyernes mga higala? It's a weekend. Panghikap pa, panapos na mga higala karong simanaha mga igsuon. Nakahanay na ba mga katropa ang atong mga itinerary? Ang atong mga buluhaton mga higala karong umabot nga weekend mga igsuon. Kay Biyernes na mga higala, ugway trabaho karon mga katropa. Ang pipila ka mga buhatan mga igsuon diri karon sa atong syudad o probinsya. Tungod lagi na ining crisis management intervention. Gagipatuman mga higala sa inisiyatibas Department of Energy o implementar mga katropa sa Department of Interior and Local Governance. Sa atong mga kaigsunan, sa Barangay Dahikan, Barangay Bubon, Barangay Lawigan, mga katropa, barangay sa mga kabaranggayan sa Laloka, at diha sa Maylangka, Luban o Kabuaya, mga katropa, good morning. Kumusta ang atong kininiang pagdawat mga katropa sa atong mga turista dihang dapita? Ato pong mga kaigsuunan, mga higala nga nakakaros kilid sa kabaybayunan. Welcome, good morning ka natong tanan. Daot pa na kamo mga katropas, mayong panglawas. Kigiyahan kita mga higala sa mga gracias, mayong panglawas karong buntaga. Kining tsansa mga higala nga makabaton kita. O mga oportunidad mga igsuot sa tanan natong paningkamot karong buntaga mga katropa. Dali sa ato mga higala sa sentro, siyudad, barangay, sentral, good morning. Pagbuntag sa atong halangdong kapitan, Barangay Kapitan Danny Y. Makaubos. And of course, sa atong syudad, mga katropa, diri karon sa City of Mati, pampanguna sa atong halangdong mayor, mga katropa, Mayor Joel Bayo C. Almario. Good morning, Mayor, sir. Good morning sa atong mga kawani, mga higala sa City Hall, na naminaw karong buntaga, mga katropa. Sa atong mga pinalangga o tinahod ng mga bao-bao o pedicab drivers, good morning. Sa tanang mga miyembro, mga katropa, sa ato mga toda. Dari karon sa tibuok syudad sa Mati, mga higala, kumusta? Sa ato mga empleyado, mga higala, sa mga pribadong sektor, mga igsuon. Ya karon sa kanaiyang establishmento komersyal, mga katropa nga nakatutok karong buntaga. Welcome na ni sa atong tulubanong Bullseye, mga higala. Sa bangalan, mga katropa, gihapon si Bukbanay, hanay og pwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Pagpanguna, mga higala, sa Dupidalanga, og tinahon nga President and CEO nga si Dr. Emily Tuy. Sa atong Vice President nga si Ma'am Olivine Uy. Sa atong General Manager, mga katropa, si Sir Edwin Garing. Sa atong Station Manager, mga higala, si katropang Arnel Cortez. Dawata, mga higala, ang among mainiton kasing kinasing-kasing o sincero, mga higala, nga pagpamot among pagyukbo, pagtahod o respeto nganha kaninyong tanan. Salamat kayo sa mga nagtanaw karon, mga katropa, o ni-view sa atong Facebook page. Kamay na lang yun, mga higala, nga panahon. Maghapit na ta, katropang Ken, no? Hapit na, mga higala, ma-unrestrict ang atong account. Huwag man ta hinoon ma-suspend, mga higala, restricted lang. Dilipat na ka-live, mga higala, dili karon sa atong pag-broadcast. Sa matag-tinyon sa kabuntagon, mga higala, pero bisan pa man ni Ana, mga higala, at ayon, mga katropa, ang XFM Matis, paghatod ganinyo. Dining mga init o dagko nga iskutanag balita, mga higala. Inaagi sa atong sibihana ng XFM 99.1 Mati City. At i-search o i-follow gihapon, mga katropa, ang atong Facebook page. Ang XFM 99.1 Mati City. O ang atong YouTube channel, mga katropa, ang XFM Mati Official YouTube channel, mga igso. Musta ang ato, mga kaigsunan, diha karon sa ato public market, mga higala. Gibisita to katong nilabay nga adlaw, mga katropa, ni Councilor J.R. Pang. Murag kagahapong adlaw ato, mga higala, og iyang gitanaw, mga katropa, ang kahimtang, mga igsoon, dining atong madang public market, mga higala, kung sa diin doon ay plano og laraw karon, mga igsoon, nga paninduton pa ang atong madang public market, mga igsoon. I-renovate, mga katropa, ang naisgutan nga pampublikong merkado, mga higala. Nindot din, mga katropa, tungod, mga igsuon, kaya although nindot na, mga higala, ang atong kininiang palengke, mga igsuon, apan mas paninduton pa, mga higala, mas i-improve pa. Patod pa, mga katropa, ni Committee on Economic Enterprise. Chairperson, mga higala, sa atong 8th City Sangguniang Panglungsod, mga igsuon, kasi Councilor J.R. Pang, mga higala. Siya mismo, mga higala, nangulo sa Badang Public Market visit, mga igsuon, o assessment, mga higala, nga gibisita niini, mga igsuon, ang diskutan nga palengka ron susihon, mga katropa. Ang structural situation, mga igsuon, diha karon sa madang public market. Auban ng City Engineering Office, mga igsuon, o ang public market heads, mga katropa, isip isa ka priority sa agenda, mga igsuon, karon ni Honorable City Mayor Joel Mayo si Almario, nga mas paninduton pa, mas i-improve, mga katropa, ang atong madang public market. Tungod kaya People's Administration naminaw, mga katropa, sa mga suhestyon sa katawhan, mga higala, karon sa atong syudad. Sa public market, mga higala, ang maukini ang ilang gipabot ng iskutanan, mga katropa, ngadto sa City Engineer's Office. O nga prioridad karon sa maong buhatan, mga higala, nga paninduton, i-rehabilitate, i-improve ang naisgutan nga building sa atong madang public market. Pakasalamaton sa mga higala ang atong mga vendor, ang atong City Engineer's Office, ang atong People's Administration, mga higala, kung buhatan ni Councilor J.R. Pang, mga katropa sa buhatan ni Davao Oriental 2nd District Congressman Chino Miguel D. Almario, sa iya pong paningkamot, mga katropa, ron makapangita, mga igsuon og pondo itos nasyonal, mga higalang panggamanan, aron ma-improve, mga katropa, og ma-rehabilitate ang maong madang public market. Nakong kalipay usab, mga higala, ang gibati karon sa ato mga miyembro, mga higala, sa kining madang public market vendors association. Tungod sila mismo, mga higalang direkta nga makabenepisyo niini. Gawas pa, mga katropa, kanatong katawhang matinyan, kaya ato na gani ng mapasigarbo karon, mga katropa, perti kanindot yun, mga igsoon. Nagkanatag-atuan, mga higala, nga mga merkado publiko sa nagkanayang bahin sa nasod Pilipinas, mga higala, sa ato mga pagbiyahe kaniadto. Wa pa tayo nakita mga higala ingunani ka organisado, ingunani mga higala ka dindot, ingunani ka limpyo mga katropa, o ingunani ka respetado mga igsuon. Nagarespeto ang mga market public vendor diya karon sa atong Madang public market, ang atong city o Mati City public market mga higala. Indot nga plano mga igsuon o ginaot pa nga madayon kini sa labang daling panahon mga katropa. Eh para mga higala madungan kini sa pag-abli sa atong Mati Airport mga igsuon. Sa pagpati na morning mga higala, imbukada din karon sa atong pagpangalagad sa programa ang Bullseye. Umalik mga higala si katropang Vicente Pichon IV o ang programa ang Bullseye human sa mga pahibalo. Standby!
1: Ang isang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: Ikaw yung bata ka, tapulan dyan kayo ka.
3: So, ay?
2: Layas dere kung di ka masugo.
3: Usa?
2: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
3: Okay, sir. Bye-bye. Mga katrupa, exciting!
4: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako'y hidato nga pagpanakit sa akong tangko. Ay blood na ko, sa high pagod, makabato ko, gusong lito. Ito nga, makadingod ko na radyo ang mga tagpap. Ngayon nga, sa kumakabaan na akong lula. Ito ni Palit ko, akong gitistingan, akong giminto, nakaharap yung buhat ng stop, akong nabantay. Ang nawala naman doon sa sakit sa akong tangko. Gusong lito, bagong salamat sa Tantan Plus. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako, baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Tantan Plus Gold user sa
4: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Isa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtungar ko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik na ko bali. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ding ka makadto.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi turbo.
4: Turbo.
12: Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain. Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Recued. Paspas kayo mawala ang pain.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hoy! Ako sa mangka nga sige yung kagtungo. Galuya, mangka! Abtig, oy! Exciting!
19: Exciting!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: 7:26 in the morning, mga katropa, alas 7:26 na. Sa sayong kabuntagon, mga igsoon, dirigrons, padayo na itong kapagpangalagan sa programang Bullseye, mga katropa. Welcome back, mga higala, dirigrons, sa atong tulumano. Ang tunta, alas 9 sa iyong kabuntagon, mga igsoon. Pagkagod ka ninyo, mga higala, sa labang labas ka mga impormasyon. At ikaran, aksyon, panghitabo, niling dagko, mga higala, nga mga balita. Isgutanan, dirikanato sa City of Mati, Provincia sa Davao Oriental, og tibuok nasod, Pilipinas. Mauban, gihapon ninyo, kabuntagon, mga higala, hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon. Ang inyong angkorman, ang inyong Mr. Bullseye, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Nabaganda mga higala sa atong technical team sa technical side. Mabana ito kurubuntaga si katropang Engineer Ken Acevedo o katropang Engineer Virgil Picong Ordinesa. Good morning sa atong mga kaigsuna di barangay Dahikan mga igsuon. Sa atong mga higala di karon sa Amihan sa Dahikan Balud sa Baglao Incorporated. Good morning. Apil po mga higala di sa atong mga local surfing instructors and local surfing athletes, mga higala. Kining mga skimboard athletes, mga igsoon. Ang Mati Water Water Sports Association. Good morning sa pamilyang kinini ang kuandya, Aporbo. Good morning, mga higala, sa pamilyang Plaza. Good morning sa atong president, mga igsoon. Sa Amihan, sa Dahikan, Balut sa Paglaom Incorporated, nga si Mr. Pedro Plaza. Ay mga kaubanang founding members, mga igsoon, si Mr. Alan Winston Plaza, Maiden Quijada, Mark Nicolay Bacalso, Peter Plaza, mga igana, Ola Lorenzo, mga igsoon, Anthony Gabiola, o sa tanan pa mga katropang mga miyembro sa Amihan, sa Dahikan, Balud sa Paglaom Incorporated, mga igsoon. Oh, good morning, Sam, sa presidente sa Mati Water Sports Association na si Mr. Peter Ocdinaria, mga igsoon. O sa iyang mga miyembro, mga igsoon. Nindot karon ang dagan, mga katropa, sa atong surfing tourism. Dali sa atong syudad sa Mati, mga igsoon. Mabito, mga higala, ato nalang tagaan, mga igsoon, o higayon. Nga iyang malatag, mga higala, kung kanus Asia, andam na. Kining atong bagong City Tourism Officer in Charge nga si Miss Amy Dang Andrada. Will give you the benefit, mga higsoon, to lay down kung unsa karon ang imong mga nindot nga programa para sa atong syudad sa Mati. Isip mo karon ang bagong officer in charge sa atong City Tourism Office. Sige, kay wa pa man ka nakalatag o nakasumiti sa imong programa o direksyon, diya karon sa atong halangdong mayor, ihatag ta na sa imong higayon. Pero pagkabot sa panahon nga mahuman ka na mga higala, syempre mga igsuon, we have to be fully informed by our City Tourism Office. That comes with the territory, mga katropa. But pasabot, apil na mga igsuon sa function, responsibility sa City Tourism Office sa atong officer in charge nga i-disseminate, ipagawas ang mga nindot nga impormasyon sa direksyon sa atong City Tourism Office. So that atong ma-apply ang a public office is a public trust. Now, how can the public trust the office if the public does not know what the office is doing for the city and for the people, mga katropa? Di ba? Simple as that. Kaya at least klaro na mga higala, mga katropa, nga walay protocol ang atong halangdong mayor. Nga dili pwede mga igsuon nga magpa-interview kining atong mga department heads, mga katropa. Contrary to what our new officer in charge of the City Tourism Office has conveyed to me. in a message through her staff, mga katropa. Diba? Because we find it odd, we find it confusing as to why a city tourism office and a city tourism officer at in charge at that would deny the media, including the people, kay without the media, they can disseminate. Pero naaman po'y listeners, followers, o gatang sa impormasyon through the media. Di yun na ninyo malukup tanan. Bisan pag unsa pila ka platforms sa inyong gamiton, the media still has the widest range of information dissemination, listening, target, and market. So mas maayo siguro kung atong tabangan ang pagdiseminar sa impormasyon. Parehuan eh. Unsa ba'y mga programa, mga naka-line up nga activities with regard to our tourism drive sa syudad para sa bulan sa Hunyo. Kamo nga naminaw karon pangatanong tumo na sayod ba mo kung unsay nakahanay karon nga mga impormasyon? Ha? Nasarap ba ninyo tanan ang information gikan sa City Tourism office page? Be, ato daw ang tanaw ng City Tourism page. Oh? Samati kung kompleto puno ba og impormasyon? City of Mati Tourism and Promotions Office. Be? Ang last post June 3. Empowering our frontliners through the Filipino brand of service excellence, FBSE. Nena, the activity was formally opened with the acknowledgement of participants by Ms. Amy E. Andrada, Supervising Administrative Officer of the City of Mati Tourism and Promotions Office. Kini-di tanan na sayod. Ha? Kini-di tanan mo agining feed sa inyong postings sa ilang pong social media accounts. Di ba? Medyo gani gamay o posting ang naamang higala sa atong City of Mati Tourism and Promotions Office page. Dapat more on showcasing ni sa mga nindot nga talan-aon diri karon sa atong syudad sa Mati. Putol-putol ang posting. Tag 4 days after. Kini mo'y gwapo na to ba isgutan? Di ba? Kay tourism, the kuan mga katropa, the tourism business mga igsuon, this is all about showcasing, forecasting, endorsing, this is about enticing, informing, tanan nga ming-ming, and you need all the available avenues, resources, na pwede ni mo matap. Diha, importante ang imong pagka-diverse and open into partnerships. Not only with the local blogging community, kaya nakong tabang ni sila, and we extend our admiration sa atong Davao Oriental Bloggers Association, but also with the mainstream media, our dearest newly appointed officer in charge and supervising administrative officer of the City of Mati Tourism and Promotions Office, Ms. Amy Dang E. Andrada. We need to be in the same meeting of mind, because everybody has the right and can help the city through information. Because information is the key to a successful tourism drive of any localities. Diba? Claro, guys. Now, every leader, department heads, personnel down to the tiniest position, as long as you are with the tourism office, should understand that this is a collective, most of the time corroborative, efforts, endeavors, and approach for the formula to kick, or for the formula to work its wonders. O niya, kung natay tourism office nga, di mga blise lang purtahan. Dahil tourism officer, mga higala nga. Bullseye! Ilaog ang impormasyon. Di po siguro ba ayo? Dili kami nga naa sa media ang mahikawa ni anak. Bullseye! Only the source of information. Hence the word media, because we are the medium of information between two parties or two sources, mga higala. One would be the source and one would be the recipient, mga katropa. The source would be the City Tourism and Promotions Office of all the great plans, promos, and implementation on the intensive tourism direction of our city. Bullseye. And you will be the recipient. Bullseye. Kita, kamo, nga publiko mga higala. Now, if any office for that matter, not only the City of Mati Tourism and Promotions Office, denies that chance for information, keeps the information away from the media, and does not entertain courtesy calls or interviews, then they're not denying the media the rightful and needed information, but they are denying the public to know what the hell is going on. Bullseye! With that office, mga katrop. And I hope sa atong pagsugod, sa imong paglingkod o pagsugod, isip bagong officer in charge. You'll find it in your heart that change is upon us. Kung nakaandan kaniadto sa milabay nga administrasyon, that you shy away from the media, not this time. Because we are for Mati for all. And we need to feel what Mati is all about. Hence the slogan of our city. Feel Mati, mga katrop. I hope nagkasinabot na ang atong mga department heads o ang atong kininiang buhatan sa atong City Information Office. Because we are not here to criticize. If there is nothing to criticize, but we're here to help. Because helping would mean it will be for the greater good of the cause, mga katrop. 7:41 in the morning, mga igsoon. Ibukada, mga katropa, sa atong Biyernes edisyon sa programang Bullseye, mga higala. Kumbalik, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Kuban sa mga paibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita, expose at kontrobersya, tututukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Ora, kapitan! yan.
3: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
2: Kiligon.
4: Ah!
3: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
2: Edi manyakis.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Iya, sa akin, mamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang gabi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, lalong gamugot mo na yung mong dagway.
5: Ah, sakit kaya akong tiyan, Lula.
4: Nga naman.
5: Ah, nag-inom kong kape kanina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga

0: of Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon, Vitamin C, Sister Pain.
1: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. At kung uban pang painkiller, walang epekto. Mahira dyan kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: O yan pagani, mura lang diyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
4: Exciting!

nga angay mong masairan tungod kay ikaw kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan programa sa XFM Philippines, magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: 7:47 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga igsoon, dari karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye Mga Higala. Uban nga po ninyo, karbuntaga, hangtod alas 9 sa iyo, kabuntagon, mga igsoon, si katropang Vicente Pichon IV. Labagan, mga higala, sa itong mga technical partner, engineer sa technical side, kauban nato, karbuntaga, si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordenes. Narita, mga higalas, dugang pala ito ng mga iskutalan, karumbuntaga, mga igsuot. Mas daghang oportunidad, mga higala, ha? Ang gibit-bit karon sa MOA nga gilagdaan tali sa local government unit sa City of Mati, pinaagi ni Honorable City Mayor Joel Bayo si Almario o Pag-ibig Fund para bahatagan, mga higala, ang ato mga job order o contract of service employees o higayon nga makabaton o pinansyal nga proteksyon, mga katropa. Subay kini sa palayo paninguha, mga higala, sa atong local government unit sa City of Mati aron mahatagan og dugang kayuhan, mga igsuon, ang ato mga empleyado ya karon sa lokal nga panggamhanan sa atong syudad. Muling formal kining milagda or mipirma, mga higala, sa usa ka memorandum of agreement tali sa Pag-ibig Fund kaniadtong milabayng adlaw. Pinaabigi sa maong kasabutan, mga higala, makabaton na karon og dugang pinansyal nga proteksyon og benepisyo ang mga job order employees o contract of service employees nga trabahante sa syudad, mga higala, kung sa diin lakip sa ilang matagamdaman ang pag-apil sa mga programa sa Pag-ibig Fund sama sa mga housing loans, multi-purpose loans o uban pang serbisyo nga makatabang sa ilang panginabuhian, lakip na, mga higala, sa atong mga empleyadong sa gobyernong kaugmaon sa ilang pamilya, mga higala. Kining maong inisyatiba, mga igsoon, kabahin gihapon gini sa padayon nga paningkamot karon sa Mati City og ni Mati City Mayor Joel Mayo si Almario, pinasikad sa iyang People's Administration aron masigurado, mga katropa, nga ang tanang kawani sa atong gobyerno diri sa lokal nga pangamhanan sa syudad, bisa pa mag job order, mga higala, og contract of service, makadawat, mga higala, ni ining gitawag nga pinansyal nga proteksyon gikan sa Pag-ibig Fund, mga katropa. Bisan pag regular man o contractual, mga higala, adunay karoy patas nga kahigayunan ubos sa atong People's Administration, mga igsuon, nga maangkon, mga higala, ang mga benepisyong makapalikon sa ilang kahimtang sa kinabuhi, mga katropa. Subay ni ini nagpasalamat usab si Mayor Almario sa Pag-ibig Fund tungod, mga higala, sa pakigtambayayong niini sa local government unit sa Mati, pinagis paghatag o kahigayunan sa ato mga job order o contract of service workers nga mahimong kabahin, mga katropa, sa mga programa sa atong ahensya nga Pag-ibig Fund, mga igsuon. Ang panaga permahanay, mga higala, sa naasoy nga kasabutan, gipangulahan mismo ni Mayor Almario kauban, mga katropa, ang atong City of Mati Human Resource and Management and Development Department. Pinagis officer in charge niini nga si Mr. Ray Oliveros og ang mga representante gikan sa Pag-ibig Fund, mga katropa, pinagis sa ilang branch head nga si Mr. Steve De Los Santos og Senior Customer Service Assistant nga si Ms. Rica Gargalan. Kilauman karon, mga katropa, ang pinagi sa nasambit nga inisyatiba, mas daghang empleyado sa atong lokal nga panggamahanan sa LGU Mati ang makabenepisyo sa mga programa sa Pag-ibig Fund aron makabaton o mas ligon o nga pinansyal nga kaugmaon alang kanila o sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. It's about time to make a change. Moni, mga higala, ang kanindot sa atong kasamtangang pagdumalahan sa syudad. Tungod, mga higala, kay gitanaw gyud, bisan, mga katropa, ang gagmayng katilingbanon, ang pinakaubos nga mga posisyon. Mara ba gyud ni madali-dali, mga katropa, in town, ang ato mga job order o contract of service employees. Sultihan ta mo, mga katropa, ha? Kung unsa ka importante, mga katropa, ang trabaho sa usa ka job order o contract of service employees. Kining mga buhatan, mga higala nga departamento sa atong syudad, kung wala ni mga JOs, mga higala o contract of service, maglisod og pangsyon mga katropa ang matag buhatan. Kay majority of the percentage of our government workers that serves the public, kamo, kita, are contract of service and job order employees. Pila ra na sila nga mga plantilya diha. Kabaluman mo mga higala nga lisod kay maplantilya. Pero doon ay pipila sa milabay nga administrasyon nga matod pa mga katropa, perting paspasa na plantilya, na regular. Tungod lagi mga higala sa abaga ba? Kanang bakir ba? Ah, na ay 3 years pa lang, samtang katong uban nga nanormisyo na narbaho yun mga higala, o tinudo na, iniabot o tag 15 katuig, wagi din taon maregular. Kaniyad to to. Karon mga higala, makita na nato mga igsuon ng kabaguhan. Dari karon sa atong syudad sa Mati, tungod ni ining mga naisgutan nga mga bagong katikaran. Kining pag-enroll mga katropa o pag-hatag o membership sa Pag-IBIG, initiative ni sa local chief executive. Kaya dili obligado mga higala ang atong mga buhatan sa gobyerno nga ihatag o i-enroll kining mga job order employees o contract service workers sa atong mga government mandated contribution institutions. Kay no employer-employee relationship mga higala ang sistema kung job order o COS. Sayod ato mga job orders ani. Pero kay gilantaw mga katropa sa ato People's Administration ang kayuhan para sa tanan nga mangin patas mga higala ang pagtratar sa ato mga empleyado, mapa regular man o contractual, o kon job order o kon contract of service, gihatagan karon mga katropa ni Mayor Almario o sa People's Administration o patas nga kahigayunan ang tanan natong mga empleyado sa gobyerno nga makabaton mga higala o mahatagag kahigayunan nga mahimong kabahin sa programa sa maong ahensya mga katropa. So, dili lamang mga igsuon ang atong daghan nga mga nindot nga plano karon sa syudad ug ato nagyong nabati mga higalag nakita apan gilantaw usab karon mga katropa ni Mayor Almario ang kapakanan, kaayuhan, benepisyo sa atong mga empleyado. Wa mapasagdan mga igsuon. Wa mabiyaan mga higalas pagparinerbisyo dari karon sa atong kasamtangang administrasyon, ang People's Administration. And this clearly tells us, mga higala, that type of good leadership that we have in our city right now. Nga di man kinahanglan, obligado, mga higala, mga katropa, nga mangitag inisyatiba si Mayor Almario o ang People's Administration, nga ihatag ni. Kaya di ba't sila obligado, mga higala? Because of the notion that there is no employee-employer relationship between the office, the government office at that, and the job order and contract of service employees. Diba? So, mapasalamat doon mga igsuon ng ato mga job order employees sa syudad, ato mga contract of service employees sa syudad, sa higayon o sa importansya nga gihatag kanila mga katropa karon nga administrasyon. Dapat sa una rin eh. Inisyatiba dapat mangod ni. Di man ikinahanglan mga higala nga genius ang muling ko diha para masabtan mga katropa ang gibati mga igsuon sa ato mga gagmayng katilingbanon nga trabahante sa gobyerno. Kay gining job order mga higala sa tinuod lang mga katropa sa mga naminang nga job orders karon. Kasayod gyud mo nga galihok ang matag buhatan sa usa ka departamento ahensya tungod sa inyong paningkamot. Tungod sa inyong kontribusyon, tungod sa inyong sinsiro, kinisingkasing o tinudlanay nga pagtrabaho. Di ba? Pero usahay, dili ta mahatagan o igong rekognisyon. Di mapansin, di makitaan mga higala ang paningkamot. Kay kumo, job order ra lagi in town, sus! Kung mawala ang mga job order employees, sa matag departamento mga higala, ambot lang kahag, di manggahi mga igsuon ang usa ka buhatan. Maparalisa siguro mga katropa ang ginini ang proseso sa pagpanerbisyo mga igsuon. Tungod mga higala kay majority sa manpower nga naglingkod mga katropa sa matag departamento, ahensya o buhatan sa atong gobyerno. Puro na mga job orders, puro mga contract of service o contractual employees mga higala. Pila ra na sila nga planga plantilya diha mga igsuon. Sa dinuod lang mga higala, usahay mas duna pay katakos ang usa ka job order employee, ang usa ka contract of service employee, ang usa ka contractual employee kaysa mga plantilya employees. Kay kung plantilya mangod ka, you are protected under the civil service law. Sa imong tenure, sa imong job security, sa benefit sa tanan, bisag sa sweldo nga imong dawaton. Nindot gyud kung plantilya ka. Di ba? Mauning uban, nga bisan pa magunsa mga higala ang ilang credentials, bisan paglayo ra kayo silang trabaho mga higala o nagkadipo-dipo, wa mamao ang agi mga katropa sa ilang trabaho. Kay mi halok man mga higala sa lubot mga igsuon sa mga opisyal, regular na lang. The irony of bureaucracy in our government mga katrop. Pero di na mahitabo karon mga higala sa termino og sa administrasyon ni Honorable City Mayor Joel Mayo Z. Almar. Bitaw tong una pa niyang lingkod mga higala katong iyang mga supporters mga igsoon nga natagaan og higayon. Di ba? Nga oy. Trabaho mo. Kung gibutang ka diha manilhigay ka. Manilhig ka. Kung gibutang ka diha para muhimog dokumento, muhimo ka. Walay exemption. Wala ni padrino. Wala ni special treatment, VIP treatment, facial treatment, uban pa nga treatment mga higala. 8 o'clock in the morning, alas 8 na mga katropa sa iyong kabudagon. Hindi nga itong Biyernes edisyon, pinsa 5 bulan sa Hunyo. Kumalik mga katropa ang programang Bullseye o si katropang Vicente Pichon the 4th. Human sa mga pahibalo, standby!
1: Ang isang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye! Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyonan ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng Moringa Seed